0: Okay. Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binagkas mo ito, mayroong magic na nangyayari.
1: Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ihanda na ang almusal. Biglang magtitilian ang mga kaldero at tiyansi sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang takore ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tinidor. Tapos, sa isang iglap, busog na si tatay. Chenelin?
2: Chenelin!
0: Ang paligo ko, handa na ba? Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ang mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos, sa isang iglap, mabango at malinis na si kuya. Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ang damit ko sa eskwelahan! Biglang iinit ang plansyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay ang lukot na palda at blusa. Tapos, sa isang iglap, unat na ang lahat ng damit ni ate. Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ang bahay dapat malinis na. Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ang mga bunot at walis. Tapos, biglang makintab at mabango na ang aming bahay. Chenelin!
2: Chenelin!
0: Laro na tayo! Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan. Magiging taya siya sa taguan. Tapos, paglingon ko, nakaupo siya. Natutulog. Bago ako matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Kasi may magic ang pangalan niya.
1: Chenelin, ang kape ko, akin na, sabi ni tatay.
0: Biglang maghahalo ang kape, asukal at umuusok na tubig. Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ang sapatos sa trilo ko, nasaan na? Tanong ni kuya. Magsisilabas ang mga sapatos sa trilo mula sa kung saan. Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ang isusot ko, hiyanda mo na! Tili naman ni ate. Magrarampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa at medyas. Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ang pinagkainan, hugasan mo na! Utos ni nanay. Magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara at tinidor. Basta tawagin ang pangalan niya, Chenelin!
2: Chenelin!
0: Mayroon nang iniinom si tatay sa kwarto. Nahanap na ang nawawalang gamit ni kuya. Handa na ang damit ni ate para bukas. At malinis na rin ang mga gamit sa kusina ni nanay. Kapag ako nang tumawag ng Chenelin!
2: Chenelin!
0: Papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod. Pawis na pawis. Hingal. Nahingal. Latang lata. Pero kapag mayroon siyang ikikwento sa akin, ang kwarto ko nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenelin ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya, pero walang nangyayari.
1: Chenilin!
2: Chenilin!
1: Sabi ni tatay. Chenilin!
2: Chenilin!
1: Tanong ni kuya. Chenilin!
2: Chenilin!
1: Sigaw ni ate. Chenilin!
2: Chenilin!
1: Utos ni nanay. Chenilin!
2: Chenilin!
1: Tawag ko. Pero walang nangyari. Bigla kaming nagsisugod sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic na nangyayari. Mayroong ha-ching! Ha-ching! Ha-ching! Mayroong shh! Shh! Shh! Shh! Mayroong mayroong naku! Si Chenilin hindi makakapag-magic. May trangkaso si Chenilin, sabi ni tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono. Bumulong-bulong si tatay sa hawakan. Tapos, sa isang iglap, biglang dumating si doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa-hiwa siya ng karne, manok at gulay. Hinugas-hugasan niya ang mangga at dalanghita. Nagtimpla-timpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain na kaagad para kay Chenilin.
2: Chenilin!
1: Dapat tayo munang maglinis ng bahay, sabi naman ni kuya at ate. Nagbunot nang nagbunot si kuya. Nagwalis nang nagwalis si ate. Naglaba nang naglaba si kuya. Nagayos nang nagayos si ate. Tapos sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay sina ate at kuya. At para makapagpahinga naman si Chenilin, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Chenilin. Naging bughaw na langit ito nang naging piloto kami. Naging entablado ito nang maging mananayaw kami. Tapos sa isang iglap, natutulog na si Chenilin. At magmula noon, iba na ang maririnig sa aming bahay tuwing umaga. Ano, Engoy, ang maririnig sa bahay ni Chenilin, sa bahay tuwing umaga?
2: Chenilin!
1: Isa pa.
2: Chenilin!
1: Very good, Engoy. Maraming salamat, Engoy, at maraming salamat.
2: Po.
1: Oo.

0: Olivia, halika na, pumasok ka na.
1: Ilang araw na lang at magsisimula na naman ang pagbubukas ng klase. Karamihan sa mga bata ay excited dahil sa mga bagong gamit at baon sa pagpasok sa eskwela. Pero may ilang mga bata naman na malungkot, umiiyak sa unang araw ng pasok sa eskwela.
2: Umiiyak sila dahil hindi nila kasama sina mommy at daddy sa loob ng classroom. Maaring mga bata pa sila para maunawaan ang bagay na ito. Ang tawag dito ay separation anxiety.
3: So unang-una yung separation anxiety, hindi po siya masama. So ang kailangan natin maintindihan na yung by definition or by concept, separation anxiety is the concept na mawawala yung bata doon sa feeling ng magulang nila, which is palagi bilang kasama, and pupunta sila sa mga tao, either sa teachers o mga klase, na hindi naman nila kaano-ano, first time nilang makita. So, in a technical sense, hindi po mali yung separation anxiety, but it's a natural tendency of an individual or especially bata, no, na magkaroon ng ganong response kasi kailangan din natin maintindihan, actually, baka mas maganda siya kasi mas maganda yung attachment na na-build natin bilang magulang, lalong-lalo na kapag nagkakaroon sila ng ganitong klaseng separation concerns sa kanilang mga magulang or caregivers. Clear conditions or situation kung saan tuloy-tuloy pa rin yung frustration ng bata, kailangan natin maintindihan ano ang reason. Baka mamaya may neurodevelopmental condition.

0: magulang na frustrated tayo. Sometimes we resort to some like other responses na sometimes might be an appropriate example. Ako, mapapalo na kita, pumasok ka na. But paminsan, kaya tayo nagkakaroon ng ganung klaseng emotions is because nakikita natin na ang example, ang anak na lang natin ang hindi pinapumapasok ng mag-isa lang. So, nag-pressure din tayo. Ang huling habilit si mga magulang, we need to take it as it is and we need to prioritize our child's situation. Kung medyo hindi niya pa kaya, baka po pwedeng ilaylo lang natin, konti-konti lang. O example, pwede tayo mag-scaffolding. O, nandito lang si mami ha. O, tapos pagka umiiyak na, o, nandito lang ulit. Tapos atras pa ulit. Tapos atras pa ulit. So, hanggang sa maintindihan nila. And do not try to inflict fear kamamaya naging negative response niya or experience niya ang pagpunta sa school. Ay, pagpunta ako sa school, wala pala si mommy. Hindi ko makakuha yung cellphone, hindi ko magagawa ang gusto ko. So, hindi ko siya po pwede. Kasi an educational institution should be a calm, a very fun environment for the child to be in.
1: Kaya naman para sa lahat ng mga estudyante, lalo na doon sa mga first time na papasok sa paaralan, huwag kayong magdadalawang isip na magsabi ng inyong nararamdaman kina mommy at daddy, pati na rin kay teacher. At syempre, huwag ninyong kakalimutan na mag-enjoy sa pag-aaral. Tandaan ninyo mga batang edukasyon ay kailangan para sa isang magandang kinabukasan.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Angel Magazine,
1: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
10: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanyahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po yan, ano? Sa pamamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, tulad po ng palagi kong paaniyaya, mga mare, mga pare, inyo na nga rin pong i-download itong PBS Receiver. Ano ba yung PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central and provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So bukod nga po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, and syempre bukod rin sa ating Facebook and YouTube live streaming, ay kasabayan nga po tayong napapakinggan, ano, dito sa PBS Receiver. Ang PBS Receiver po ay available sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. And take note, mga mare, mga pare, libre lamang po ito, ano? Kaya ano pang inaantay ninyo? I-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Once again, isang magandang umaga po sa ating lahat, ano? And this morning nga po, isang makabuluhang talakayan na naman po ang ating gagawin, ano? Hindi lang basta chikahan, hindi lang basta kamustahan. Pero sa inyo bang palagay, mga mare, mga pare, ano? Dahil usapang ipinagbabawal na droga po tayo ngayon, o yung illegal na droga, ano? Sa tingin nyo ba, sa inyong palagay, mga mare, mga pare, mas dapat bang palakasin ang rehabilitation kaysa parusa sa mga nalululong sa droga? So ano ba yung opinion nyo ukol dito? Kasi diba, mga mare, mga pare, hindi naman lahat ay nagsisimula sa bisyo, ano? Kadalasan, diba, ay nagsisimula ito sa curiosity, sa peer pressure or problema, o yung pansamantalang pagtakas, ano, sa sakit at hirap sa buhay. So marami po ang naliligaw ang landas dahil sa hirap, ano, ng buhay, for example. And of course, marami rin ang naliligaw ang landas dahil sa kakulangan sa kaalaman, ano? At of course, yung gabay at malasakit mula sa komunidad, yun po ang isa sa mga pangunahing problema siguro natin na dapat, ano, isipin. And ngayon nga pong umagang ito, para mas lubusan pa nating maunawaan ang ating talakayan, may makakasama nga po tayo, ano? Pero for now ay bigyang daan lamang po natin ng ilang mga paalala. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Mustaka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: At tayo po nagbabalik sa programang Musta Ka Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar, ako yung AKA Maring Jolie. At kanina nga, ano, mga mare, mga pare, napahapyawan ko na kung ano yung magiging talakayan natin. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa, ano, ang ating magiging panauhin nga po ay ibabahagi ang kanyang kaalaman at advokasya laban sa illegal na droga. And of course, malalaman din natin, ano, kung ano ba yung sa mga epekto nito sa ating kalusugan, pamilya, and of course sa ating kinabukasan, lalo na ano sa mga kabataang patuloy na nalalantad sa panganib ng bisyo. With that, ayan mga mare, mga pare, kasama nga po natin ang founder ng Ako Ayoko sa Bawal na Droga. Wala pong iba kundi si Miss Bubot Escueta Sarmiento. Maganda umaga po, Miss Bubot. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
8: Magandang umaga po sa lahat at lalong-lalo na magandang umaga sa Musta Ka Mare, Maring Jolie. At maraming salamat at ako'y naimbitahan dito sa iyong programa.
0: Ako rin po, ano, Miss Bubot, syempre, nagpapasalamat po sa pagpapaunlak nitong panayam natin na this morning. And good morning din po sa inyo, Miss Bubot. And siguro, ayan, di na nga po natin patatagalin pa bilang panimula, ano, maaari po ba kayong magpakilala sa ating mga listeners at viewers? Sino po ba si Miss Bubot Escueta Sarmiento? At paano po kayo napasok sa advokasya kontra illegal na droga?
8: Unang-una po, magpapasalamat ako sa Rotary International District 3800 na ako ang ginawa nilang chairman ng Service Project Committee ng 3800. Under nga nito ang Committee ng Drugs, Anti-Drugs. So noong tanggapin ko po itong pwestong ito, ang sinabi ko ay I'm not a title holder, we will work. Then at the same time, nag-create po tayo. Ako po ang founder ng Ako Ayoko sa Bawal na Droga Incorporated para po sa anti-drug awareness natin. Ito po yon.
0: Ayan, ano? So ibig sabihin po pala, in the past, wala po kayong kumbaga experience at all. Pero sinubukan nyo, Ms. Bubo, tama po ba ito?
8: Epo, totoo po yan. Alam nyo, excuse me sa aking mga nakikinig at nanonood sa FB, no? Ang tanong nga po ng iba, dati daw ba akong drug addict? Kaya kaya ho ako ay nagkaroon ng focus para dito. Hindi po eh, kasi po ako po since 1999 nang ma-introduce po ako ng aking eskwelahan ng aking anak na tulungan ang rehabilitation center sa Bicutan. Doon ko po nakita kung ano po ang kailangan, ano po ang dapat pa nating gawin, napakarami pa po. Then in 2007 ko nga po, dito tinatag natin ang Ako Ayoko sa Bawal na Droga Incorporated.
0: Ayan.
8: So, hindi po kailangan maging addict ha, para tumulong, lumaban dito sa illegal na droga.
0: Ayan, ano, gusto ko pong ipunto itong sinabi mo, Ms. Bubot, hindi kailangan maging addict. Totoo po yan, ano, regardless kung ano mga estado natin sa buhay, ay napakahalaga na magkaroon tayo ng awareness kontra nga po sa illegal o bawal na droga. And kanina po, nabanggit ninyo, itinatag nyo nga po itong Ako Ayoko sa Bawal na Droga. So ito po ay isa sa mga kampanya ninyo. Maaari nyo po bang ibahagi sa amin? Ano po yung layunin nito or nitong anti-drug campaign na ito?
8: Ito po ay purong demand reduction. Ibig sabihin, anti-drug awareness. In partnership with Rotary International District 3800, may I also say na itong distritong ito, ang 3800, ang merong focus, may service project about campaigning against illegal drugs. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa mga past governors, lalo na ang mga governors ngayon na talagang focus din nila, service po ito sa tao, pagmamahal. Servisyong may pagmamahal.
0: Mm-hmm. Ayan, nakakatuwa naman po pala, Ms. Bubot, yung pinakalayunin nitong inyong organization, kumbaga, ano, na inyo nga pong itinataga o binuo, ano. Pero sa inyo po kayang karanasan, for sure, Ms. Bubot, sabi nyo nga po, started back in 1999 pa, and then 2007, ano, and of course, until now, ay aktibo pa rin po kayo sa pangangampanya kontra illegal na droga. Sa inyo po kayang experience, sino po ang pinaka vulnerable sa impluensya ng bawal na gamot o illegal na droga? And siguro tatanong ko na rin ho, ano, totoo po bang mas madalas ay mga kabataan ang unang naiimpluensyahan?
8: Totoo po yun. Talaga po ang kabataan. Kaya ito po ang dapat sagipin natin. Hindi lang kabataan na umabot na sa high school, umabot na sa pinakamataas ng elementarya. Dapat po nating sagipin ang pinaka-inosenteng mga bata. At dapat magkaroon ng tamang kaalaman kung ano ang idudulot nito, ano ang sasagutin sa batas, ano ang sasagutin sa kanyang kalusugan at sa buong pamilya niya.
0: Ayan, ano, nakakalungkot, Ms. Bubot, itong naibahagi mo sa amin na even elementary, ano, as young as an elementary student ay nabibiktima na po nitong illegal na droga o bawal na droga. Pwede niyo pa po bang ibahagi sa amin further yung mga experiences niyo na tulad ito? Paano po kaya? Saan po nagsisimula? Kasi siguro may mga kumare at kumpare tayo nakikinig ngayon, ha? Paano? Elementary pa lang, paano na sila nakakagamit or maybe paano sila naitutulak, ano, sa paggamit nitong bawal na droga? Pwede niyo po bang ibahagi sa amin?
8: Paano na itutulak? Minsan itong mga batang elementarya o out of school. When I talk about elementarya, yung mga grade 1, excuse me, mga grade 1 pa lang, they can be a courier. Kasi ito ang mga batang ito, ang hindi pagsususpetsahan ng ating mga drug law enforcers na they carry, they pass the drugs, you know. Even before, pag kami nagbibigay ng anti-drug drug awareness, lalo na sa kabataan, yung experience ko sa grade 3, alam mo, pag tinanong ko ang mga kabataan, mga anak, nakakita na ba kayo ng illegal na droga tulad ng shabu, ng marijuana? Ganyan. Alam mo, magtataas silang lahat ng kamay. Madaming magtataas ng kamay. Ang palagi ko sinasabi, gaya-gaya kayo, nakakita na ba kayo sa totoong buhay? Sasabihin sa akin, meron po, may tanim po banda roon, you know? Anong tanim? Baka ako, marijuana po yun, alam namin marijuana. You know, these are the things na nakakabahala. Then sabi nung isa naman, ma'am, ako alam ko po, dahil dun sa palengke namin, gantong oras, nag-aabutan ng shabu. Paano mo naman anak nalaman ng shabu? Alam po namin ang shabu. Dahil hindi naman po yung tawas. You know, these are the things na alam na nila kung anong klaseng mga droga to. So, tayo po, tayo, sa privado, sa gobyerno, sa lahat, kailangan po nating ipaalam sa kanila na ito po ay hindi tama at ito po ay bawal. Dahil ito po ay ikamamatay nila o, alam mo, masakit eh sa pamilya. Masakit sa pamilya na magkaroon ka ng isang anak o mahal sa buhay na drug user. Noong araw, ang tawag po namin, noong araw is drug user para mas diplomasya. Pero po ngayon, talaga pong drug addict. At saka po ito, Maring Jolly, ano, hindi po pwedeng hindi tayo makialam. Dahil po tayo, miski na hindi tayo gumagamit, nabibiktima tayo ng mga gumagamit.
0: Totoo po. Ayan, ano, very alarming itong nabanggit nyo, Ms. Bubot, dahil kayo po, ano, first-hand experience na tatanong ninyo ang mga kabataan kung alam ba nila ito. And surprisingly, alam nga po nila, ano, alarming po kasi sa murang edad na yung batang yun, ano, na imbis na namumulat siya sa mga magaganda or kabutihan dapat, and hindi sila aware na yung mga nakikita nila sa paligid, yung mga nagagawa pala nila, ay hindi okay, hindi tama. Kumbaga, nanonormalize po, which is hindi naman po pala talaga dapat. So, ano po kaya yung estado ng drug awareness, ano, program sa ating barangay o sa mga LGUs? Lalo na po, ano, nabanggit nyo kanina, yung mga out-of-school youth na ayun nga po, nakakabahala yung sabi nyo po, mga around grade 1 to grade 3, alam na agad nila kung ano yung bawal na droga o yung illegal na droga.
8: Ano ba ang dapat nating gawin? Awareness. Dapat po nagkaroon tayo ng batas. Kaya ako'y nananawagan sa Kongreso na as young as grade 1, bigyan natin ng anti-drug awareness. Nandiyan po yung animation. Marami pong paraan para maituro sa kanila. Dahil lalo na ang kabataan is ang attention span niyan ay maiksi, no? Mm-hmm. So, kayang-kaya natin gawin. Kaya lang kailangan isali ang programang ito sa eskwelahan. Hindi ho pwedeng minsan lang ituro. Kailangan po, di ba ho, pagpasok natin, ikaw, Maring Jolie, pagpasok mo sa eskwelahan, tinuturuan ka na ng good manners and right conduct.
0: Mm-hmm.
8: So, dito po, nai-instill sa atin, tayo, nai-instill sa atin na, huy, huwag kang magtapon kung saan-saan. Di ba? Kahit minsan nakakalimutan natin, but still, nagiging guilty pa tayo, nagtatapon tayo ng mga basura kung saan-saan, na alam nating mali. But still, yun na nga, we have to instill to the youngest innocent person, human being, ang anti-drug awareness. Papaano? Kailangan pong isama ito pong demand reduction na ito sa pinakamata.
0: Mm-hmm.
8: Para po yung, nung araw, di ba, ang tape recorder, blanco. Pag pinid mo yon, magre-record yun. Ganon din ang utak ng kahit sino sa atin, lalo ng kabataan.
0: Ayan, pero ano po kaya yung masasabi mo, Ms. Bubot? Kasi hindi maiiwasan for sure. May mga kumare at kumpare tayo na siguro kumukunot ang noong ngayon. So parang iniisip nila, paano? Eh, napakabata pa masyado ano, para turuan ko ang anak ko or maybe yung pamangkin ko tungkol dito sa illegal na droga. Maiintindihan ba nila yan? Or paano nila ma-realize na mali ito, bawal ito? So ano po kaya yung opinion nyo regarding dito?
8: Nako, tama yan sinabi mo. Marami nagtanong sa akin yan. Tama yung tanong mo din na yan. Alam nyo, may paraan eh. Hindi naman paraan na ipakikilala mo kung paano gamitin ito eh. May paraan po kung paano nila iwasan ito. Instill lang sa mind nila na ito ay masama. Siyempre, nag-uumpisa sa pamilya. Alam nyo po, ang bata, tayo po nung mag-aaral eh, sigurado ako na 10 oras wala tayo sa ating mga magulang. Yun talagang total magkakasama. Meron po ako kasing nalulungkot po ako sa naririnig ko na pag pinagbibintangan ng isang bata ay naging addict, kasalanan ng magulang. Huwag po. Kasi po meron dyan tinatawag na peer pressure. So marami pong factor. Hindi po, sabi kasi nila, kasi pinabayaan ng magulang yan. Huwag po. Let's be fair. Wala pong magulang na gusto ang anak na mapariwara.
0: Mm-hmm.
8: Tinanong mo ako ulit, papaano? Awareness po. Yan po kasi, sabi nga sa akin ng mga PDEA officers sa PNP Drug Enforcement, ma'am, mas maganda po na ma-prevent na natin. Kasi po, pag yan po ay naging addict at taming huhulihin, okay, mahuli po namin. Gastos pa rin po nating mga Pilipino. Ang lumalabas dyan, yung paghuli, pagdala sa korte, ito po ay malaking gastos. Iwasan na natin ito. At ito po ay makakatulong ng lubusan. Alam nyo, idagdag ko na rin po, si PDEA Director General Isaganis Neres, alam nyo, nung aking siya'y kausapin, maganda yung kanyang pananaw sa demand reduction. Talaga pong i-focus po natin ang demand reduction. Tamang kaalaman.
0: Mm-hmm.
8: Yun po ang akin nakikita at pwede nating tulungan.
0: Ayan, ano, gusto ko pong ipunto, Ms. Bubot, itong binanggit ninyo, ano, and then sa katulong nga po ng kawani natin sa PDEA, gusto ko pong ipunto lang, napakaganda, prevention, ano, kumbaga gasgas na, pero patuloy pa rin talaga yung epekto until now, prevention is better than cure, ika nga po, ano, so bakit hihintayin pa natin maging user o maging addict ang isang tao, ano, bago pa man natin mapigilan, kumbaga, or bago pa man nila gawin yun. So salamat po dito sa inyong paliwanag. Samantala,
8: idagdag ko pa, Maring Jolie, yes, idagdag ko pa. Ang sa akin, ang kanilang komento, alam mo yung mga komentong kritiko na, hindi naman sila makikinig eh. Alam niyo po, sa 10 nakikinig sa inyo, isa po idon nasa sagip niyo. That is more than many. Kaya po, kailangan continuous po tayo ng anti-drug awareness.
0: Ayan, ano, yung awareness po talaga ang pinakamahalaga, Ms. Bubot, according nga po sa inyo, ano, na dapat talaga nating instill, lalo na nga po sa mga kabataan pa lang. And speaking of awareness, Ms. Bubot, ano po kaya yung mga pwedeng gawin ng LGU at ng mga barangay para mapalakas pa ang kampanya kontra droga, lalo na po sa mga kabataan? May mga specific projects po ba kayong mga nakita na noon na or pwede pang gawin ngayon na epektibo para talaga makabuo ng awareness o kaalaman para nga po ano, dito sa bawal na droga?
8: Oh, that's good. That's a good question. Alam niyo po, ang DILG ay pinananawagan ko dahil po sa aking pag-iikot at sa aking eksperyensa, ang sanggunian kabataan, dito ka na po focus. Karamihan po hindi ko naririnig pag sila ay nag state of barangay report, no? Yung SOBA nila. Naririnig ko wala ho doong programa regarding campaigning against illegal drugs. Dito po sana ang DILG, i-focus po nila na magkaroon talaga, template, na magkaroon talaga ng tamang, magbigay ng tamang kaalaman dito sa mga kabataan na ang unang-unang dapat to attend to this are sangguniang kabataan, leaders.
0: Wow.
8: Yan po yan.
0: Ayan, ano, sobrang agree ako, Ms. Bubot, dito sa ideyang nabanggit ninyo. Ano, kumaga, simula natin sa SK, ano, kumaga yun nga po, sa pinakamaliit na unit, ano, ng pamahalaan, which is sa barangay. Totoo po, kasi ang napapansin ko po ako, even ako personally, Ms. Bubot, ang mga madalas na pagkaproyekto sa SK ay cleanup drives, mga paliga, ano, pero pagka yung anti-drug campaign, I think sobrang bibihira po, ano, o hindi talaga natutuunan na pagtutuunan ng pansin. So, ito po, ayan, ano, pinananawagan natin sa mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayon. Simulan natin, ano, sa mga SK pa lang, ano, sangguniang kabataan pa lang para, yun nga po, ano, awareness talaga ang kinakailangan nating lahat. Samantala, ano, Ms. Bubot, paano naman natin mas epektibong maaabot? Ito nga po, since sa mga kabataan talaga tayo nakafocus at sinasabi nga po natin sila yung most innocent, ano, quote and quote. So paano natin sila maaabot na sila po yung mga madaling maimpluwensya ng pagbebenta, paggamit, ano, ng illegal na droga? So sa nabanggit niyo na nga po kanina, for example, sa mga schools, ano, kailangan na kasama ito sa curriculum, kumbaga. Pero bukod po dito, may mga paraan pa po ba para maabot natin sila?
8: Diyan na rin ang sinasabi nila na magulang dapat magpaalala. Pero po sinasabi ko po ulit din, mas matagal po ang bata nasa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
8: Talagang dapat itulak natin yung good manners, di ba? Ito po ay isa. At saka yung pagmamahal sa Diyos.
0: Mm-hmm.
8: Pag may pagmamahal ka sa Diyos, dapat inaalagaan mo ang iyong sarili, no? Yun ang ipakita nyo, yung importansya ng buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na dapat pangalagaan. Kasalanan po kasi na hindi mo pangalagaan dahil binigyan ka ng buhay ng ating Panginoon. Tayo naman pong nakakatanda na para alalayan sila. Dapat po talaga, I'm sorry, I'm calling for Congress, I'm calling for DepEd, Secretary Sunny Angara, kailangan po isama talaga ang curriculum sa pinakabata.
0: Mm-hmm.
8: Hindi naman po ituturo kung paano gamitin. Dahil po, you cannot say they don't know anything about this. They know these drugs. Meron tayong social media. Meron lahat po yan, kaya alam po nila. Kampanya lang po talaga.
0: Ayan, ano, three things, kumbaga, ano, Ms. Bubot, una nga po, binanggit ninyo, ano, abutin natin, simulan natin sa mga kabataan, sa eskwelahan, ano, totoo po, kasi parang, kumbaga, sa isang buong araw, hindi ho ba, yung whole day ng isang bata ay nasa school, ano, so kumbaga, ang kasama nila, yung mga teachers, mga kaklase, ano, and kakunting oras na lang ang natitira sa bahay, pagdating pa sa bahay, tulog na, ano, matutulog na ang parents. Philippines magpapahinga na. Ay, nikalawa nga pong punto ninyo, ano, sa pagtutulungan ng bawat kawani ng gobyerno. Totoo po, kasi school alone, I believe, ano, ay hindi po matutustusan pag sila lang ang kumikilos. Kumaga tayong lahat po, ano, tulungan tayong lahat. And lastly, panghuli nga po, ang pinakamahalaga sa lahat, sabi niyo po, ay pagmamahal, ano, at yung pananalig sa Diyos. Totoo po, kasi bakit natin sasayangin, di ba, yung buhay na ibinahagi lang naman sa atin, ipinahiram lang naman sa atin. So, napakaganda po nitong tatlong puntos na binanggit ninyo. Samantala, Ms. Bubot, ano, sa isa sa mga paraan, kung halimbawa, sad to say, ano, ay ang isang bata, or hindi lang bata, ano, isang tao ay nalulung na sa droga, or maybe gumagamit, or maybe may iba pang bagay. Sabi nga po, ano ang term natin, drug pusher, drug user, at nakakalungkot ngayon, drug addict, yun na po talaga ang ginagamit, ano. So, ang paraan po para matulungan sila ay yung mga rehabilitation centers. So, para sa inyo po, gaano kahalaga yung papel ng mga rehabilitation centers sa laban kontra bawal na droga?
8: Napakalaking bagay ho. Dahil, okay, wala na, na-prevent, hindi na natin na-prevent eh. Naging user na sila, naging addict na sila. Dapat ho yung tunay na rehabilitation. Hindi lang po, pagka-graduate po dyan, babantayan ito na ating gobyerno, lalo na ang barangay, kung saan sila nakasakop, babantayan, tututukan, bibigyan ng hanap buhay. You know, lalo na yung out of school youth eh. Kasi karamihan ng napapasok dyan, kaya nagiging addict, eh, nagbebenta na rin eh.
0: Mm-hmm. Ayan, ano?
8: So ito ang dapat nating alamin mabuti, hindi lang rehabilitation. Isa pa, idagdag ko po, due respect to nagpapatakbo na rehabilitation, mm-hmm. ma'am, parang Jolly. Yung tunay talaga. At ang gobyerno po natin, nananawagan po ako sa inyo, marami pong lumalapit sa akin, paano po raw nila paririhab ang anak nila? Isang labandera, bigyan kita ng sitwasyon, sino ba ang nagiging drug user? Hindi pa ito yung mga nasa nahihirapan sa buhay?
0: Mm-hmm.
8: Okay? Gusto nila, gusto ng bata, gusto ng addict na maging marihab. Paano magrehab sila kung maglalabas pa sila ng pera kada buwan? 3,000 kada buwan? Paano kung ang isang magulang, labandera lang, construction worker na hindi regular, pero gusto nila maging mabago ang buhay na ano. Pakitingnan po, pag-aralan po natin mabuti. At yung batas ng RA 9165, pag ito umulit, may sasagutin ka na talaga sa batas. Implementuhin natin. At yun lang po, alam niyo po, yung mga pampubliko rehabilitation centers, meron pa rin ilalabas ang pamilya ng mga halaga. Hanggang 3,000 hanggang 4,000 kada buwan.
0: Mm-hmm.
8: So, paano? Palakasin po natin. Ano ba pwede? DOH po ang umahawak nito ngayon. At bantayan po mabuti, lalo na bantayan yung mga nagbabantay.
0: Mm-hmm. Ayan, ano, totoo po kasi sa lipunan natin, lalong-lalo na ho, ano, pagka may gusto kang tulong na maabot, kumbaga bago mo makuha yung tulong na yun, kailangan pa nga hong magbayad, kailangan pang maglabas ng pera, which is I think, ano, napakahirap lalo na po para sa mga nasa laylayan ng lipunan. E namanggit niyo po, Ms. Bubot, gusto ko lang pong pahapyawan saglit, itong RA Republic Act 9165, maaari niyo po bang ibahagi or ipaliwanag sa amin, ano pong meron dito sa batas na ito?
8: Ito pong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Malawak po, mas maganda ang intindihin, lalo na sa Section 5, Section 11, at saka Section 2. Lalo na mga drug dens.
0: Mm-hmm.
8: At sa mga employer-employees relationship, isa pa rin po yan, nandiyan po yan, nakasaad. Nandiyan pa rin po, kasi kung iisahin ko po eh, no? At napakahaba po ng itutukuyin natin dito. Nandito po lahat. Opo, kulang pa po. Kailangan pang mag-abyenda ng mga batas para ano pang bagong baguhin. Dahil taon-taon, nag-iiba ang sitwasyon natin eh.
0: Mm-hmm.
8: Hindi po tayo dapat umasa lang doon sa batas na ginawa noong 2022.
0: Mm-hmm.
8: Ay, 2002 rather. Na ito po ay kailangan. Pero ho, ngayon, nakikita ko wala hong mga bagong amyenda. Sana ho nga, ito nga maitulak. Maitulak sa Meron, ako po, magtanong sa inyo, meron ka bang narinig na pagbabago sa batas na pwedeng idagdag para sa ating mga kababayan?
0: Sa totoo lang po, sa ngayon, wala pa po. Ano? Kasi ang madalas kong naririnig, nababalitaan yung mga anti-corruption at iba pa po. Ano? Iba pa nga, sa iba pang sektor ng lipunan. Pero sa droga, very limited lang din po talaga yung knowledge ko sa ngayon.
8: Kaya nga po, kailangan lalo na yung rehabilitation. Tingnan natin, paano ba ma-minimize? Alam niyo po, meron po ako nakausap na nag-argue, discussion kami na sabi sa akin, bakit hindi sila magbabayad? Eh, nakakabili naman sila ng droga. May katwiran, di ba?
0: Mm-hmm.
8: May katwiran po. Pero po, itong mga taong nanirehab, lalo na sa pampublico, ito po yung mahihirap. Ito po yung nagiging pusher. Dahil para lang po sila makagamit, kukuha sila ng supply at magbebenta sila. Mm-hmm. Ito po yun. Hindi dahil sila may pera para bili nila ng gamit ng illegal na droga.
0: Mm-hmm.
8: Doon po nang gagaling eh. Kaya paano? I-rehab po natin ang tunay. Bantayan natin ang nagbabantay. Dahil karamihan na naririnig natin ay hindi maganda. Sana po matutukan natin.
0: Ayan, ano, totoo po. Yung pagtutok talaga, once na yun nga po sila ay tinamaan na, naapektuhan na nitong bawal na droga. And speaking of rehabilitation, Ms. Bubot, since we're talking about this, kamakailan nga po, ano, ay naging mainit yung usapan tungkol po sa mga private rehabilitation center sa Senate hearing na inihain po ano, ni Senator Tulfo. Ito po ba ay, siguro ano po kaya yung pananaw nyo dito? Kasi even ako, napanood ko rin po itong naging diskusyon nila sa Senate.
8: Tama po yun eh. Mm-hmm. Buti po ay nabulgar ito. Dahil yan po ay pinag-uusapan natin ang privado. Okay? Baka isolated lang ito. But still, we don't know if it's really isolated. How they treat rehabilitated, you know, how they rehabilitate users. Eh, mabuti na mabuti. Eh, ngayon na sabi ko, sino, tinanong ko ang PDEA dito. Kayo ho ba dapat ang magbantay? Sabi nga nila, tama naman din. Hindi po, dahil DOH na po ito.
0: Mm-hmm.
8: Nailipat na po sa kanila, dapat tutukan. Opo, mag-ayuda kami, susuportahan pa rin namin, pero hindi ho kami pwede ang primer.
0: Mm-hmm.
8: Dapat dito, ang mismong DOH, sana may concentrated talaga na dito. Talaga may nagbabantay. Evaluation, they evaluate every drug rehabilitation center, pampubliko, pampribado man to.
0: Ayan, totoo po kasi bago pa man din, kumbaga maging operational ang isang rehabilitation center, may mga accreditation pa ho, eh, hindi ho ba? Yun nga po, tulad na nabanggit ninyo, kailangan i-evaluate, tignan maigi kung paano ba nagfa-function itong mga rehab centers na ito. So paano po kaya natin masisiguro na yung mga rehab centers, Ms. Bubot, ay tunay na tumutulong, kumbaga hindi yung negosyo lang sa paningin? Kasi mahirap, gusto ko pong balikan, ano, naalala ko sinabi niyo po earlier, dapat yung especially yung mga owner ng mga rehab centers, mga privately owned, yung puso, ano, dapat may puso rin talaga. So ano po kaya yung mga pwede nyo nga mabanggit ukol dito, lalo na nga po hindi lang negosyo, quote and quote. Kasi ito po ay pinag-uusapan natin, buhay eh, buhay din ng isang tao, hindi ho ba?
8: Siguro regular na bantay, hindi yung once month na ng ating gobyerno, ha?
0: Mm-hmm.
8: Regular na tutukan kung paano at interviewin yung mga na-rehab.
0: Mm-hmm.
8: Kasi mayroon sisigaw dyan eh kung paano sila natitreat. Paano? Diyan natin no, naririnig lahat eh. Yung iba nga eh. Excuse me ha, ito po'y naririnig ko lang na karamihan daw ay doon ta rin nakakaalam kung saan bumibili ng droga.
0: Mm-hmm.
8: Siguro po ito po paano natin tututukan, hindi po sa pagtatanong dun sa nagpapatakbo ng rehabilitation. Mm-hmm. Dahil I'm sorry, pag nagpapatakbo, syempre lahat maayos yung kanyang pagpapatakbo eh. Yun hong mga nakagraduate, tanungin natin, ano ba meron doon? Mm-hmm. Yun ho ang dapat natin tutukan.
0: Ayan. Ang ganda, Ms. Bubot, ano, nitong nabanggit mo na hindi nga doon mag-focus sa kung sino yung owner, sino yung nagpapatakbo. Totoo, kasi kung ako, di ba, for example, lang nagpapatakbo, for sure, puro positibo ang babanggitin ko sa nagtatanong sa akin. Unlike doon sa mga nasa rehab mismo, ano, sila yung nakakaalam paano ba nagfa-function sa loob, ano yung mga nangyayari inside. side, yun yung sabi nyo nga po, yung mga nakagraduate na hindi lang nagtatapos doon, ah okay, nakagraduate na to, ah okay, maayos na yung estado na to. Hindi lang doon nagtatapos. Kumbaga, after noon, we still have to ask them, kumustahin pa rin natin sila, ano, sa kung paano ba yung naging buhay nila sa loob ng rehab centers. Napakaganda po nitong idea na to, ano. Thank you so much po, Ms. Bubot. Samantala, ayan, bukod po sa, yun nga po, na pag-usapan natin yung awareness kontra sa pinagbabawal na droga, gayon din ito pong rehabilitation centers. Meron din po, ano, dito dadako naman tayo, Ms. Bubot, sa mga panukala na gawing requirement ng LGU sa pagkuha ng business permit, yung mga drug testing sa mga empleyado. Sa inyo po kayang palagay, nakakatulong po ba talaga ito? At paano po mas mapalalawig yung mga kautusan na tulad nito?
8: Okay, when it comes to LGUs, meron yata mga LGUs na bago makakuha kang ng business permit, kailangan may drug testing ang mga empleyado nila, no? Mm-hmm. Yung mga lalo na yung nandun, hindi yung mag-a-apply pa lang. Yung nandun, alam ko, tinetest eh. I will not mention ko anong certain LGU to. Mm-hmm. Good, sabi ko, good eh. That's nice to hear. Pero ang tanong ko po, pag may positive po ba doon sa kumpanya na chinek nyo, ano pong gagawin? Ang sabi po sa akin eh, wala, sasabihin lang doon sa may-ari na may positive kang empleyado. Ha? Hindi ba dapat po i-report mo yan sa BADAC o sa CADAC, kung saan, para magawa ng report na maipadala sa PDEA o sa PNP Drug Enforcement Group. Hindi ho ba ganoon? Eh, hindi po ang nangyayari pala sa iba ho, I hope hindi ito sa ganito. Isa, i-inform lang nila, meron ho kayong isang user dyan. Bahala na kayo. Pero kailangan po ito isasama sa report ng CADAC. Every citizen drug abuse. Diba?
0: Totoo po, ano? Kumaga, ang understanding ko dito sa nabanggit ninyo, Ms. Bubot, ano? Ay, tapos na. Pagka-report, okay na. Wala nang resolution na naganap, ano? So, ibig sabihin po pala, kumbaga, yung tulong hindi expanded, eh. Hindi ba? Parang nangyari, nalaman nila na, okay, may positibo, nagpositibo na drug user, and then that's the end. Ano? Kumaga, ano nang mangyayari after that? So, kumbaga, yun nga po, siguro para sa inyo, Ms. Bubot, ay dapat may mas gawin pa. Sabi nyo nga po kanina, ano, mas palawigin pa yung mga batas na mayroon tayo sa ngayon kasi wala talagang constant sa bawat year na may mga pagbabago sa bawat panahon, ano, ay maraming changes. Ayan, napakabilis ng oras, Ms. Bubot. Maraming salamat po dito sa pag-share ninyo ng kaalaman na ukol nga po sa ipinagbabawal na droga and of course yung advocacy ninyo. Siguro sa inyong palagay na lang din po, Ms. Bubot, ano po kaya yung pinaka mabisang paraan upang masolusyonan natin ang problema ng illegal na droga sa ating bansa?
8: Ulitin ko po, kung wala akong bumibili, wala akong magbebenta. So, it is always the demand direction that we have to push. Campaign, literate our young minds, these are the only things that we can do and help. At saka sa ating mga mamamayan na nakikinig, nanonood, tandaan nyo po, miski na hindi po kayo gumagamit o ang mahal nyo sa buhay, pwede po kayo maging biktima. Naglalakad ka lang dyan, ho-hold-upin ka, papatayin ka, yung pala drug addict. At saka ho ngayon, ang statistic sa kulungan, mas malaki ho ang pumapasok ng crime against illegal drugs. So, wag po tayo mag-relax. Hindi ko kailangan magpatayan. Kailangan po natin rehabilitation, intindihin po natin. Sa Kongreso naman, humihingi kami ng tulong sa DepEd din na ito ay gawing compulsory. At saka po, sa eskwelahan, yung random drug test, huwag natin gawing random. Gawin na natin buo ang itetest natin. Mm-hmm. Hindi po pwede yung si Kulas at si Petra lang ang ating itetest. Kailangan po buo. Ganon din po sa privado, siguro pwede nilang isama sa miscellaneous expenses, di ba, Maring Jolly, na ito ay hindi random. Lahat po, lalo na yung mga nasa high school. Anti-drug awareness ang aking nasa puso na magpe-prevento dito sa illegal na droga.
0: Alright, ayan, ano, hopefully, Ms. Bubot, ano, dumating yung panahon na wala na tayong user or pusher, ano, drug user pusher dito sa bansa natin. Well, siguro yung iba may makumukunot ang noo, ano, malabo yan, pero wala, well, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga ni Ms. Bubot sa atin, dapat lahat tayo may pakialam, ano, hindi tayo dapat mag-relax, hindi porket, wala naman akong pamilyang gumagamit, wala naman akong kakilalang gumagamit, hindi pa rin yun katanggap-tanggap, kumbaga. Dapat may pakialam tayo sa lahat ng aspekto, ano, dito nga po sa, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. So maraming salamat po, Ms. Bubot, dito sa napakagandang mensahe na iniwan nyo sa aming lahat. And siguro na, last na lang din po, Ms. Bubot, bago ko po kayo bitawan, ano, para naman po sa mga taong nais pang mas labas na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontak? And kung meron po kayong social media pages, pwedeng anyayahan nyo silang i-follow or i-like ito.
8: Yan lang ang pangalan ko na nakasaad dyan. Anytime po, pwede po sa social media. Meron din po tayo sa Ako Ayoko sa Bawal na Droga. Diyan lang po kung anong tulong. Ibibigay ko rin sa inyo ang numero ko. Kung kailangan kayong tudungan, pwede, Marang Jolly, pwede ko rin bang sabihin, banggitin na may programa ako.
0: Ayun po, go ahead.
8: DWWD 1134 kHz. This is an military AM radio na Monday and Wednesday po tayo, 3 to 4 o'clock tayo. Diyan po, pwede ho kayong tumawag at sabihin sa akin, huwag ho kayong matakot ang sa akin eh. Alam nyo, Maring Jolly, natatakot sila, baka raw marinig yung boses nila pag sila nagsumbong o kaya humingi ng tulong. Hindi po. Ito po ay purely confidential lahat po kung ano po ang inyong maaari namin maitulong sa inyo. Meron din po pwede niyong tawagan ng 0917-8211-256 para matulungan po natin ang dapat tulungan. At nandyan naman ang Dangerous Drugs Board, nandyan ang PIDEA, nandyan ang PNP at other drug law enforcers na talagang pusmusa naman po silang, seryoso po sila. Huwag po kayong magduda, aking mga kababayan, na wala silang ginagawa. Hindi po tumitigil yung mga taong yan. So yun lang po, Maring Jolly.
0: Alright, ayan, ano, maraming salamat po muli, Ms. Bubot, dito sa makabuluhang talakayan natin ngayong umagang ito. Mga mare, mga pare, nakasama po natin ang founder ng Ako Ayoko sa Bawal na Droga, si Ms. Bubot Escueta Sarmiento. Maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
8: Buhay din po kayo.
0: Alright, and with that, mga mare, mga pare, ibigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes? Like

0: ang inyong institusyon
1: sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 sa impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
3: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
7: Radyo Pilipinas Magazine.
8: Servisyo Publiko.
3: Taginting ng AM.
4: Lakas ng FM.
3: The AM
4: and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
3: Collab.
10: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
11: Musta ka, Mare?
12: Sa Radyo Magazine 1278.
13: At tayo pa nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, ano, dadako na po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll questions sa Facebook. And speaking of poll, ang katanungan nga po natin for today ay... Sa tingin mo, mas dapat ba nga palakasin ang rehabilitation kaysa parusa sa mga nalulong sa droga? May mga pagpipilian po tayo ang heart react para sa oo, mas kailangan nila ng tulong. Like react para sa parehong mahalaga. Ang sad react naman po para sa parusa muna bago rehab. Ang wow react po para sa hindi ako sigurado. At yung care react po para sa iba pa. At base po ano sa nakikita kong resulta ngayon, may pinakamababang boto po para sa like react na parehong mahalaga. Samantala, may mas mataas na number of votes naman po para dito sa heart react, ano, sa kailangan nila. Oo, mas kailangan nila ng tulong. At ang may pinakamaraming boto naman po ay yung care react para sa iba pa. And speaking of iba pa, ayan, syempre alamin natin ang opinion, ang thoughts ng mga kumare at kumpare natin. Una-una na nga si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, it is the government's decision on how it will handle the use of illegal drugs. But for me, education and rehabilitation are important. I know it would take more time to help a person recover from this, but with these efforts, they can overcome it. Ayan, ano? So, sabi ni paring Sean, gobyerno ang may desisyon. Totoo, paring Sean, ano? Pero yun nga, paalala ni Ms. Bubot sa atin, dapat lahat tayo ay involved, lahat tayo ay may pakialam. At si paring Romel Livid naman, sabi niya, naniniwala po ako. Yung mga lulong sa drugs, may mga pinagdaraanan din yan. Kaya dapat mas palakasin pa ang rehabilitation sa kanila. If sila naman ay masangkot sa mga krimen dulot nito, doon pa lang maaring bigyan ng karampatang parusang na ayon sa batas. Mahalaga nga maisalba ang mga drug user dahil for example, for own pleasure lang niya at hindi naman niya tutulak para o pero masisira naman ang bukasan dahil dito, damay pati pangarap niya. Sa kabilang banda naman, yung info drive hinggil sa illegal drugs at mga batas para rito ay dapat mas palawakin pa. Hindi lang sa naging part ng curriculum na sa mga paaralan, kahit ang araw-araw na pagpapaalala lang especially sa mass media. Okay rin naman yung mga paslogan lalo na sa probinsya, kahit papaano may simple pero meaningful reminder din. Ayan, napakaganda rin, ano, ng sagot sa atin ni paring Romel. Samantala, ang huli naman po para kay Maring Nicoliani Yabut. Sabi niya, it's really important to strengthen rehabilitation and expand its scope. Illegal drug use often stems from underlying mental health issues. Strengthening rehabilitation shouldn't just mean building more facilities where people with addiction feel imprisoned. Alongside this, rehabilitation programs should reach out to communities by promoting mental health awareness and helping people understand the real consequences of substance abuse. Also, a person may still have an ongoing legal case if found guilty. In that situation, rehabilitation can be court-ordered to help prevent the individual from committing the same offense again. Wow! Napakaganda! Ano na nga sagot sa atin ni Maring Nicole? Totoo, hindi lang basta rehab talaga. Ano? Kailangan din ng awareness kasi

0: ating mental health, eh. Diba? Ang isa sa mga underlying issues kung bakit gumagamit ng droga ang isang tao. And hopefully, ano, sa mga susunod na araw pa o mga pagkakataon ay mapag-usapan pa natin ang tulad nito. Ano? So maraming salamat po sa inyong opinion na pagbahagi ng thoughts, opinion, idea ukol nga po sa talakayan natin. And syempre, salamat din po sa mga bumoto sa ating poll question of the day. And with that, unti-unti na po ako magpapaalam. Thank you po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershaw Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, kami Lumali, Rona Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Gain din sa ating producer na si Jared Moreno. Susunod lang nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada Esguera. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!

0: Jesse.
1: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Pasyal Pinas.
9: Pasyal.
8: Pasyal Pinas.
9: Pasyal Pinas.
8: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
10: Are you ready to dive in?
8: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
10: Pasyal Pinas.
8: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
11: Love the Philippines.
8: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari nyo po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide, ay pwedeng-pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mahilig ba kayo sa pottery? Alam nyo, yung mga beshies natin ngayon, sabi ko nga, hindi na lang tayo nagta-travel para makakita ng mga magagandang tourist destinations o kaya makapag-discover ng mga hidden gems sa iba't ibang mga lugar. Gusto rin natin very purposeful yung ating pagta-travel. Kumbaga may meaning ano, yung mga lugar na ating pinupuntahan. At ngayong umaga pong ito, medyo hindi tayo lalayo. Oo, dito lang tayo sa Metro Manila. Pero alam nyo, art, tourism, and advocacy in one destination. Yan po ang handog ng Pottery Studio and Arts. At ngayong umaga, kasama po natin, nasa linya ng ating komunikasyon, ang founder nito, walang iba kundi si Miss Chris Cruz. Good morning, Miss Chris, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Miss Hazel.
0: Hi, ma'am. Naku, parang nasa bakasyonan siya. Oh, maganda ang background ni Miss Chris. Talagang summer vibes pa kahit may habagat na. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan dito sa aming programang Pasyal Pinas. Excited akong makakwentuhan po kayo dahil isa ito sa mga activities na magandang gawin ngayon. Hindi lang ng mga magbabarkada, office mates, maging ng mga kabataan. Yung mga pottery sessions. Ayan. Pero with a twist at with an advocacy po, ang Pottery Studio and Arts. Kaya ma'am, for those hearing about Pottery Studio and Arts for the first time, can you tell us more about it po at yung storya sa likod po ng inyong pottery studio na ito?
2: Okay, so again, good morning again to your televiewers sa ating Pasyal Pinas segment. About Pottery Studio and Arts. This is a pottery studio that supports the advocacy of our supporting shelter. So with it, I built this company, the Pottery Studio, to clearly help the to support the needs of stray cats and dogs na na-rescues natin. So,
0: yeah. Yun. Kaya po, yung mga nanonood ngayon sa ating Facebook and YouTube live streaming, baka nagtataka kayo kasi yung mga videos na fina-flash natin, habang may pottery session, ay meron mga cute na mga fur babies na sumasali din dun sa mga sessions and workshops na isinasagawa ni na Miss Chris. Sila po yung mga rescued animals, tama po ba Miss Chris, ng pottery na tinutulungan po ninyo sa pamamagitan nitong mga sessions na isinasagawa sa Pottery Studio and Arts. Ma'am, kung di ako nagkakamali, House of Paws, yung pangalan ng animal shelter.
2: Correct po.
0: Yan.
2: House of Paws. Mm-hmm. So, incorporate ko yung paws dun sa pottery. So, it could rhyme. Madali siyang matandaan or madali din siyang maintindihan ng mga ano natin, yung mga audience natin na gusto nilang mag-visit sa studio or either mag-visit din sa shelter natin.
0: Mm-hmm. So, yung Pottery Studio and Arts saka House of Paws ay magkalapit lamang kumbaga parang yung structure, magkalapit lang sila.
2: Actually, nasa isang ano lang po kami, venue lang po kami.
0: Ayun,
2: so,
0: kaya...
2: So, the same studio.
0: Right, may access ang ating mga visitors either sa pottery sessions and workshop o kaya naman ay sa mismong animal shelter. So, kung kayo po ay pet lover o kaya mahilig po kayo sa dogs and cats, ma-enjoy nyo hindi lang yung pottery sessions, kundi yung pakipag-mingle din with our rescued animals. Pero ma'am, speaking of pottery experience, ano po yung mga workshops na ino-offer po ninyo dito sa Pottery Studio and Arts? And ano po yung aasahan ng ating mga visitors kapag bumisita sila sa inyong studio?
2: Okay, for our workshop na ino-offer, we offer basic introduction for the pottery that includes yung wheel throwing experience and hand building. And at the moment, meron tayong ongoing promo na that is ano in line talaga siya sa ating ano kasi which is yung create your own pet mug, which is ito yung nagiging ano natin right now, bestseller natin for those who really wanted to support our shelter. And yung purpose nito, again, 100% of our profit goes to our shelter.
0: Mm-hmm. Wow. Kaya naman yung pagpunta ng ating mga visitors dyan, ano, very heartwarming. Kasi alam mo na, hindi ka lang nagbabayad for the experience. Nagbabayad ka para doon sa, makatulong ka, no, doon sa mga rescued animals ni na Miss Chris. Pero ma'am, kayo po talaga ay magaling sa pottery and at the same time ay mahilig din sa mga fur babies.
2: Yes, correct. Bali, nag-start ako mag-rescue since 2016.
0: Mm-hmm.
2: And then, since then, nag-continuous na dumami yung mga nare-rescue ko around Metro Manila or even dun sa outside Metro Manila. Ngayon, nangyari, nag-pandemic, no? Mm-hmm. So, I have to close down my business. And then, nag-isip ako ng alternative way kung paano ko mag-generate ng other income. Kasi I'm not generating income at that time ng pandemic. And then, nag-aral ako ng pottery. So, I've been practicing since pandemic. And then, sinama ko siya dun sa, ano ko, I add this activity dun sa business ko.
0: Mm-hmm.
2: Na, ano rin siya, inline din sa tourism. And then, nag-continuous naman yung ating, ano, yung ating business. And for those especially na mahilig sa mga pets na talaga nagsusupport talaga sila with this advocacy.
0: Right. Kaya marami po yung naiinganyo na bisitahin kayo dahil nga po talagang meaningful yung kanilang magiging experience. May natututunan silang skill and at the same time, may natutulungan naman sila ng mga rescued animals. So ma'am, gaano na po karami yung inyong mga rescued animals sa House of Paws? And paano nyo po ito minamanage? Kasi hindi ko ma-phantom ika nga kung paano nyo po pinagsasabay yung pagkakaroon ng workshop and at the same time, pag-manage noong House of Paws.
2: Okay, so kung ito total ko lahat, siguro nakapag-rescue na ako ng mga more than 300 strays.
0: Wow. Mm-hmm.
2: And yung iba, na-adopt sila, then yung iba didn't survive. Siyempre, yung sa process ng ating treatment, especially sa mga kittens, hindi nila talaga kaya pag wala silang mga mama cat.
0: Mm-hmm.
2: And right now, yung ating resident na rescue, nasa 30 mm-hmm. plus. And then yung ating dogs naman ay around 12.
0: Wow, ganun karami yung sasalubong sa inyo mga beshi kapag pumunta kayo sa Pottery Studio and Arts. Pero ma'am, kagaya nga po ng question ko kanina, paano nyo po yun na pagsasabay na meron ho kayong pottery workshop and studio pero kayo rin po yung nagmamanage ng House of Paws?
2: Yes, bali meron naman tayong mga kaagapay, meron akong hinired na pwedeng mag-alaga sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: So every day, may nakakaagapay akong mag-feed sa kanila, mag-facilitate ng mga vitamins and treatments nila for the House of Paws. And then separate yung team natin dun sa pottery.
0: Mm-hmm.
2: So yung team natin for pottery sessions natin, ito yung mga instructors natin na nag-guide sa mga clients natin na nag-sign up for the pottery sessions.
0: Ayan. So curious din ako, ma'am, kasi nabanggit nyo, 100% yung proceeds ng inyo pong pottery studio ay napupunta sa House of Paws. Pero meron din po kayo mga instructor, of course, meron din po kayo mga tauhan sa House and Paws. Paano po natin kinakaya yung operational cost, ika nga, ng ating business at ng House of Paws kung lahat po ng ating kinikita ay napupunta sa ating animal shelter? Labor okay. of love lang ba to, ma'am?
2: No, hindi rin naman. Mm-hmm. So I have to hire then the team, which is the mga instructors natin, for us na mag-continue yung operations natin.
0: Mm-hmm.
2: Kasama naman siya sa costing ko.
0: Mm-hmm.
2: So yung net ng kinikita ng ano, ng profit net na kinikita ng pottery studio, and yung 100% noon goes to the shelter na.
0: Mm-hmm.
2: So nabawasan ko na doon lahat ng mga expenses natin, yung mga operational expenses natin.
0: Ayun, yan. So ganoon lang kagaling mag-manage si Miss Chris ng kaperahan ano para talagang ma-suffice niya yung pangangailangan both ng Pottery Studio and Arts at ng House of Paws. Pero ma'am, bilang kayo po nagtatrabaho at nasa ganitong industriya, sa tingin niyo po gaano kahalaga na magkaroon ng mga creative spaces kagaya po ng Pottery Studio and Arts sa local tourism scene? Kasi ako, personally, kapag pupunta ako ng isang lugar, hindi ko nahanap yung talagang magagandang mga tourist destinations kasi given naman na yun. Ang gusto ko yung mga ganitong uri po ng experiences. Yung kumbaga parang kagaya nga ng nabanggit ko kanina, very meaningful yung pagbisita mo dahil meron kang matutulungan at meron kang ma-acquire na bagong skill. So gaano po kahalaga ito sa local tourism scene?
2: Yung halaga nito sa ating local tourism is for us them then to support yung mga local businesses natin, especially yung mga small entrepreneurs din natin na talagang nag-strive din na talagang makasurvive sa ating economy. Yun. And then with it, at the same time, may natutulungan, like especially dun sa ating ano, sa setup ng business ko. It's not just nakapasyal sila dito sa ano, sa Rizal or sa Antipolo. One thing na nagawa nila is may ano pa sila, good deeds silang nagawa, which is to help the shelter na ma-support natin yung needs nila, especially yung everyday na supplies natin sa food, yung medical needs nila, and then yung pang-araw-araw talaga na nagagamit natin sa shelter. Likewise then yung business din itself na mag-continue din siya.
0: Win-win para sa lahat, no, Miss Chris? Win para sa...
2: And lastly, napapromote din yung ano natin, yung local tourism natin around the area.
0: Exactly. Talagang lahat panalo kapag ganito yung uri ng business. Eh. Minatutulungan kang mga local businesses at ikaw sa sarili mo may na-acquire kang skill at also natutulungan mo rin yung mga rescued animals sina Miss Chris sa House of Paws. Pero ma'am, kayo po ay located sa Antipolo, Rizal. From Metro Manila, gaano lang po kalayo ito? I know malapit na malapit lang to dito sa Metro Manila eh.
2: Yes, it could be an hour. And then, pag ano naman, medyo busy yung ano, especially on the weekend, abutin ka ng mga 1.5
0: alright,
2: hour.
0: Oh. Kapag medyo traffic, ano, yung daanan. Pero, sa sessions po, bubook po ako ng session, pottery session, sa Pottery Studio and Arts. Hanggang gaano karaming mga kumbaga, ano man tawag sa kanila, yung mga nagpa-participate, yung maaari pong mag-join dyan, hanggang ilan po kami dapat?
2: For the hand building sessions natin, yung studio natin, kaya namang mag-accommodate ng mga at least 20 to 30.
0: Wow.
2: For instance, meron tayong mga recently mga corporate team building na nag-held ng ganitong activity na yung ano nila, yung goal nila is ma-engage nila yung mga team members nila as well na ma-expose din sa mga ganitong mga activity na kasi very stressful yung trabaho natin, yes, diba? So, mm-hmm, somehow, na-engage natin yung mga team members natin o yung family natin na, alam mo yun na mag-relax na lang muna, unlock your skills, your mm-hmm new skills. And then, yun, mag-enjoy dun sa crafting na gagawin nila for the pottery.
0: Actually,
2: so, for a while, makakalimutan mo kasi na laging, ano, ka busy ka everyday, diba? So, makakalimutan mo yun for a while. Then, yung screen time mo medyo mababawasan din kasi medyo mag-loss in space ka creating your own clay.
0: So, gaano po katagal? Halimbawa, gagawa ko ng mangkok kagaya po ng mga nakikita natin ngayon sa video. Parang very relaxing yung nagmumold ka ng clay. Tama po ba clay yung material? Nagmumold ka ng clay. So, gaano katagal po inaabot yun, Miss Chris?
2: So, for our wheel throwing sessions, ang duration ng ating klase is about 2 to 3 hours. So, depende yun sa speed ng paano mo siya ma-absorb. And, ano naman, usually, maximum talaga 3 hours. Or even more kasi nag-i-enjoy sila, so they intend to stay even longer.
0: Yeah, opo. Pero halimbawa, nag-book ang isang individual sa inyo pong sa pottery studio, bukod po dun sa 2 to 3 hour na session, pwede pa silang mag-stay a bit longer para lang mag-spend time dun sa mga rescued animals natin.
2: Yes, pwede naman po silang magstay. So, open naman po yung studio natin hanggang 5 p.m. Unless gusto talaga nila magstay overnight with us.
0: Ay, pwede din. Pwede din mag-overnight.
2: Pwede naman po. Pwede silang mag-pinch ng tent dun sa ground.
0: Ayun. Actually, napamahal, no? Talagang nag-stay for a long time doon sa Pottery Studio and Arts.
2: But anyway, actually, nahihirapan nga silang humiwalay, magpaalam. Mm-hmm. Kasi parang sobrang nilang na-enjoy yung pakikipaglaro doon sa mga ano natin, sa mga pets natin.
0: Actually,
2: so they are okay then na guguluhin sila ng mga pets natin habang nagka-crop sila.
0: Actually, ano, saka parang ano din, very beneficial din siya, Miss Chris, para sa ating mga rescued animals, no? Na meron po silang mga nakakasalamuha na iba't ibang mga tao.
2: Yes, correct po.
0: Ayan. Kita nyo naman doon sa video, di ba mga beshies? Very happy yung mga fur babies. Talagang nasa lap pa ng iba yung mga cats habang gumagawa sila ng kanilang mga mangkok dyan. Pero ma'am, paano po ninyo, sa inyo pong pananaw, ano, paano po nakakatulong ang inyong studio para mas makapag-promote pa ng mga meaningful and responsible tourism, lalo na po ngayon dun sa mga travelers natin na naghahanap talaga ng mga authentic and purposeful experiences?
2: Kasi nowadays yung ating mga local tourists, mas marami tayong local tourists na naghahanap talaga ng mas meaningful yung gusto nilang gawin na activity. And one of it talaga nasa list na rin nila yung mga crafting activity, and pottery is one of it as well. Na somehow nasa bucket list nila na matik nila yon, matry nila, and then ma-unlock nila yung bagong skills nila. And bonus din kapag talagang yung studio is nasa magandang location, yung yes, talagang binibisita ng ating mga turista.
0: I could see, ma'am, na ang location ng Pottery Studio and Arts ay napakalapit po sa nature. Sure, talagang, ayun, ang daming greens outside. And even yung interior, parang very homey po yung style. So, kayo po, yan talaga yung gusto nyong mangyari sa inyo pong studio and arts.
2: Yes, yung flow naman ng interior natin, talagang it happened na ito lang yung kinalabasan niya. Ang ano lang dito, ang maganda lang dito kasi, yung green space natin sa labas, is talagang it so happened na nasa rolling hills kasi yung aming location. Kaya wow, makikita talaga nila may mga overlooking ng mga hills outside and green. So, sobrang mabubusog talaga yung mata nila sa nature with us.
0: Ayun.
2: Plus, yun, may mga local din na mga, yung mga small businesses din na natutulungan din natin with us.
0: At ito pong Pottery Studio and Arts ay very accessible. For example, may dala pong sasakyan o kaya naman by commute ay ma-access naman po ng ating mga kababayan.
2: Yes, so correct po. Kasi accessible naman po yung location natin with us. So they can just pin dun sa navigation map nila, Pottery Studio, and lalabas naman na yon. And hindi naman siya ganun kahirap mapuntahan kung magko-commute din sila. So may mga public transportation naman tayong available.
0: Ayan, yan ang hinahanap din ng ating mga beshies. Of course, may mga lugar na gusto nating puntahan pero medyo napapa-step back tayo kapag hindi accessible eh, di ba? So ito pong Pottery Studio and Arts ay very accessible by commute o kaya naman ay by private vehicles. And also, dito lang yan sa Antipolo, Rizal. Kaya konting kembot lang from Metro Manila. At sabi nga ni Miss Chris, mabubusog po hindi lang yung inyong mga puso dahil sa ating mga rescued animals na nandyan, kundi ang inyong mga mata rin kasi nga sila ay napakalapit sa nature. Ma'am, mula po sa feedback ng inyong mga naging customers at inyong mga naging guest, paano po nila nakita no yung pottery experience na ito and gaano po ka-fulfilling para sa kanila na at the same time sila rin po ay nakakatulong para sa ating mga rescued animals? May mga ano ba yan? May mga testimonial ka na ba, ma'am, na nakakwentuhan mo yung iyong mga naging guests?
2: Yes. So, most of talagang nakaka-catch ng audience natin is same din dun sa kung ano yung ano ko, advocacy ko din. So, most of them may mga alaga din ng mga pets, nag-rescue din sila. And for them na ma-share din nila yung ano nila yung kanilang blessings is to support din the other shelter or yung even din yung mga other rescue center din sinusuport nila by buying merch or supporting their activity, so something like that. And nakikita nila tayo, hinahanap nila tayo either sa Google or sa social media.
0: Yes. Oh, actually, trending. Kaya ko nga po kayo nakita kasi parang mayroong isang post ninyo ang nakita ko at sabi ko, wow, ang ganda naman nito. Hindi ka lang nag-enjoy. Kasi ang tagal ko na rin gustong itry yung pottery. Nagfe-feeling ano kasi ako eh, artist. Oh, gusto ko itry. Tapos nakita ko, mahilig din po ako sa mga animals dahil meron din po akong mga fur babies. Kaya talagang sabi ko, talagang 2-in-1 itong destination na ito na maganda pong ma-share din sa ating mga beshies, sa mga viewers and listeners po ng Pasyal Pinas na naghahanap ng ganitong kakaiba and meaningful na activity. And also, ma'am, halimbawa nakagawa na ako ng mangkok. Ito po ba ay pwede kong iuwi or pwede kong bilhin? May mga ganun po bang ganap after?
2: So after their workshop, yung mga pieces na magagawa nila, there are still soft, no? Malambot pa yun. So, they can bring that home mga few months after kasi kailangan natin siyang i-dry pa and then dadaan pa siya sa firing process natin, which is base firing siya, glaze firing.
0: Ayan.
2: So, after glaze firing, we'll contact them and then or they can follow up kung ready na yung mga pieces nila, then pwede na nila yung balitan.
0: Okay. So, mga a month or two, mga ganun katagal po yung hihintayin, ano? So, yes, worth the wait naman yun, mga beshi, kasi ikaw ang gumawa niyan eh, di ba? Pinaghirapan mo kahit ano po maging itsura nung mangkok mo, still ikaw ang gumawa. Kaya every time na gagamitin mo siya, talagang mapaproud ka sa sarili mo dahil ikaw mismo yung nagcraft noong mangkok na iyong kinakainan. Pero ma'am, curious lang ako, willing din po ba ang Pottery Studio and Arts? So for example, lumabas po ng inyong studio. Kung magadalhin itong activity na ito sa ibang mga venues, of course, para rin po, so ang proceeds din po mapupunta sa House of Paws.
2: Yes, we do also, nag-a-accept din naman tayo ng mga off-site event. Depende po kung kahit saan po or gaano kalayo yun sila. So, they just need to contact us if they are planning to help this, to hold this activity to their companies or yung mga special birthday parties events. So, we do that naman to.
0: Ayan, di ba? Very exciting, no? May dala-dala kayong ano. May off-site event ang tawag ni na Miss Chris. Kumaga, bawa sa opisina, dadalhin ni na Miss Chris yung kanika nilang mga ginagamit, mga equipment, tapos matututo yung ating mga office mates. For the right reasons, dahil lahat po ng proceeds nga ay mapupunta sa House of Paws. Yun nga lang, hindi kayo makakasalamuhan ng mga rescued animals kapag off-site dahil sila Miss Chris mismo ang pupunta sa atin. Pero ma'am, para po sa mga tourists visiting the area, paano nyo po sila mako-convince ano, na isama sa kanilang itinerary ang Pottery Studio and Arts? I know napakaganda ng Antipolo. Actually, ang dami diyang mga studios, mga museums, 'di ba, na pinupuntahan po ng marami. Bakit po nila dapat isama ang Pottery Studio and Arts?
2: Yung reason para maisama nila to dun sa activity nila na mapuntahan is because it's one way is meron silang hands-on experience, no? Plus ito it brings us back dun sa ating ano, yung ating cultural heritage na ma-introduce tayo ulit dun sa ano natin, yung ating history na yung pottery, it's been here like, 'di ba? Nasa culture na natin siya. And magandang experience 'yun especially sa mga young generations natin na mas ma-introduce sila sa paghuhulma, ano ba yung paano ba yung process ng ano especially particularly sa pottery. Ayan.
0: Ayan, I agree ma'am, ano, yung mga kabataan. So speaking of that, so as early as what age po maaaring mag-join ng inyo pong mga pottery workshops and mga sessions?
2: As early as ano naman, 5 years old.
0: Oh, wow! Pwede na. As long as kaya na nilang mag-hold ng mga clay. Ah, okay.
2: Kasi guided naman din sila. Meron naman tayong mga ano pottery instructor na mag-guide sa kanila.
0: Ayan. So, yan. Family, kumbaga palang family friendly, ano, yung activity na ito. So, pwede kahit mga bata, pwede rin yung mga matatanda, o kaya mga young at heart, yung mga gusto lang itry yung kanila mga bagong skills and experiences, kagaya po nito. And may nagtatanong lang din, ano, sa ating mga kaibigan, ma'am, gaano ka-affordable or magkano po yung per session ng pottery dito po sa Pottery Studio and Arts?
2: Right now, ongoing yung mga discounts natin for our pottery workshops. Let's say, for example, sa ating wheel throwing, naka-discount tayo ng 2,500 per packs. And then yung pinaka-bestseller natin right now sa Create Your Own Pet Mug is 1,500 pesos per person.
0: Ayan. So, ibig sabihin, ma'am, yung wheel throwing na sinasabi niyo po, yan yung may umiikot na parang plato. Plato talaga. Yes. Yun. So, yun din po yung same equipment na gagamitin din sa creator own pet mug.
2: That's different method. So, okay. Sa pottery kasi may dalawang method tayo na ginagamit, no? Which is yung isa, humuhulma tayo using the machine, yung wheel throwing machine natin, or pottery wheel. And then, yung isang naman is by using our creative minds and hands po. So, which is tawag natin doon ay hand building. And then, sa hand building naman, may mga techniques din naman tayo mga tinuturo, such as yung pinch technique, or yung tap technique, so gano'n.
0: Okay. So, kung ako po nung bata ay mahilig maglaro ng clay, so sa tingin niyo po ba, kayang-kaya kong gumawa rin ng sarili kong pet mug sa pamamagitan nga po ng hand building na technique?
2: For sure po, kayang-kaya niya siya. Ayan, no. Kasi madali lang naman talaga yung process, special para ka na talagang naglalaro. Iaalaw mo lang yung ano mo, iaalaw mo lang yung creative minds mo na mag-flow dun sa sessions and then basta surprise ka afterwards na na-create ko tong ano, tong pieces na to, no. Tapos hindi mo namamalayan na yung oras mo, ilang hours ka nag-spend with it.
0: Diba? Diba yan ang mga magagandang gawin ngayon, mga beshi? Hindi yung puro tayo mga kung ano-anong mga gadget, diba? Ngayon, puro po nasa gadget ang mga kabataan, even ang mga matatanda, kagaya po ng aking mga parents. Lagi nga nasa cellphone or nasa iPad o kung anumang mga gadgets po yan. So, ito yung mga activities na pwede ho nilang gawin, na ma-enjoy nila. Meron silang makikita kasi right after, meron hong product eh. And at the
2: and
0: same time,
2: mag-feel mo na proud ka sa ginawa mo. Yeah. And plus, alam mo yung meaningful yung nagawa mong pieces, diba?
0: Right. Now, may maituturong magandang asal sa mga kabataan. So, Miss Chris, para sa ating mga viewers and listeners na gusto pong subukan itong mga pottery sessions sa Pottery Studio and Arts, imbitahan po natin sila and saan po sila maaaring mag-book or mag-contact sa inyo?
2: So for those na gustong i-unlock yung kanilang bagong skills sa crafting, especially sa pottery, matatagpuan nyo kami sa Antipolo, sa City sa Pinit, Barangay San Juan. Or pwede nyo kami i-message through our social media accounts sa Facebook, Instagram, or sa TikTok now kasi mas marami tayong nakakash ngayong mga viewers sa TikTok.
0: Ayan, isearch lamang po yan, Pottery Studio and Arts. I agree, sa TikTok ko din po kayo unang nakita, ba? Diba? Ang dami doon talaga eh. So, magandang marketing platform ang TikTok para sa mga businesses kagaya po ng Pottery Studio and Arts. Again, Ms. Chris, maraming salamat po dito po sa inyong advokasya na ito na ibinabahagi sa amin ngayon. And thank you for doing what you do. Kami po ay saludo sa iyo at sa iyong buong team sa inyo pong dedikasyon para sa ating mga rescued animals. And hopefully, mas marami pang mga beshies natin ang bumisita ng Pottery Studio and Arts para sa isang meaningful na experience and para ma-upskill din ang inyo pong mga talento. Malay mo, mayroon ka palang talent sa sa crafts, di ba? Again, thank you again, Ms. Chris Cruz, sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa programang Pasyal Pinas. Mabuhay
2: po
0: kayo.
2: Thank you so much. Thank you po sa invitation, Ms. Hazel, for allowing us na ma-introduce po sa ating mga especially sa ating mga local tourists.
0: Thank you, ma'am. Mabuhay po kayo.
2: Kayo rin po.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Flight PR1043, now boarding.
14: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
16: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
17: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
16: Closer to heaven with the 30,000 feet.
15: Brings back good old memories at the same time creating new ones with a new generation.
14: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
16: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting
18: stars through time and space.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
23: Radyo Pilipinas Magazine.
1: Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
24: Ang taginting ng AM
25: at lakas ng FM
24: sa iisang himpila.
25: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak,
25: mas maraming mararating
24: at mas maraming maaabot ng impormasyon
25: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
29: Di papahuli
30: sa mahahalagang kaganapan.
31: 66 Informasyon.
32: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Magazine 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio.
42: Radyo Pilipinas Magazine.
43: Serbisyo Publiko.
44: Taginting ng AM.
45: Lakas ng FM.
46: The AM and FM collab
47: sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
7: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal
5: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Samantala, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, narito po yung palatandaan ng pagdating ng lokal na tsunami. Ayon po to sa FIVOX. Or ito po yung mga kaibigan natin mula sa naturang ahensya. Kung kayo pa daw po ay nasa tabing dagat o malapit sa baybayin, makakaramdam daw ko kayo una ng shake. Ito po yung nakaramdam ng malakas na lindol, which already happened. Nito pong alas 7 ng umaga, pasado alas 7 ng umaga sa ilang bahagi po ng Mindanao. Pagkatapos po niyan, mapapansin din daw po ang drop. Ito yung kakaiba at bigla ang pagbabago sa antas ng tubig dagat. Kadalasan daw po ay biglang pagbago or minsan o biglang pagbaba o minsan naman ay pagtaas ng tubig. At pagkatapos ay makakarinig po kayo ng ito po yung roar na tinatawag, kakaibang tunog tulad po ng dagundong ng papalapit na alon. So yan po ang tatlong yan, yung senyales ng tsunami na dapat pong antabayanan ng ating mga kababayan sa coastal area. Agad pong lumikas patungo sa mga matataas na lugar o kaya palayo sa dagat kapag ka po inyo nang naobserbahan ito tatlong senyales na ito. Shake, drop, and roar. Again, para sa iba pa hong mga balita, maaari ho kayong magantabay sa Facebook page ng FIVOX. Very active naman po sila sa pagbibigay updates. Kasabay po niyan, magpapaalam na po ako para sa programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Ms. Chris Cruz ng Pottery Studio and Arts. Gayun din po sa ating executive producer, Ms. Mary Rose Rosero at ang ating mga sound engineer, Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Camille Umal, Ali Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat.
2: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278. AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
13: So ito po, nandito po na,
12: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
13: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
14: Oo.
15: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halos 9 na buwan sa Siberia dahil sa immigration issue.
2: Headlines.
4: Apat na mahalagang dokumento para sa kapakanan ng Association of Southeast Asian Nations at Russia, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
18: Headlines. Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development tuloy ang pagtulong sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines. Department of Energy kinumpirma ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
18: Headlines. Framework sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa ilalabas ng Department of Energy.
4: Headlines. Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan kumikilos na upang agad matugunan ang suliranin sa malnutrisyon.
18: Headlines. Senado balik trabaho na, Senate Flix tapos na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.
4: Headlines. Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes, Hunyo a 22.
18: Headlines. At pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo nais pa imbestigahan ng kamera.
19: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
20: Sa buong bansa.
19: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
18: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
18: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halos 9 buwan sa Irtsuk, Siberia dahil sa immigration issue. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na naipit o napiit ng halos 9 buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Kapian with Media na dito ay nailahad ng Presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na mga Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napagalaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino, ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 buwan at nangako naman anya si President Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. At noong gala reception ay nagsabi sa kanya anya si Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay pinahayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na mga Pilipino pagkatapos na maikasa ang deportation. Dagdag ng Pangulo na binigyan umano ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat anya ng mga ito na umuwi na lang sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulong Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalaki rin anya ng mga leader ang mga usapin at posisyon para sa pag-usulo ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Kabilang rin ang pagpapaigting ng trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Inadapt din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia, partikular ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation.
22: We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our region.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
18: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon, kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang daan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
22: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small, and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
4: Sa kabilang dako, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at kadatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na magpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsugpo sa transnational crimes, gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counter-terrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
22: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
18: Sa kaugnay pa rin balita, nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad ng mga hakbang para sa mga mamamayan, kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sining.
22: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
18: Yan po ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Plano ng Pilipinas na maging sentro ng production at investment hub ng Sustainable Aviation Fuel o SAF. Ayon kay Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, ang paglalagak sa SAF ay para rin pag-invest sa kinabukasan. Tiwala si Rodolfo na may potensyal ang Pilipinas na maging global hub pagdating sa sustainable aviation na fuel. Para maabot ito, nakipagtulungan ng Board of Investments sa non-profit aviation organization na Island Skies Alliance na nakikipagtulungan sa airlines, investors, technology providers, sustainability experts at government agencies na may kinalaman sa SAF development. Una na rin sinabi ng Board of Investments na maganda ang katayuan ng Pilipinas para makahikayat ng SAF investments dahil sa lumalago nitong aviation sector at feedstock at supportive policies.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Hinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang investors at development institutions sa ASEAN na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit System sa ASEAN RailCon 2026. Sinabi ng opisyal na makakatulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big-ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project at Metro Rail Transit Line 7.
0: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
4: Nakawinan dako, sinabi pa ni Giovanni na ang mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
0: Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
4: Si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Good news sa ating mga motorista dahil asahan ng malaki ang rollback sa presyo ng produkto petrolyo sa susunod na linggo. Patay sa 4-day trading, posibleng bumaba ng 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina, habang nasa 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo ng petroleum products ay dahil na rin sa kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Inaasahan naman sa Lunes, iaanunsyo na ng Department of Energy ang lingguang presyo ng oil price adjustment at susundin naman ito ng mga kumpanya ng langis at ipatutupad ito sa darating na Martes ng umaga. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa paghinto ng gera ng US at Iran. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng US at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ng pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yit ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko, lalo na nang nasa sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gera. Yan naman sa pagkakasundo ng US at Iran ay inaasahang umpisa na ng pangmatagalang peace and order sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barko ng petrolyo. Sa kabila naman nito, nanawagan si Gatchalian sa ehekutibo na ipagpatuloy pa rin at magbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahihirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa kung matutulungan na tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga pinaka-vulnerable sektor ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plants sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kasalukuyang dinadraft ang circular na target ilabas bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Aniya, maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process para matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang issue ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na-bid out ang mga proyekto.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa hakbang na ito, ina-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nananatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing o ng mga bilihin sa bansa. Pagtiyak ng Monetary Board na patuloy nilang babantayan ang mga papasok na datos sa ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3% target ang inflation sa Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Oras natin alas 11:18 ng umaga. Kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namataang Chinese vessels sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Rimando, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato Una lang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Pierce o Percy Alcos na may nabataan silang mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
5: We have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenged these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts. This regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
18: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 11:19 oras natin, Pilipinas. Magpapatuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, DSWD nakapaglaan na ng higit 283 million pesos na tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Tumampa na sa 283.6 million piso ang halaga ng tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa walang tigil nitong relief operations sa mga lalawigang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan itong tulong, ang family food packs na umaabot na rin sa halos 400,000 kahon, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Inaasahan ng DSWD na madaragdagan pa sa mga susunod na araw ang mailalaan itong tulong habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19 naman ay meron pang higit 5,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 bilyong piso pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa poblasyon, Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
20: Kasi gusto natin bumalik sometime of normalcy yung buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayan, yung relief is anandalilan. Kasi lang yung mga kababayan at gusto na dyan, makakumpong yung kanilang karahan. At kaya na yung cash assistance, which is sabi ko rin kayo, paun na lang yun. Pag nabigay na lang NHC yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila, let's assess again. So hopefully yung plan, mas malalim plan at yung malapatan, mas malalim yung naging effect on the people and the other health. Dapat yung response namin sa cash assistance. So when our guidelines allows that, it gives us the flexibility to determine ano yung sapat, angkop,
4: ang tamang kahalagahan na ibibigay sa bawat. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nitong nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasanay din aniya sa susunod na linggo ang pag pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan at pinadapaan ng nagdaang lindol, partikular na ang mga may totally at partially damaged na mga bahay. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
6: Mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
18: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga naapektong lugar ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 personnel nila ang pupunta sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ay ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
8: It's not just ordinary social workers. Sila yung experts sa pag-provide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake in the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpo-provide ng technical assistance doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation.
4: Yan ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bahagyang bumilis. Bagyo inaasahang papasok ng PAR ngayong weekend. Ang iba pang detalye hatid ni Mary Ann Bastasa.
19: Radyo Pilipinas. Report.
9: Tapangang bumilis itong bagyong binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layo 1,850 kilometro, silangan ng Eastern Visayas, taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan namang papasok ito ng PAR sa weekend o bukas ng gabi hanggang Linggo ng umaga at tatawaging Bagyong Francisco. Ayon sa pag-asa, posible itong lumakas sa tropical storm ngayong hapon o gabi at maaring maging typhoon pagsapit ng Linggo, bagamat hindi inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa. Posible rin itong magpalakas ng habagat na maaari namang magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinumpirma ng pag-asa na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit pa nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panay ng programang Boses kay DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis, posibleng sa Nobyembre pa maitala ang epekto ng dry spell sa bansa bagay na dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Kasama na rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa na pag-asa na posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
23: Taas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng apektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po, lalo na sa mga susunod na mga buwan at din po sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 at the first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyot.
4: Si DOSC Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Analisa Solis.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang para masolusyunan na ang mga matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR, Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga, may sarili umanong mga hakbang ang kanilang ahensya para masolusyunan ang mga pagbaha. Kabilang dito ang pagsasagawa ng clean-up operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River, pagde-deploy ng River Warriors at Estero Rangers. Gayun din, maigting ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
13: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DENR-NCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. Mm-hmm. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
18: Si DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagsimula na maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City. Ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang isinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ng modular shelter units sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DESUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay matatagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa na seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ang Administrasyong Marcos Jr.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Lubos naman ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan para mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga, kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.
13: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos, na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito pa ang aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga.
18: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Health inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lawrence. Lawrence, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoco.
18: Samantala, PhilHealth kinalampag na ilibre ang dialysis at transplant sa mga chronic kidney disease patient. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo, kinalampag ni Paranaque 2nd District Representative Brian Jamsuan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawakin ang outpatient coverage nito para sa dialysis, at iba pang gamutan sa bato upang maiwasan ang isang malawakang krisis sa kalusugan. Ito ay matapos ilabas ng Philippine Renal Disease Registry ang nakakabahalang datos na 57.4% ng mga pasyenteng may chronic kidney disease ay mga batang nasa edad 20 hanggang 59 years old. Panawagan ni Amsuan huwag hintayin na maging full-blown public health crisis ang naturang sakit. Upang rumesponde sa krisis, inihain ni Amsuan ang House Bill No. 6310. Sa ilalim ng panukalang ito, uobligahin ang PhilHealth na sagutin ng 100% ng gastusin ng mga pasyente ng CKD kabilang ang maintenance, dialysis, gamot, professional fees at hospital charges. Paiirarin din ang no balance billing policy kung saan bawal maglabas ng kahit isang sentimo mula sa sariling bulsa o out-of-pocket expenses ang mga pasyente. Biligyan din ng mambabatas ang maagang pagsusuri at tamang edukasyon sa kalusugan ang susi para manatiling produktibo ang ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Department of Health, inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Balikan natin ang report ni Lawrence Tanhoko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong pangkalusugan na bukas para sa lahat anuman ang kasarian o yung sexual orientation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Ayon sa DOH, kabilang sa mga serbisyong maaring ma-access ng komunidad ang mental health at psychosocial support, assistance para sa mga biktima ng gender-based violence at libreng HIV at sexually transmitted infection o STI services. Pinayuhan din ng kagawaran ang mga nangangailangan ng agarang tulong sa kalusugang pangkaisipan na tumawag sa National Center for Mental Health Hotline 1553 habang maaaring i-report sa National Emergency Hotline 911 ang mga insidente ng pang-aabuso o yung kaya naman ay tinatawag na karahasan. Hinikayat din ng DOH ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center upang makatanggap ng libre at inklusibong serbisyong pangkalusugan. Bahagi ito ng kampanya ng kagawaran para isulong ang pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan at matiyak na walang maiwan sa pagtanggap ng nararapat na pangangalaga. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Oras natin, alas 5.36 ng umaga. Balik trabaho at doble kayod na ngayon ang Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate Flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Dagdag pa niya, ilalatag na nila sa mga susunod na araw ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahanda na rin nila umano ang magiging impeachment trial na sisimulan sa July 6.
15: Tapos na ang Senate Flicks. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy na aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment.
18: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa ring pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Poa na may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede pa anyang umabot sila hanggang Martes.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Iginiit ni
16: Defense President, wait naman kung sa nangyari. Hopefully, matapos natin ng Monday. Hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaaring either matapos na yun or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
4: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulya na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ayon kay Rimulya, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
0: Sabi siya rin na rin din dyan kasi wala pa kami nakikita ng ganun. So wala, hindi namin. Always be, always be. Pero yung mga ganong klaseng pronouncement, delikado yan.
18: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na meron ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapa-aresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
17: Philippine National Police is ready. Marami tayong trakyo at arresto to implement warrant of arrest.
4: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Investigasyon sa pagkalunot ng mga estudyante ng Ateneo mahalaga para maiwasang maulit ang insidente ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mahalaga ang masusi at komprehensibong investigasyon sa kaso ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University Blue Eagle sa Aurora para makapagtatagga ng mas mahigpit na pamantayang pagkaligtasan. Ito ang binigay din ng Philippine National Police upang maiwasan na maulit ang kalintunan na trahedya sa inaharap. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasalukuyan ang sinusuri ng mga investigator sa kaso ang posibilidad ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay sa pagkasawi nila Rene Paterbonia at Divine Adili. Titiyakin din ng PNP ang mabilis subalit masusing pagsisiyasat at sa mga insidente may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Ngayon din sa pananagutan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Nakumpleto na ng Criminal Investigation and Detection Group ang humigit kumulang 80% ng kanilang investigasyon sa kaso. Hindi bababa sa 48 ka-individual ang napadalhan na ng subpoena bilang bahagi ng patuloy na pagsisiyasat habang ang natitirang testigo ay nasa ang haharap sa mga otoridad sa Hunyo 19 at Hunyo 22. Umaasa naman ang CIDG na may susumite ng ang kanilang kompletong ulat sa Department of Justice sa susunod na linggo. Kanina umarap sa CIDG ang dating head coach ng kumpanya na si Tab Baldwin para sagutin ang mga katanungan na siyang makapagbibigay liwanag sa nangyaring trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nais ang kamara na imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Una nang inihain ni Deputy Speakers Paulo Ortega V, Jefferson Kunghun, Deputy Majority Leaders Ernest Jonition Jr. at Assistant Majority Leader Zia Alonto ang House Resolution Number 1129 para imbestigahan ang drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon sa mga mambabatas, layunin din ng imbestigasyon na palakasin ang protective measures ng lahat ng student athletes sa buong bansa, lalo't nangyari ang insidente sa team building activity ng paaralan. Anila, mahalagang masuri ang buong sistema para maprotektahan ang student athletes at maiwasan ang ganitong pangyayari.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Nagbabala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos lumabas sa pinakahuling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang pababa ang nakakaranas ng stunting o yung mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi ng EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid-aralan.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala ginulat sa World No. 2 o ginulat si World No. 2 Elena Rybakina para makarating sa quarterfinals ng Berlin Tennis Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
1: Iyala at pinatumba si World No. 2 Elena Rybakina sa score na 7-5-6-4 sa kanilang round of 16 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Nakabawi ang Filipina player laban sa Kazakhstani matapos siyang matalo sa kanilang unang pagharap sa Italian Open noong isang buwan. Ito rin ang naging panglimang panalo ni Iyala laban sa top 10 players mula ng kanyang magical run sa 2025 Miami Open. Pero hindi naging madali ang tagumpay na ito dahil ipinoste ni Rybakina ang 4-1 lead sa first set bago inangkin ni Iyala ang sumunod na tatlong games para itabla ang score sa 4-4. Inagaw ni Rybakina ang 5-4 advantage sa sumunod na game, ngunit muling napasa kamay ni Iyala ang huling tatlong games. Sa second set, sinandalan ni Iyala ang 3-1 lead at maayos na service game para baliwalain ang comeback attempt ni Rybakina. Makakaharap naman ni Iyala sa quarterfinals si World No. 8 Elina Svitolina ng Ukraine. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali abangan ang mga balita mula sa ating lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: sabi niyo po magtipid. Marita, ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:46 oras po natin Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Mount Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagkaroon ng post-evaluation sa ginanap na second nationwide earthquake drill. Magbabalita si Apollo Padain ng Radyo Pilipinas, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinag-usapan sa nakaraang assessment meeting ng mga membro ng Provincial Disaster Risk Reduction Council ang mga napansin nilang pwede pang maayos sa ginanap na simultaneous earthquake drill araw ng Huwebes sa Bontoc Mountain Province.

0: nationwide.
1: Mula naman sa Bicol, 306 na rockfall, 32 volcanic earthquakes at isang volcanic tremor na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang balitang yan na hatid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa nakalipas na 24 oras na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon ang 306 rockfall, 32 volcanic earthquake at isang volcanic tremors na tumagal ng 15 minuto ayon sa ulat ng ahensya ngayong June 19. Nakitaan din ang banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Basud, Bunga at BIC. Nasa 1,688 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa pinakaulig monitoring ng ahensya nitong June 18. Umabot sa 200 metro ang taas ng plume mula sa crater ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanlurang hilagang kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-impis ng bulkan kasabay na nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 3 sa bulkang Mayon kaya maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyan yang panghipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad ng pag-uo ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Kabikulan pa rin, polis na sangkot sa Umanoy extortion, arestado sa entrapment operation ng PRO Region 5, si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naaresto ang isang pulis na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5 matapos masangkot sa Umanoy pangingigil kaugnay ng kasalukuyang recruitment process ng Philippine National Police sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office 5 sa loob ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Ayon sa ulat ng PRO 5, inaresto ang 40 taong gulang na police officer matapos umanong humingi at tumanggap ng 38,000 pesos kapalit ng pangakong maipapasa ang isang aplikante sa medical phase ng PNP recruitment. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Intelligence Unit 5, RID Tracker Team at Legazpi City Police Station kasunod ng natanggap na impormasyon at isinagawang surveillance. Matapos ang pagkakaaresto, agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at isinailalim sa medical examination bago dinala sa Legazpi City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Binigyang diin ang PRO 5 na mahigpit nilang ipatutupad ang internal cleansing program upang mapanatili ang integridad ng organisasyon. Ayon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, ang regional director ng PRO 5, hindi kukonsintihin ang kanilang tanggapan ang anumang uri ng korupsyon, lalo na sa recruitment process ng PNP. Anya, mananatiling merit-based, patas at transparent ang pagpili ng mga bagong pulis at pananagutin ang sinumang lalabag sa batas at magpapababa sa tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Binaha ang bahagi ng Datile Street, Barangay Tisa, Roa City dahil sa naranasang pag-uulan ngayong Biyernes habang nag-shift naman sa online class at suspension naman para sa iba pang paaralan dala ng masamang panahon doon. Si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo sa balitang yan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Roa City ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na naranasan umaga June 19. Kabilang sa mga apektadong lugar ang kahabaan ng Datile Street sa Barangay Tisa kung saan napilitang lumusong sa baha ang mga residente at motorista upang makarating sa kanilang mga destinasyon. Malaki rin ang itinaas ng tubig sa kalsada papunta sa Graceville na nakaapekto rin sa pagdaan ng mga sasakyan at mga residente dahil sa masamang panahon at pagbaha. Nagsuspende ng klase ang Our Mother of Mercy Learning School Incorporated para sa lahat ng antas ngayong June 19. Samantala, inilipat naman sa online learning ang mga klase sa junior high school at senior high school ng Philomere Christian University. Pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatsyag, umiwas sa mga lugar na binabaha at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, balita naman sa Mindanao, ika-anim na araw ng Surigao o ika-anim na taong anibersaryo ng Sigor del Sur isinagawa sa Vicente Pimentel Senior Gymnasium sa Tandag City. Dumalo

0: ang iba't ibang national government agencies para makilahok sa mga aktibidad bilang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo ng lalawigan. Ang detalye. Ang ulat mula kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinagdiriwang sa Vicente Pimentel Memorial Gymnasium sa Tandag City ang ika-66 na araw ng Surigao del Sur bilang paggunita sa pagkakatatag ng lalawigan. Sinimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang misa pasasalamat na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, mga municipal mayor, barangay kagawad at mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies. Sinundan ito ng isang maikling programa kung saan dumalo rin si Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang iba pang mga opisyal ng lalawigan. Patuloy namang isinasagawa ang iba pang mga aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Eastern Mindanao Command, kinilala ang ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na disaster response at relief operation sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye, mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinilala ng Eastern Mindanao Commando, East Mincom, ang malaking ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operation sa mga lugar na lubang iyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Inihayag ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel na karamihan sa 401 na pinadalang personahe sa mga relief search, rescue at retrieval operations ay mula sa reserve force ng mga units ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Manuel na kahit na wala itong sweldo, ay binubuhos ito ang kanilang dedikasyon para makatulong sa nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya hinikayat ito ang publiko na sumali sa mga reserve forces ng AFP upang makatulong sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ang ating oras po, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari?
9: Sumimplang ko tayo lang. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras, ang pagre-repair namin ng pasyente, Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
8: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung simento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Derechahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
9: Mula sa Department of Trade and Industry, ako naman po si Director Cheryl Mundo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
8: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas.
9: Sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.

0: Babalikan natin ang ulat niya mula kay Kenneth Paciente. Samantala, sa kaugnay na balita, muling pinagtibay ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang commitment ng ASEAN at Russia na palalimin pa ang pagtutulungan ng mga bansa. Kaugnay niyan, tinanggap ng dalawang leader ang mahahalagang dokumento, kabilang ang Kazan Declaration 2026 at ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 na magsisilbing gabay sa susunod na bahagi ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kabilang din sa isinulong ng mga leader ang kapayapaan at katatagahan, kalakalan at pangungunan, food and energy security, science and technology at people-to-people exchanges. Kasabay ito ng pagiging bukas sa mas malalim ng pakikipag-ugnayan sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union. Binigyan din ni President Putin ang pangako ng Russia sa pagkakaroon ng strategic partnership sa gitnang silangang Asya. Habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa
0: strategic partnership sa gitnang silangang Asya. Habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.
2: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad upang mapigilan at mabawasan ang epekto ng mga panganib dulot ng climate change, ating pag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ay, magandang hapon ho, Director Sir at Joshua. Magandang hapon sa ating mga tagapagsubaybay.
1: General, sa patuloy po na paglala ng epekto ng climate change tulad ng mas malalakas na bagyo, pagbaha at yun pong matinding init, ano po ang nakikita ninyong pinakamalaking hamon sa paghahanda ng ating mga komunidad?
3: Ang pinakamalaking hamon ay ang kakulangan po ng sapat na kaalaman at aktibong partisipasyon ng mga mamayan. Hindi lamang ito usapin ng pamahalaan kasi, kundi ito po ay sa paniniwala namin sa Climate Change Task Force ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Kaya ang pangunahing layunin po ng Climate Change Task Force ay palakasin ang climate awareness, yung voluntarism at yung community action upang maging handa ang mga komunidad sa anumang epekto ng climate change. Kaya ngayon po ay nasa mga munisipyo yun, meron na po kaming organization, meron na kaming regional director at na-organize na ho rin namin ang aming mga command sa Climate Change Task Force. Ito po ay pagpapakita lamang na tagumpay ang ating kampanya sa pagbigay ng solusyon dito sa epekto o sa problema natin na mayroon kailangan sa climate change.
0: Okay. General, balikan ko yung nabanggit mo kanina na pagpapataas ng kamalayan at yung voluntarism. Sa inyo pong paanig, paano po ninyo hinihikayat ang mga barangay at mga residente na maging aktibong bahagi sa paghahanda at pag-iwas sa climate hazards?
3: Una is pinapalawak namin po ang aming organization hanggang santas po ng barangay upang magkaroon po ng direktang pakipag-ugnayan sa mga komunidad. At kami po ay nagsasagawa ng mga information campaign. Kasama na po ang tree planting, yung clean-up drives. Recently ho, ay meron sa Batangas, meron din sa Mindanao, nga tree planting activity, cleanup drive sa dyan ho sa Taal Lake. At kasama na ho yung climate education programs at iba pang mga aktibidok. Actually, meron tayong batas, yung tinatawag na Environmental Education and Advocacy Act, na kung saan ay minamandato ho ang CHED, ang DepEd, ang TESDA, kasama po ang Department of Science and Technology. Ang mga programang ginagamit namin ngayon sa magitan po ng partnership dito po sa mga ESA ng ating pamahalaan para magamit po natin yung mga existing na programa po ng ating NSTP program, yung National Service Training Program, na very organized. Nakita ko na yung tungkol po sa environmental program na mayroon kailangan sa...
0: Alright, medyo maganda itong ating pinag-usap na napapanahon, pero medyo nawawala-wala po yung inyong linya. Nagpuputol-putol po. Nairinig niyo po kami?
3: Yeah.
0: Alright. Can you hear us?
3: No, kayo. Kaya lang yung signal ata namin ang problema dito sa school.
0: Sige po. Subukan namin balikan po kayo pag maayos na po ang signal. General. Okay.
3: Yun lang. Maraming salamat, Joshua. Thank you. Salamat to.
0: Salamat kayo, General. Maya-maya lamang. Bayan, huwag kayo bibitin yung maraming kong balita talakayan sa pagbabalik na ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. For our next food crawl.
1: Yun yun, yung requirement dyan, kailangan running, hindi dapat walking.
0: Okay, tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: O, dalawang daliri lang food squad. Ang lambot nga yun, yung baboy.
0: It's fun. Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: This is good for me.
0: Dito lang sa PTV. Abangan sa Larigadon Live. Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live. Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
2: Artsy Craftsy Pala!
0: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: any way on how he will do. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment, when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of a Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Cheese. So let's go back to the first. Let's go back to the first question.
1: Follow up before. Keep going. Sir, is safe to say po ba na you express your support na si Senator Cheese Escudero po yung maging presiding officer doon po sa impeachment TVP sa?
0: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then. That's fine with me. I will definitely, do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly, that we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
2: Thank you, Mr. President. Last question from Josh.
0: Yeah.
1: Yung reaction na lang po, sir, doon sa pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong SP. And siguro reaction lang po na naging maayos naman yung daloy nung special session po kahapon.
0: Well, that is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado. Dahil kung titignan ninyo yung mga ibang priority bills na sinabi natin kung bakit ang special session ay dahil doon. First of all, talagang priority bill yun. That was identified months ago sa LEDAC. Talagang nandiyan na yun. Pangalawa, lahat doon tapos na sa House. So kailangan kunin na ng Senado para maipasa na, para maging batas. And that's what we were very worried about. And of course, the appointments, of course, DFA, yes. Appointments ng mga general, all of those just came to a dead stop nung nagkakagulo. Nung hindi pumapasok yung mga senador, di sila nagsesession, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP, ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado, and that they can take care of the business of government, the business of legislation, and all this necessary legislation that we listed to show that our priority, some of them are from before, some of them are new, in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan. At lahat ng kailangan na ngayon. So, with those two elements, natapos na sa House, wala, inaantay na lang ang Senado. Pangalawa, nasa gitna tayo ng oil crisis, na kailangan ng mga batas na yan, ay sana naman mapag-aralan na niya, madiskusyonan na nila na mabuti, and we can proceed with the normal conduct of governance. And before we end, I have an announcement to make. I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now?
3: Nine
0: months. Wala tayong balita. Hindi natin malaman kung ano nang kalagayan nila. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. Pero wala tayong makuha masyadong information hanggang ngayon. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Noong dinner, kagabi, Kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una, pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home back to the Philippines and back to their families.
2: Okay, that's it. Thank you very much. Thank you very much.
0: Thank you.
2: Salamat, guys. Thank you.
4: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo
4: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
13: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
13: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
11: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
8: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas,
24: Radyo
8: Magazine,
22: 1278 AM.
25: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
26: Fake news yan! Mali!
27: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
26: Fake news yan! Mali!
28: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
26: Fake news yan! Mali!
29: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
30: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
31: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
30: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
31: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
30: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
32: Bubungad sa umaga.
33: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
34: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
35: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
9: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
36: Hello, TNK Day! Happy TNK Day po, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
37: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Okay. Happy TNK Day, Miss Sharon.
36: Happy TNK Day.
37: Opo, napaka-special po ng araw na to, na dahil ginugunita po natin ngayong araw ang kapanganakan po ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ipinakita nga po ni Rizal, no, na sa pamamagitan ng kanyang mga akda at advokasya ang kahalagahan ng dignidad, edukasyon at mahalagang papel ng kababaihan sa paghubog ng isang makatarungan at maunlad na lipunan. Pero mga ka-TNK, alam ba ninyo na maaari rin tayong maging bayani sa ating mga sariling paraan?
36: Saan? Paanong paraan naman yan magagawa, Ms. Jessel?
37: Opo, sa pamamagitan po ito, no, ng pagsulong ng isang safe space na bansa, lalong-lalo na sa mga pampublikong lugar. Isa sa mga pwede nating gawin, Ms. Sharon, at mga ka-TNK ay ang pag-report po, no, ng mga insidente ng catcalling, pambabastos at harassment na ating nasasaksihan.
36: Okay, saan naman natin maaaring i-report yan, Ms. Jessel?
37: Opo, maaaring mag-report po sa HR office po ninyo, Guidance Office, Committee on Decorum and Investigation o CODI, Barangay VAW Desk, PNP Women and Children Protection Desk, at maging sa mga security personnel, traffic enforcer at MMDA. At iyan nga po ang ating alamin ngayong araw sa ating episode na pinamagatang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Roads Safe Spaces for All.
36: Interesting ang topic na ito, Ms. Jessel. Pero bago tayo tumungo sa ating diskusyon, batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang lahat ng nakatutok sa ating programa sa Radyo Magazine, Capital FM at PBS Receiver App.
37: Happy TNK Viewing naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW Radio Magazine at Capital FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
36: At hello rin po sa mga nakikinig sa ating episode replay sa Radio Pilipinas, Radio Publico 738 at sa Radio Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
37: At shoutout din po sa mga nanonood sa ating programa sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Tuwing Sabado po yan kasabay ng ating episode replay.
36: At kung sakaling gusto nyong balikan ang ating mga past TNK episodes, bisitahin din po lamang po ang ating website sa pcw.gov.ph, YouTube channel at Digital God Library.
37: Ngayon naman, Ms. Sharon at mga ka-TNK, okay, dumako na tayo sa ating featured God Work for the Week.
0: God Work na good work, i-flex na yan. Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
36: Para po sa ating unang featured God Work, ordinansa para mabawasan ang teenage pregnancy, ipinasa na sa Kalinga. Nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Kalinga ng ordinansang naglalayong mabawasan ang adolescent pregnancy at risky behaviors ng mga kabataan sa lalawigan. Sa ilalim ng Protected or Protect Bata Kalinga Ordinance, bubuo ng Adolescent Health and Development Council na mamumuno sa pagpapatupad ng komprehensibong sexuality education, pagpapalawak ng access sa reproductive health services, at pagbibigay ng psychosocial support sa mga kabataang magulang. Layunin ng ordinansa na maprotektahan ang karapatan at kapangyarihan ng mga kabataang babae sa pamamagitan po ng gender-responsive at stigma-free na serbisyong pangkalusugan. Itinataguyod din po natin dito ang shared responsibility ng mga kababaihan at kalalakihan sa pag-iwas sa maaga at hindi planadong pagbubuntis.
37: At para po sa isa pa nating featured gatherwork, mahigit 100 na buntis sa Iligan nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan. Mahigit 100 buntis sa Barangay Digkilaan, Iligan City ang nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan at maternal care kits sa pamamagitan ng Buntis Congress 2026. Nagbigay ang City Health Office at Department of Health ng mga impormasyon ukol sa ligtas na pagbubuntis, facility-based delivery orientation, ng prenatal at postnatal care, gayon din ng HIV awareness at testing. Pinatitibay ng programa ang akses ng kababaihan sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na limitado ang akses sa mahahalagang serbisyo. Binibigyang kapangyarihan din ito ang mga ina sa pamamagitan ng kaalaman at suporta upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kanilang mga anak.
36: At para po sa ating panghuling featured God work, kalusugang pangkababaihan isinusulong sa pamamagitan ng preventive care. Binibigyang diin sa Because She Can Preventive Health for a Thriving Future Roundtable ang kahalagaan ng preventive health care at cervical cancer prevention para po sa mga kababaihan. Pinangunahan po yan ng MSD Philippines sa ilalim ng Guard Against HPV Initiative. Ang talakayan kasama ang eksperto at tagapagtaguyod upang hikayatin ang kababaihan na unahin ang regular na screening, pagbabakuna laban sa HPV at pangangalaga sa kanilang kalusugan. Ipinapakita rin po ng inisyatiba na ang pagbibigay ng ligtas na espasyo at tamang impormasyon ay mahalaga sa pagbasag ng stigma kaugnay ng reproductive health. Sa pamamagitan po ng kaalaman at maagang pagkilos, nabibigyang kapangyarihan ang kababaihan na gumawa ng mga desisyong makabubuti sa kanilang kalusugan at kinabukasan.
37: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work. Ngayon naman mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
1: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
36: Tapos sa ating Say sa TNK poll of the week, nais nating malaman mula po sa ating mga ka-TNK ang kasagutan po nila dito sa tanong na ito. Alam mo ba na maaari nang i-report sa MMDA Hotline 136 ang mga insidente ng catcalling, pambabastos at harassment sa pampublikong lugar?
37: Para sumali po, no, i-react lamang ang inyong sagot dun sa post po natin sa Facebook po or pwede din dito sa live stream po natin sa Facebook, no. Heart po kapag oo, alam ko na ito. Like, interesting, tell me more, care, react po, no. Honestly, ngayon ko lang nalaman, wow, react. Talaga, pwede ko palang i-report yan sa MMDA. Angry, gaano naman kabilis ang pag-responde nila. At sad reacts po kapag wala pa yan noong nakaranas o nakasaksi ako ng ganitong sitwasyon.
36: At nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa GadVocates
37: community
36: Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan po, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
37: At upang ibahagi po sa atin kung paano nga ba tayo matutulungan ng MMDA, isang espesyal na panauhin po ang dumalaw sa atin dito mismo sa studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
1: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Roads Safe Spaces for All. Wow, ang ganda ng ating title, ano? Kasama po natin live na live po, talagang live na live po siya dito sa ating studio, ang General Manager ng Metro Manila Development Authority o MMDA, mga ka-TNK. Ikinararangal po namin na makasama ngayong araw si Undersecretary Nicolas Torre III. Magandang hapon po, Yusek Torre.
2: Happy TNK Day, Yusek Torre.
3: Magandang hapon, Ms. Sharon and Ms. Jessel.
2: Opo, welcome po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong dalawa uli at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. At it's really an honor to be with you here sa hapon na ito.
2: Naku, salamat din po at napaunlakan nyo kami.
1: Yes.
2: Yusek, para mag-umpisa po tayo ng ating talakayan ngayong hapon po, no, kilalang kilala po ng ating mga ka-TNK, lalo na yung mga nagagawi sa Metro Manila po ang MMDA, no, dahil very visible po ang ating mga traffic constables sa major highways natin. No. Pero bilang paniwala, Yusek, ipakilala po muna natin sa ating mga ka-TNK ang MMDA. At bukod po sa traffic management, ano-ano nga po ba yung iba pang mandato ng inyong ahensya?
3: MMDA is created ng isang batas na may pitong areas ng concern. Kasama dyan yung unang-una yung regional coordination ng buong Metro Manila. Ang Metro Manila kasi alam natin 17 ng LGUs niyan, so may regional coordination function kami. Kami basically ang nag-harmonize, nagsisynchronize ng lahat ng aktibidades ng the 17 LGUs na yan, 16 cities and one municipality sa regional level. Okay, so pangalawa sa trabaho namin, solid waste management, yung mga basura natin, kami ang namamahala niyan, flood control.
2: Mm-hmm.
3: Traffic.
2: Mm-hmm.
3: Yan. May public safety kami, urban greening, at saka yung removal of the urban blight. So, andun kasama yung urban renewal, yan, kasama sa trabaho ng MMDA yan. So, hindi lang traffic yan kasi ang palaging nakikita kasi the most visible na service na ginagawa ng MMDA yung ating traffic constables, yeah, at saka yung ating mga street sweepers. So, yan. Marami pa tayong ibang mga ginagawa in accordance sa ating pitong mandate na yan.
1: Okay. Para po sa mga hindi pamilyar, Yusek, ano po ang MMDA Hotline 136? Diretso na po tayo dito sa ating specific na trabaho po or mandate po ba ito or program ng MMDA? At ano po ang concerns na maaaring i-report po dito? At kailan po nag-umpisa itong MMDA 136 hotline?
3: Ang MMDA 136 hotline ay isang service hotline. Okay?
2: Mm-hmm.
3: Public service hotline, koneksyon ng tao sa gobyerno. Yan ay matagal na, hindi lang masyadong napapansin, pero sa ngayon ay ating ina-advertise. Sapagkat ito ay isang ino-offer namin sa ating mga kababayan na paraan ng pag-connect sa gobyerno pag sila ay may pangangailangan, especially during emergencies. So, meron kaming ibinibigay na service guarantee dyan. 555. We will answer you in 5 rings. Subukan yung tawagan. 5 rings, sasagutin kayo. Kung kayo ay tumawag dahil kayo ay nagkabanggaan, sa isang lugar na cover ng MMDA, ang 10 regional roads at ang 6 circumferential roads natin, essentially yung mga malalaking kalsada ng Metro Manila, EDSA, Quezon Avenue, Commonwealth, C5, Ross Boulevard at Shaw Boulevard. Yung mga nandun, ang mga nakadeploy ng mga MMDA. Pupuntahan namin kayo sa loob ng 5 minuto. Habang tumatakbo ang aming constable papunta sa lugar nyo, kung saan mga nagkabangaan, halimbang nagkabangaan ngayon sa EDSA Shaw Boulevard, sabagay, andun na kaagad ang ating mga tao. Hinahanap na rin kayo ng ating mga CCTV operators doon sa ating command center. Kinukuha na ng picture, kinukuha na ng mga video para pagdating ng aming konstable, sasabihin lang ng konstable, pwede na po kayong tumabi, ipapadala na namin sa inyong Viber ang inyong mga pictures at banggaan para magamit nyo sa paggawa ng police report para sa inyong mga insurance claims kung kinakailangan. And then, ibig sabihin, because of the system, hindi magtatagal sa gitna ng kalsada ang mga nagbanggaan at gusto natin dyan is 5 minutes, wala na rin sila sa gitna ng kalsada. So, five rings, we'll answer. 5 minutes, we'll be with you. And 5 minutes, tapos ang concern sa gitna ng kalsada.
1: Okay. Talagang nasubukan ko yan, Ms. Jessel. Tinawagan ko nga yung hotline 136 kanina po. Isang ring lang ay nasagot na ako. At sabi ko nga magpadala ng photo ng isang lugar sa Commonwealth. At parang wala pang 1 minute o 38 seconds ay napadala na po sa aking Viber. Ganon po kabilis. Hindi po, hindi ba yung kinausap ko, i-ready mo na, talagang, abrupt or talagang walang,
3: Walang setup.
2: Walang setup.
3: At inalilag ko, Miss Sharon, kasama sa pwede mong itawag ngayon, halimbawa, ikaw ay tinitikitan, hinuli ka sa isang lugar. Sir, andito ako sa EDSA Reliance. Pwede bang tingnan niyo ako rito dahil parang kinukutongan ako.
1: Ooh.
3: Or, nandun ka sa isang waiting shed gabi sa gitna ng EDSA, sa harap ng EDSA Heritage Hotel. At medyo takot ka dahil wala kang kasama. Tawag ka sa 136, sir. Ano ba itong sa paligid ko? Parang may nakatingin dun sa medyo malayo sa akin. Parang tinitingnan ako, baka hold upper ba ito or ano. Makapag-responde kami, pwede ka namin samahan, or at the very minimum, isa-scan namin through our CCTVs kung ano nasa paligid mo at sabihin namin, okay po, ito po ang sitwasyon mo dyan.
1: Wow, para akong may kasama, para hindi ka nag-iisa. Kahit madilim, parang may kasama ka.
2: Opo. Yusek, bukod po dun sa mga nabanggit nyo na po, maaari na rin daw po kasing gamitin yung hotline 136 po para dun sa mga kaso ng catcalling, pambabastos o harassment po sa pampublikong lugar. Tama po ba?
3: Yes po. Lalo na kung yan ay sa kalsada, sa mga sasakyan, sa mga waiting shed natin, yung mga pasilidad na kinocover ng MMDA. Pag tumawag sa 136, nasa malapit lang ang ating mga enforcers, pwede kayong mapuntahan, pwede malaman ka kung ano man yan. Kung kinakailangan natin i-refer sa PNP, i-refer namin sa PNP yan.
1: Parang kunyari may nang bastos.
3: Yes.
1: Pwedeng-pwede na akong kumbaga mag-dial.
3: Yes. May contact din tayo, ang ating command center, may contact din yan sa PNP, sa barangay, or sa kung ano mang appropriate agency na makakatulong sa inyo.
1: Okay. At sa ngayon po, ilan na po ang mga na-action na natulungan ng hotline 136 kaugnay ng mga ulat ng catcalling, pambabastos, o kunyari paninipol, or nagsabi na, uy, sexy, at iba pa pong harassment. Meron po ba kayong datos?
3: Sa ngayon po, yung mga crime incidents kasi, hindi namin re-record, pero sa totoo lang, sa ngayon, after this program, medyo palagay ko ay baka dumami na ang tawag sa amin. Kasi sa ngayon, ang tawag sa atin, traffic accident talaga, yung mga obstruction, yung mga road clearing, at saka yung latest namin na inad dyan, yung pagbabantay sa ating mga estero, at saka yung mga litterings, yung mga litter bag, yung nagtatapon ng mga basura kung saan-saan, yun ang nahuhuli ng ating mga CCTV, pinupuntahan natin para mamultahan. Pero sa ngayon, ngayong nagulat nga ako na hindi gaanong alam na may 136 at siguro dahil mayroon pa namang ibang mga iba-ibang mga hotlines at iba-ibang mga naka-publish na mga emergency numbers.
1: Yes.
3: Kaya ang 136 hindi pa siguro gaanong na nabibigyan ng mileage. So sa ngayon, ako yung masaya-masaya na binigyan ng pagkakataon na ito may offer namin sa kababaihan for the safe spaces kasi sa MMDA kami naniniwala na ang ating mga kalsada ay dapat ay maging safe para sa lahat. Include most especially to women, children, elderly, differently abled, at sa iba pang mga gumagamit ng kalsada natin.
2: Yun po talaga yung gusto natin, Yusek, ng isang ligtas po. Hindi lang actually Metro Manila, kundi buong Pilipinas po. Yusek, kanina nabanggit nyo na po na nagre-referral na lang po kayo, na parang may na-receive po kayo na tawag and then nire-refer nyo po dun sa mas tamang ahensya po ng PNP kasi sila po yung implementers ng mga batas po. Yusek, paano po iba pang proseso ng MMDA dun sa mga reklamong may kaugnayan po sa Safe Spaces Act and ano po yung maaasahang action ng ating mga kababayan, especially po ng mga kababaihan mula sa MMDA po, pag nag-report sila ng mga ganitong concerns po?
3: Ang sigurado dyan, kukunin namin ang report mo, i-analyze ka agad ng mga tao namin sa command center, At hahanapin namin kung sino ang makakatulong sa'yo. Kung immediate, immediate halimbawa, ang kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, may umaaway sa'yo sa kalsada na hindi mo naman kakilala, 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, mga aming mga enforcer, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman kung ano ang nangyari. And then, kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate natin sa law enforcement. Kung kailangan sa barangay naman, i-refer natin sa barangay. So, yun po, hindi kayo nag-iisa sa kalsada, palagi, or hindi kayo nag-iisa kahit saan man, dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyong tawagan.
1: Okay. Pero additional question, Yusek, regarding po sa mga rape, meron po bang tumatawag na, meron na bang instance na, kunyari, ay rape victim, tumawag sa 136? Or usually kasi, di ba, either 911 or sa police. Meron na po bang tumawag sa 136?
3: Let me check on the records, ano? Okay. Pero I think wala.
1: Wala.
3: hindi pa ganun ka-extensive ang info drive namin sa 136 na nagagawa ngayon. Kaya, para ito ay, kasi totoo nga naman, ang emergency hotline talaga natin, 911. Sa amin naman is support ito. If ever, for whatever reasons, ay hindi nyo makontak ang inyong pulisya o ang inyong mga kung anumang mga ahensya, tawagan yung 136, tutulungan namin kayo, kami ang tatawag.
1: Na mas mabilis.
3: Sinisiguro kasi namin dito sa 136 na pag tumawag ka, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings.
1: Yes. Okay, maraming salamat po, Yusek Torres, sa inyong ibinahagi. Pero mga ka-TNK, pansamantala po muna nating putulin ang ating usapan. Maya-maya lang po, alamin naman natin ang ating yung sistema ng MMDA sa mabilisang pagdugon at pag-aksyon sa mga emergency reports. Mamaya po yan, sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi galang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagat ang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Road Safe Spaces for All. Kasama pa rin po natin live na live dito sa ating studio ang General Manager ng MMDA, walang iba kundi si Undersecretary Nicolas Atore III. At para sa pagpapatuloy po, USEC, ng ating talakayan po.
4: Ano po ang mga impormasyon na kailangang ihanda ng isang complainant kapag tatawag sa hotline 136?
5: Well, unang-una, syempre, personal circumstances niya. Mm-mm. At saka, pero more than anything else, no? Kasi tumatawag yan normally sa hotline natin. Mga under duress, under stress. Mm-mm. No? Unang-una muna, safety muna. Safety. Ano ba ang nangyayari? Ikaw ba ay hinaharas? Ikaw ba ay nagiging biktima ng catcalling and these things? Just make sure first na safe ka muna. Okay? Mm-hmm. Paano ka maging safe? Punta ka muna sa mataong lugar. Okay? Mm-hmm. Or punta ka muna sa isang lugar na sa tingin mo ay makahingi ka na sa klolo. No? Na lugar na medyo safe ka. And then call 136. And then, pag call, matawagan mo kami sa 136, sabihin mo kung nasaan ka, pupuntahan ka namin.
4: Ayun. Hindi yung on the, bigla kang tatawag. Yes. Kailangan humanap muna ng safe na place.
5: Ang pinaka-importante dyan, situational awareness. Okay? Mm-hmm. Situational awareness muna. Kailangan sa paligid mo, nakikita mo kung anong mga nangyayari. Mm-hmm. Hindi yung ikaw ang, ikaw ang tinatarget na. Hindi mo rin alam hindi kung paano ka tinatarget at sino tumatarget sa'yo. Okay. So, baka, syempre, nasa telepono ka pa lang, baka mamaya hindi mo na may pagpatuloy ang tawag ganyan. So, kailangan situational awareness. And then, sisiguraduhin namin, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings at as much as possible, 5 minuto, makakarating kami sa'yo.
4: Mm-hmm. Kailangan bang mag-picture yung complainant sa paligid niya?
5: Sa ngayon naman, hindi natin nire-require yun. Mm-hmm. No? Kung po pwedeng pangalagaan mo lang mga sarili nila. Baka lalo na yung cellphone na yan, baka lalo pag tumagal pa. Tawag lang sa 136, only the essentials. Mm-hmm. Tell us your name, tell us where you are, and then sasabihin na namin kaagad, okay ho, nakikita ho namin kayo rito sa aming camera.
3: Mm-hmm. USEC, kasama natin sa, nakalagay po na actually sa RA11313 or yung Safe Spaces Act nga po natin. Mm-hmm. Na ang MMDA po kasama ang PNP. Yeah, actually, meron po kayong mga mandato, parang responsibilidad under dun sa batas na yon. Mm-hmm. And nakalagay nga po na meron kayong, dapat meron po tayong anti-sexual harassment enforcers.
5: Yeah,
3: no, sila po yung pagka may tumawag sa inyo, baka sila nga po yung pinapadala nyo. USEC, ano pa po yung ibang ginagawa ng MMDA upang matiyak na agad na aaksyonan po yung mga reklamo ng harassment, lalo na kung nangyayari po ito in real time? And then, may tanong din ako, USEC, na paano nyo napapatunayan siguro na merong concern regarding sa catcalling? Yung mga videos po ba na meron kayo, CCTV, ay meron din po bang audio yon ganun?
5: Ganito, sa MMDA, talagang each and every enforcer na nandyan ay talagang tinitrain namin para maging anti-sexual harassment enforcer, no? Mm-hmm. Kasi hindi po pwedeng, okay na ho to. Ito, ihanapin natin o tawagin pa natin. Iba, hindi. Ang goal namin dyan, lahat ay dumaan sa training, lahat ay dumaan sa deputation. Mm-hmm. Okay? So, pag sila ay deputized na maging enforcers ng anti-sexual harassment law, pagka-deploy sa kanila, anybody can be dispatched para sa mga calls ng anti-sexual harassment. Nagkataon lang na sa ngayon, hindi talaga naha-highlight pa yung facility natin ng 136. And hopefully, dahil dito sa mga kababaihan na tumatawag na nakikinig sa atin ngayon, now you know na hindi kayo nag-iisa. Naglalakad kayo sa kalsada, andyan si Big Brother na 136, nandyan lang sa paligid ng ating mga kamera, anytime pwede mo matawagan ang ating hotline.
3: Mm-hmm. Thank you po. Yusek, actually, meron kaming, ang PCW po na ay nag-organize ng CODI Summit, and then ini-invite din po siguro namin yung MMDA para magpadala po kayo ng mga gusto nyo pa pong itrain na mga inyong mga officers, no, para sa Committee on Decorum Investigation.
5: Yes. Actually, what we are actually doing, ang mga ganyan mga training namin, ay nag-i-invite kami ng mga kung sino mga trainers. Because para hindi na kami mahirapan, kami na lahat ang magkakarga. Meron kaming theater doon. Napakaganda. Ang sarap ng theater namin doon, 105-seater. Wow. Pag medyo puyat ka sa gabi nga lang, yun lang problema dahil makakatulog ka sa upuan. Very comfortable, very good. Theater type talaga siya. Napakaganda. So, magpa-training kami, ang mga trainers ang pinapupunta namin doon so that mas cozy, mas maayos ang environment at talaga ma-absorb ng ating mga trainees ang mga tinuturo sa kanila.
4: Okay. Meron pong coordination po ba ang MMDA sa PNP, LGUs o iba pang ahensya kapag may natanggap na Safe Spaces Act complaint, which na-mention nyo po kanina? Pwede pong pa-elaborate pa po.
5: Yes, kasi naman ang MMDA noon, mataas at malakas ang ating institutional partnership.
4: Yes.
5: Marami tayong mga committees na nagtatrabaho together with the other agencies. Mm-hmm. At ang pinakamataas kasi, ang Metro Manila Council, andyan ang mga LGUs. Yeah. At pagkatapos, meron tayong Regional Peace and Order Council, Regional Development Council. Mm-hmm. Most especially yung Regional Peace and Order Council. Nandyan, kasama natin ang PNP, kasama natin ang DILG, kasama natin ang Bureau of Fire, Bureau of Jail, at ang iba pang mga stakeholders sa LGs. Peace and Order. Andyan pati yung Coast Guard, andyan din ang AFP dyan. Nandyan lahat yan na sa Regional Peace and Order natin. Na ang chairman naman natin ay ang nagpipreside ng mga meetings ng Regional Peace and Order Council together with the president na elected ng RPOC.
3: Yusek, paano naman po pinoprotektahan, no, yung privacy at yung security naman po ng mga re-request or mga complainant po, no? And lalo na po itong mga kababaihan at menor de edad.
5: Privacy? Yung yes, privacy okay. nila sa... Ang CCTV, CCTV natin at ang ating command center, restricted area yan eh. Hindi naman kahit sino-sino nakakapunta at nakaka-access. So, ang information na yan ay talagang compliant. Meron tayong safety officer dyan at meron tayong data privacy officer.
4: Okay. Salamat po, Yusek Torres, sa inyong ibinahagi uli. Ngayon naman po ay balikan naman natin ang say sa TNK ng ating mga TNK sa ating poll of the week, na yung ating question of the week is, alam mo ba na maaari nang i-report sa MMDA hotline 136 ang mga insidente ng catcalling, pambabastos at harassment sa pampublikong lugar? At yun nga po, alamin natin kung ano yung mga say po nila dito sa question na ito, at mag-comment po kayo maya-maya after marinig po natin yung say po nila.
3: Opo, Yusek, ito actually yung resulta ng ating say sa TNK poll po, no? 11.3% ang nag-heart react po. Sabi nila, oo, alam ko na ito. 21% po ang like, interesting, tell me more. 57.1% ang care, honestly, ngayon ko lang nalaman. 6.7% ang wow, talaga, pwede ko palang i-report yan sa MMDA. At 3.4% po ang angry react, no? E gaano naman kabilis ang pag-responde nila? At 0.4% ang nag-sad react dahil wala pa yan noong nakaranas o nakasaksi ako ng ganitong sitwasyon. Dito po sa poll result natin, ang pinakamarami po ay yung care react, no? Yung 57.1% na honestly daw, ngayon lang po nila nalaman. Samantala, ito naman po ang insights ng ating mga ka-TNK.
4: Okay, ito po ang say ni Sean Kyle Flores. Kung tutugon sila sa mga reklamo, dapat ay agarang aksyon at responde ang maipakita nila. Ngunit sa tingin ko, mas makabubuti kung kukuha ng mga litrato at video bilang ebidensya. Tumawag sa complaint hotline 888 8 at formal na magsampa ng reklamo sa pulisya o korte kapag may insidente ng pang-aabuso o pambabastos sa mga kababaihan. At yan po kay Sean Kyle Flores.
3: At say naman po ni Tricia VC, sana walang victim blaming o shaming sa part ng MMDA officer na tatanggap ng report. Sana i-report naman ng victim survivor sa PCW kung hindi gender sensitive at gender responsive ang MMDA officer na tumanggap ng report. Salamat PCW sa post na ito.
4: At ito naman po ang say ni Litz Del Rosario. This is good for all of us women.
3: At say naman po ni Christian Ibana, maganda ito dahil nagbibigay ito ng boses sa mga biktima at nagpapaalala sa publiko na hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng harassment. Mahalagang malaman ng lahat na may takbuhan tayo para sa ating kaligtasan. Yes.
4: At ito naman po, maraming salamat po pala. Kala ko may additional pa sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. At syempre, sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano yun naman ang
3: masasabi
4: ni Yusek Torres sa say sa TNK ng ating mga ka-TNK. Abagan po yan natin sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin live dito sa ating studio si MMDA General Manager Yusek Tore para sa ating episode na pinamagatang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Roads Safe Spaces for All. Bago po tayo dumako sa ating last question, Yusek, ano po ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK at sa resulta po ng ating poll kanina?
2: Wow! It's really an eye-opener, no? Na talagang mas malaki pang trabaho ang aming gagawin para ipaalam sa ating mga kababayan. Kasi malaki eye-opener sa amin na marami pa pala hindi nakakaalam. Yes. 57% ang hindi nakakaalam ng existence ng MMDA Hotline 136. So, okay, nagpapasalamat talaga sa program natin na naipakita natin na meron palang 136 na pwedeng matawagan para makahingi ng tulong.
3: Okay. Maski ako nga rin po, Yusek, ngayon ko lang nalaman, meron pa pala akong tatawagan other than 911, mm-hmm. di ba? Yung 136. Kaya tandaan po natin, mga ka-TNK, meron na pong additional mga numbers na mga emergency hotline na pwede nating tawagan. At syempre, Yusek, bilang pagtatapos, ano po yung message nyo po o mensahe ninyo sa mga kababaihan, kabataan at commuters na nakararanas po ng harassment, ngunit natatakot na magsumbong o humingi ng tulong. Yusek?
2: Sa side ng MMDA, ang aming pagtingin talaga, ang kaligtasan ng mga kababaihan ay napakahalaga. Yes. No, mahalaga ang inyong boses at mahalaga ang inyong karapatang makaramdam ng seguridad sa bawat pampublikong lugar na inyong ginagamit. Okay? So huwag matakot humingi ng tulong, huwag matakot na magsumbong, at huwag niyong isipin na nag-iisa kayo. Sapagkat nandito ang MMDA, nandyan ang Hotline 136, may service guarantee kami, 5 ring, sasagutin kayo, 5 minuto, makakarating kami kung saan man kayo para makapagbigay ng tulong sa inyo.
3: Wow!
1: Salamat po. Muli, maraming salamat po kay Undersecretary Nicolas Torre III sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagpunta po mismo, no, dito sa ating studio po. Siya po ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Salamat po ulit, Yusek Tore.
3: Thank you, Yusek Tore.
2: Maraming salamat, Ms. Sharon, at maraming salamat, Ms. Jessel. Alam nyo, meron kaming tula kasi sa MMDA.
3: Sige nga po.
2: Pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dial 136, 5 minuto. Kami ay nandyan.
3: Wow. Dapat po paulit-ulit na nila, ano yan,
2: sa yes, radio, yes, yes, yes. Kasi nga lang, ay aberya sa daan. Ngayon, sa mga kababaihan, pag kayo ay sa tingin nyo, kailangan nyo ng tulong, yan. Ipa-MMDA na yan. Dial 136, 5 minuto. Kami ay nandyan.
1: Wow. Dial 136 okay. Daw po at 5 minuto, nandyan daw po ang MMDA.
3: Kaya tandaan po yan, ano, mga ka-TNK.
1: Opo. Sige, meron tayo. Batiin lang po natin yung mga nanonood sa atin sa live stream po natin, no? Kay Sean Kyle Flores, Chica Sandigan, Teddy Bernal, Gregory Luis Magbanua, Romary Ramos Reyes Lingkod, at kay Donna Duque.
3: Yes, at sa punto pong ito, mga ka-TNK natin, nais nating pasalamatan ang mga ka-TNK, nais naming pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang pamunuan ng Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla, at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
3: At tandaan, maaari po tayong maging bayani sa ating sariling paraan, tulad po ni Dr. Jose Rizal na nagsulong ng dignidad, edukasyon at mas malawak na pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan.
1: Matatandaan po, no, na sa kanyang liham na sa mga kababayang dalaga sa Malolos, binigyang diin ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon, malayang pag-iisip at tapang ng kababaihan na manindigan para sa kanilang mga karapatan at kinabukasan. sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at hindi pananahimik laban sa anumang uri ng harassment at pang-aabuso, nakatutulong tayo sa paglikha ng mas ligtas at mas makatarungang lipunan para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
3: At ako naman po si Sharon Enriquez. At muli, happy birthday anniversary sa ating pambansang bayani na si

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
1: Oh. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng banko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Dangling kaalaman.
9: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung state

0: image kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
1: Dagling kaalaman.
2: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
3: Ma, 5 minuto pa.
2: 5 minuto mo o kalahating oras sa totoong buhay?
3: Ma, nasa yung notebook ko?
2: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
3: Yung ID?
2: Nasa leeg mo na!
3: Ay, oo nga pala.
2: Excited ka ba?
3: Medyo, pero kinakabahan din.
2: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
3: Paano kung mahirapan ako?
2: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
4: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
3: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
2: Yan ang masipag!
4: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
14: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Walang radyo? Walang problema!
4: ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
9: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang tinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
16: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
15: Huwag!
17: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Tugtugang chill.
0: Suave.
20: Learning from home, may hindi boring.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
21: Alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
22: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart Puso para sa Seniors Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radio Magazine. Mga ka-Golden Heart, kapag may concern tungkol sa Senior Citizen ID o kaya mga benepisyo at diskwento, social pension, at iba pang programa para sa nakatatanda, kadalasan ay ang Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ang unang nilalapitan na ating mga senior citizens. Bilang tanggapan na itinatag sa bawat bayan at munisipyo, malaki ang ginagampanan ng OSCA sa pagsisikap ng mga LGU na tiyaking napaparating ang mga serbisyo at programa ng gobyerno hanggang sa kasuk-sulok-sulokang lugar. Dahil dito, napakahalaga rin ang papel ng Department of the Interior and Local Government o DILG bilang pangunahing ahensya na gumagabay sa mga LGU para mas maging responsive, accessible at senior-friendly ang mga serbisyo para sa mga nakatatanda. At ngayong araw nga ay aalamin natin kung paano nagtutulungan ang DILG, mga LGU at mga OSCA para matiyak na walang older person ang naiiwan. Kaya para palawakin pa ang ating talakayan, makakasama natin sa studio si Mr. Emmanuel H. Burgos, Local Government Operations Officer for Bureau of Local Government Development, DILG.
2: Magandang hapon po, Madam Chair.
22: Magandang hapon. Kami nagpapasalamat at napaunlakan tayo ng DILG sa ating talakayan sa oras na ito. At matagal na kayo sa DILG?
2: Nagsimula ako, Chair, sa DILG back in 2017. No? Mm-hmm. At inumpisan ho nating hawakan yung mga programa ng OSCA mm-hmm. or ng Senior Citizen mula noong 2023. Mm-hmm. At mula po noon, tayo po ay aktibo na naglalabas ng mga pulisiya kung saan tutulungan po natin yung ating mga LGU mm-hmm. kung paano nila palakasin yung kanilang mga Office of the Senior Citizens Affairs, mm-hmm. maging yung kanilang mga iba't ibang opisina pa na pwede pang tumulong sa mga OSCA natin para mas lubos nilang maibigay yung mga serbisyo para po sa ating mga nakakatanda.
22: Mm-hmm. Yeah. So, Mr. Eman, tamang-tama talaga na ikaw ang aming bisita ngayong araw na to para sa kaalaman ng ating mga senior citizens. At pwede bang malaman natin kung ano ba talaga ang papel ng DILG tungkol sa mga programa para sa mga senior citizens?
2: Una-una po dyan, no, ang DILG po ay naatasan, no, na i-supervise or maging oversight po ng LGU pagdating ho sa mga pagbibigay nila ng serbisyo sa mga na kanila nasasakupan. Mm-hmm. Po, kasama ho dyan yung peace and order, kasama rin po dyan yung pagpapalakas ng kanilang mga kakayanan sa pagbibigay ng serbisyo, at kaugnay po sa mga senior citizen, no, binigyan po ng mandato ng RA 9994 nung inamend ho yung ating nakaraang mga batas na RA 7432 kung saan ang ating po mga LGU ay dapat magtatag, no, mag-establish ng Office of the Senior Citizens Affairs, mm-hmm. maging ng kanilang mga Senior Citizen Center. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Ito po yung isang malaking programa dapat po na ginagawa ng ating LGU upang magkaroon ho ng point person o point office ng ating mga national government, particularly po ang ating NCSC, upang patuloy po na maibigay yung mga programa mula sa national hanggang sa baba po natin.
22: Para yung aming mandato ay talagang magampanan namin. So, paano naman na minomonitor ang bawat munisipyo o lungsod sa bansa na gumagana? Na namomonitor ba, natitingnan ba kung gumagana itong mga opisina ng Senior Citizens Affairs? Tinatawag natin na OSCA.
2: Opo, marami ho tayo kaparaanan, no, kung paano natin minomonitor yung ating LGU pagdating sa kanilang compliance sa Office of the Senior Citizens Affairs. Unang-una na po dyan yung ating SGLG. At kamakailan lamang po, naglabas din ho tayo ng advisory upang tiyakin kung nasusunod ba yung ating mandato ng binigay sa kanila sa pagtatayo, no, ng Office of the Senior Citizens Affairs. At base ho sa ating datos, kahapon, meron po tayong mahigit kumulang 1,000 LGUs na po ang nakapagtatag ng kanilang mga OSCA. Karamihan po dito ay of course mga opisina na, at iba naman po ay mga focal person. Mm-hmm. So ito po yung ating patuloy na ginagawa sa ating pong tanggapan upang patuloy po ma-ensure na yung ating pang LGU po ay sumusunod sa sinasabi po ng batas natin.
22: Mm-hmm. Yan ang ginagawang pagmumonitor. Mga malaki pa ba ang porsyento ng mga munisipyo, mga city or municipality na walang OSCA?
2: Sa kasalukuyan po, medyo challenge pa po sa atin, no, na sa ating mga LGU yung pag-establish ng mga OSCA. Mm-hmm. Dahil sa sinabi po sa ating batas na kailangan po yung mga OSCA natin ay dapat po under ng local chief executive. Mm-hmm. No, dapat po ay meron direktang patnubay ang ating mga ating mga mayors, ating mga LCEs. Mm-hmm. Pero meron po tayong mga nakukuhang reports din, mm-hmm, na yung mga OSCA natin ay nasa ilalim ng LSWDO. Mm-hmm. Pero malinaw po sa batas na kailangan po ng OSCA ay dapat po nasa ilalim ng Office of the Mayor, mm-hmm, at kailangan lang pong tulungan ng ating mga LSWDO upang sa patuloy po na maibigay nga po yung mga programa para, mm-hmm, sa ating mga seniors. Mm-hmm. So malaking hamon pa po ito na ma-implement po natin ng mas maayos, mm-hmm, ng tama yung pag-establish po ng OSCA natin.
22: Mm-hmm. At tungkol naman sa mga programa, dahil wala na yung fixed na 1% na pondo sa ilalim ng GAA, no? Paano naman ang mga programa ng mga LGU? Paano naman nasisiguro ng DILG na napapatupad ito? Lalo na yung mga programa para sa ating mga senior citizens.
2: Opo. Nabanggit ko po kanina, no, na yung programa po ng DILG, yung ating Seal of Good Local Governance, yeah, o yung mas kilala po bilang SGLG, mm-hmm, parte po ng indicators nito under the Social Protection Governance, mm-hmm, Area, mm-hmm, is kung nakapag-alat po ba yung ating mga LGUs ng pondo para sa mga nakakatanda, no? Mm-hmm. Kapag wala po silang allocated fund for this, no, mahihirapan po silang makapasa sa SGLG natin. Mm-hmm. Pero hindi lamang po ito yung goal, no. Hindi lang po yung pagpasa sa SGLG, mm-hmm, yung kailangan na target, mm-hmm, yung goal natin. Mm-hmm. Ang pinaka main goal po natin dito is mabigay talaga yung nararapat na programa para sa kanila. Mm-hmm. So hindi lang ho ito subsidy, hindi lang ho ito pension, kundi yung mga tangible programs, no, na makapagbigay ng ginhawa sa kanila, sa ating mga lolo't lola, no. Mm-hmm. So hindi lang po sapat na nagbibigay tayo ng mga pera sa kanila or mga subsidy, mga cash gift. Kailangan ho nila ng opportunity, employment opportunity, mm-hmm, kung malakas pa yung ating mga lolo't lola.
22: Yan.
2: Kailangan pwede po ang ating LGU ay aktibo and, yeah, proactive po sa pagbibigay ng mga opportunity, mm-hmm, sa kanila, mm-hmm, kung saan pwede pa po nila ma-exercise yung kanilang, mm-hmm, mga kakayanan, mm-hmm, kaya pa po nilang maibigay yung maging parte ng nation building, mm-hmm, po natin.
22: Kasi may mga programa ang DOLE tungkol dyan, ano?
2: Opo, katuwang po dyan yung peso, no? Kaya mahalaga po na, mm-hmm, empowered po yung ating mga, mm-hmm, OSCA, mm-hmm, dahil kailangan po in partnership sila, mm-hmm, with the peso office sa LGU, mm-hmm, no? Nang sa gayon, kung sino man merong mga senior citizen, na kailangan, mm-hmm, ng trabaho, mm-hmm, pwede po sila makipag-ugnayan sa peso office kung, mm-hmm, meron ba opportunity for them.
22: Mm-hmm. No? Napaka-importante talaga, no, Mr. Eman, itong mga OSCA natin. Mm. At alam din ng DILG kung meron bang mga ordinansa sa mga rehiyon na pwedeng tularan ng mga ibang OSCA tungkol sa bukod sa national benefits na merong mga tulad ng birthday cash gifts, libreng sine, libreng parking. Ano pa ba ang pwedeng tularan ng mga ibang OSCA na naibibigay ng ibang OSCA sa ibang lugar?
2: Opo. Oh, we acknowledge po, no? We acknowledge po yung pagiging aktibo ng ating mga LGU, mm-hmm, na sa pagbibigay ng mga, mm-hmm, cash gift and additional pension doon, mm-hmm, sa ating mga senior citizens, mm-hmm, no? Pero meron din po tayo mga nalalaman, nababalitaan ng mga LGUs na proactive po sa pagpapasa ng mga ordinansa, mm-hmm, gaya ng mga employment opportunities, no? Meron po tayo sa Quezon City, meron din po tayo sa Muntinlupa na nagbibigay ng oportunidad sa ating mga senior citizens. Andyan po yung encouraging ating mga business establishment, mga employers na mag-employ ng mga senior citizen.
5: Yan
2: at kapalit ko dito yung mga pagkilala, mga incentives, mga tax incentives.
5: Oh,
2: na
5: tax incentives ang kapalit.
2: At
5: no?
2: Meron din po tayong mga ordinansa pagdating naman sa anti-elderly abuse. Dahil alam naman po natin na wala pa po tayong talagang
5: batas
2: no? Na nagbabawal or talagang overarching law pagdating sa anti-elderly abuse. Pero meron naman po tayong mga constitutional guarantees naman, no? Andiyan yung revised penal code natin. Andiyan din po yung mga vowsy kung sakali man ang biktima ay ating mga lolo may akusado po yung kanyang partner. So, papasok din po yan sa vowsy. Pero mahalaga rin po na ating mga LGU ay proactive, no? Sa pag-i-issue ng mga gitong klaseng ordinance na binibigyan nilang halaga at pinoprotektahan nila ating mga lolo't lola. At kasabay rin po nito, maganda rin pong i-take advantage ng ating mga LGUs, no? Yung pag-establish naman or pagpapasa ng mga ordinansa pagdating sa digital literacy, no? Dahil alam po natin na marami po sa ating mga lolo't lola ang nagiging biktima ng online scam.
5: Yan.
2: No? So ito po isang malaking problema. Kaya po katuwang po ng ating mga LGU, ng ating OSCA, kasama po ng ating mga PNP at iba pang
5: DICT. No?
2: DICT, yeah. Yes po. Mahalaga po itong maging partner po para po mas maiwasan natin or makatulong po sa ating mga LGU at particularly sa ating mga OSCA na maturuan sila kung paano ba i-navigate yung mga systems. Maturuan po sila kung paano po nila magamit yung mga current applications ngayon na nag-handle po ng kanilang mga pera. Particularly po, no, yung sa programa po ng NCSC, yung Expanded Centenarians Act.
5: Yes.
2: Po, nabalitan po natin na ito po ay kinu-course through na sa e-wallet using iba't ibang e-payment system. So, mahalaga po na matutunan ng ating mga senior citizens, ng ating OSCA, no, na yung pagdating sa digital literacy, ma-identify po nila kung ano po yung posibleng scam, at ma-identify po nila kung ano po yung mga lehitimong website na dapat po nilang puntahan lamang.
5: Nako, makakatulong ang DILG dyan para maibaba sa ating mga LGUs kung ano man ang gusto natin para maprotektahan ang ating mga senior citizens.
2: Opo.
5: At yung batas na yan, yung RA 994 o yung Expanded Senior Citizens ay malawak at saka malinaw na nag-uutos din ng mga discounts at mga pribilehyo. Paano naman nagiging katuwang ang DILG at ang OSCA sa pagpapatupad nito sa antas ng barangay at ng munisipyo o syudad?
2: Opo. Napakalawak po, no? Napakalawak ng ibinigay na benepisyo at pribilehyo ng RA 994. No? Mula po noong RA 7432. Marami po pagdating sa edukasyon, employment, social services, andyan po. Transportation at health, andyan po sinama ng ating 994. Pero bukod po rito, dahil karamihan po nito ay mandato ng national government, no? Nakakatulong po yung DILG at particularly yung LGU sa pag-implementa po ng mga discounts and privileges sa pamamagitan po ng advocacy campaigns. No? Ini-encourage
5: na
2: po
5: napaka
2: natin.
5: Napaka-importante.
2: Yes po, napakahalaga dahil marami po tayong nakakalap na report na mga business establishment na hindi po nagbibigay ng diskwento sa mga senior citizen. So sa pamamagitan po ng advocacy campaign, especially during the renewal ng kanilang mga business permit, no, ini-encourage po natin yung ating mga LGUs na mag-conduct po sila ng advocacy campaign. Sa mga nagne-negosyo at sa mga balak mag-negosyo, kailangan mabigyan po sila ng awareness na once na kayo po ay pumasok sa negosyo, dapat po alam ninyo ano ba yung mga nararapat na diskwento para sa mga senior citizen. At hindi lamang po sa kanila, no, even po sa ibang mga vulnerable sectors kagaya po ng ating mga persons with disabilities at mga solo parents. So dapat po sa mga business owners natin, aware po sila na once you get into the business, dapat alam po ninyo ano ba yung mga nararapat na pribilehyo at diskwento para po sa ating mga senior citizen. Particularly, ano po, particularly yung VAT exemption and then the 20% discount. So, iba pa po dyan yung mga diskwento mula sa kuryente at iba po pong free
5: tubig
2: yan. Kasama po yan. Opo.
5: Sa ilalim ng local government code, ano naman ang obligasyon na isang mayor o punong barangay sa pagpapatakbo ng OSCA hanggang saan ang sakop ng kanyang kapangyarihan sa pagpili ng mga opisyal na to dahil ang OSCA head ay napaka-importante at kailangan talagang may puso para sa seniors ang ina-dapat na matalaga dyan at ang requirement pa ay talagang senior citizen siya. Kaya maiintindihan niya kung anong sitwasyon talaga na isang senior citizen.
2: Tama po, Chair, no? Base po sa local government code, ang ating pong mga LGUs, ang ating pong mga city and municipalities, at even our barangays, ay binigyang laya po, no, na magtatag ng opisina sa kanilang mga nasasakupan, no, sa kanilang LGU, base po sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
5: Mm-hmm.
2: Pero malinaw po sa RA 9994, no, sa ating po mga bayan at lungsod, na kailangan po nilang magtatag, no, ng Office of the Senior Citizens Affairs. Na pinamumunuan po dapat, no, ng isang senior citizen, no, since ito po ay concerns ng mga senior citizens, so nararapat lamang po
5: na
2: senior pa rin, yeah. senior po ang mamuno dito sa opisina na ito. At malinaw po sa batas, no, na kailangan 3 years hanggang 3 taon lang po yung term ng isang senior OSCA head, no? Maaari lamang po ito ma-extend up to maximum 3 months at hindi po dapat wala po itong reappointment, no? So linawin po natin sa ating mga LGUs, especially sa mga OSCA head po natin, na hanggang 3 taon lang po yung term nila.
5: Yes, yes.
2: No? At wala po itong reappointment, at maaari lamang po ito mag-extend up to maximum of 3 months. Ayon po ito sa RA 9994 at ng kanyang implementing rules and regulations.
5: At saka, ano, Mr. Eman, meron siyang mandato na mag-gawa ng mga plano, programa para sa mga senior citizens. Iyan kaya ay nalalaman na ating mga OSCA head.
2: Opo, yan po ay mahalagang tungkulin, no, na dapat pong sinusunod na ating mga OSCA. Kasi hindi lamang po ito pagiging liaison or point of contact ng ating mga older persons or ng ating mga senior citizens. Mahalaga po na capacitated or may alam po yung ating mga OSCA head sa pagpaplano. Kasi sila po yung magpo-propose ng mga programa sa mga sa ating mayor, sa ating sanggunian. Ano ba yung dapat and akmang programa na dapat ini-implementa po ng ating LGU, particularly po tuwing ikaunang linggo ng Oktubre, no, kung saan sineselebrate po natin yung Elderly Week. So mahalaga po na hindi lang po ito maging pag-alaala or observation, but kundi ito po yung maging avenue at venue po kung saan makapag-participate po yung ating mga senior citizen, ating mga lolo't lola. No? Kaya mahalaga po na ating mga OSCA head ay alam ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
5: Kasi kami sa ano senior citizens, no, sa komisyon, nanggagaling yung ang pondo na sa amin ang pondo para maipamigay sa ating mga milestone agers na 80, 85, 90, 95 at 100. Ang ating mga senior citizens na pag dumating sa ganyang edad, nagpupunta sa OSCA. Pero may mga OSCA, may mga report na sinasabi nila na kung wala kaming budget dyan, huwag muna kayong mag-apply. Sa ating mga OSCA, dapat malaman nyo na pag may dumating sa inyo mga senior citizens na 80, 85, 90, 95 at 100, kailangang asistihan nyo na at pa-applyin nyo na. Mayroong mga application forms na nasa ating mga OSCA. At nakakatuwa naman at ang ating DILG ay minomonitor naman pala ang mga ginagawa nating OSCA. Kaya lang, ang OSCA, parang nag-iisa yata siya sa mga opisina na walang kasama o staff na para makatulong sa ating mga senior citizens.
2: Opo, ito po, Chair, ay isang malaking hamon sa ating mga LGU. No? Dahil sa batas po natin, malinaw lang po na sinasabi yung pagtatalaga, pag-establish ng OSCA at ng OSCA head. So, nasa kapasidad po ng LGU kung paano niya po ito mas dadagdagan pa ng mga tao.
5: Para maging epektibo.
2: Para mas lalo po maging epektibo yung ating mga OSCA. Dahil alam naman po natin, no, na yung concerns po ng ating mga senior citizens ay napakahalaga at napaka-critical. No? At hindi po ito mabibigyan na, hindi po ito ma-address kung sakaling hindi po ganun ka-epektibo ating mga OSCA. Kaya po ang ating panawagan sa ating po mga LGU, na suportahan po natin yung OSCA. No? Kung kailangan ng dagdag na tao, pagkatuwang ng ating mga OSCA head, tulungan po natin. At gayon din po nililinaw natin, no, sa pulisiya po ng NCSC pagdating doon sa cash gift, no. So yung mga issue po na wala pong pera ang barangay, hindi po, dahil po ito po ay direkta nanggagaling sa NCSC.
5: Yeah,
2: so ang kailangan po natin sa OSCA once na may mag-apply po para sa Centenarians Act, no? Doon sa 80 and then sa octogenarian, nonagenarian, mm-hmm. i-facilitate po natin application dahil mm-hmm. ang pondo po ay manggagaling naman po sa NCSC. Yeah. So kailangan po natin silang tulungan kung ano po yung dapat at nararapat na tulong na kailangan nila. Yung OSCA head po natin ay dapat ibinibigay ito at tutulungan po sila.
5: Okay, no. Paano naman hinihikayat na yan ng DILG, ang ating mga LGUs na maglungsad ng ito, maganda ito na ano na award, no? Senior Friendly Public Facilities, alinsunod sa Batas Pambansa bilang 344 or ang Accessibility Law. Marami sa ating mga seniors eh, mga hindi na masyado makalakad, masasakit na ang tuhod, may rheuma, naka-cane. Ah, yan.
2: Opo.
5: Para silang mga sasabihin mo na mga persons na with disability.
2: Opo. Kapag naririnig po natin yung Batas Pambansa 344, no, or yung Accessibility Law, madalas po nating iniisip yung ating mga kapatid na may kapansanan o yung mga persons with disabilities. Pero hindi lamang ho sila apektado ng mga pasilidad na hindi po accessible.
5: Yeah.
2: Karamihan po na nangangailangan nito yung ating mga senior citizens.
5: Seniors.
2: No? Dahil hindi man po natin nila lahat, meron po tayong mga senior citizens na nahihirapan na po maglakad, no, hirap na po umakyat sa mga stairs. Pero ang ini-insure po natin, no, sa DILG, sa, maging sa pamagitan pa rin po ng SGLG, dahil noong 2024 po, ginawa po nating minimum requirement sa ating mga LGU, no, para kayo pumasa doon, again, sa social protection area, kailangan meron po kayong mga accessible facilities. At kasama po nito yung pagkakaroon ng available parking, no, yung mga handrails,
5: yes,
2: no, andyan din po yung mga ramps, kasama po yan sa mga requirements natin, dahil mahirap po, no, at parte rin ho na titingnan dito, subject for the assessment, yung ating mga tertiary education, even mga health facilities, kailangan po accessible po ito. Kaya mahirap po nasabihin natin para sa mga senior citizens at ating LGU kung hindi po accessible yung kanilang mga facilities. So mahalagang malaman din po natin, no, sa ating mga LGU, and especially sa mga OSCA, na kailangan po yung mga opisina natin accessible. So mahirap naman po yung OSCA natin nasa taas pero wala hong elevator. No? Mahalaga po na accessible yung ating mga opisina. Kung kailangan pong nasa ground floor, better ho, para at least mas madali hong puntahan ng ating mga senior citizens.
5: Mr. Eman, mayroon pang isang issue eh, yung pagtatayo ng senior citizen center. No? Na kailangan siguro na ma-focus din ang ating mga mayors para magkaroon tayo ng senior citizen center.
2: Opo. Batay naman po sa resulta po nung ating 2024 SGLG, no? Meron na po tayong mahigit 1,400 na senior citizen center sa ating pong bansa, no? 1,400 plus na po 'yung ating senior citizen center. Na kung saan magagamit po ng ating mga senior citizens, ating mga lolo-lola, kung saan pwedeng sila
5: pwedeng magkita-kita.
2: Magkita-kita,
5: magsabi ng kanilang mga hinaing.
2: Yes, mag-usap-usap. Pwede rin po itong maging recreational na venue, no? Kung saan meron bang facilities ang mga SCCs na to. Na pwedeng gamitin ng ating mga senior citizen. Pwede rin po ito maging kung sakaling proactive po yung ating mga LGU, yung kanilang mga senior citizen center, pwede po nilang lagyan ng mga computers kung saan pwede po mag-aral yung ating mga senior citizen, no? Makatulong doon sa pinapromote natin kanina na digital literacy.
5: Maganda talaga may center. Nabalitaan namin na ang Unified 911 ay isa ring prioridad ng DILG. Paano nito natutulungan ang ating mga lolo at lola? Lalo na yung mga talaga nangangailangan at nakatira sa mga na nag-iisa sa kanilang mga tahanan, mga wala na mga kamag-anak na tumutulong.
2: Isa pong ano po, no, isa pong malaking hamon yung sitwasyon po na ganun, na yung ating mga lolo at lola ay mag-isa. Ito po yung pinaka ayaw po natin na mangyari, no, na ang ating mga lolo at lola ay naiiwan. Pero kung sakali man po, kung sakali man na dumating yung mga senaryo na ganyan, mag-isa po yung ating lolo at lola, kinakailangan po natin ng whole of community. No? Kailangan po natin ng tulong ng mga kapitbahay, no, ng mga kalapit yung nga po, mga kapitbahay, para kung sakali man ang mga lolo at lola natin ay may mangyari, no? Andyan po yung ating Unified 911 na pwede po nating tawagan, no? Isang example po niyan noong nakaraang Mayo po, nag-post po yung ating sa ating digital sa ating pong DLG official page. Noong Mayo meron pong natulungan na isang 70-year-old, no, nadala po siya sa pinakamalapit na ospital sa pamamagitan po ng tawag, no, sa ating 911. So ito po ay nangyari sa Bataan. So malaking tulong po yung ating Unified 911, at ito po ay libre. hindi po kailangan na merong load as long as may signal po yung ating ang ating mga telepono na meron po nasasagap na signal, maaari po silang tumawag sa 911. At kung sakali man pong ang mga report ay sa pang-aabuso, no, hindi na po kailangan na alamin pa kung sino ba yung dapat rumisponde. Sabihin lang po ano po ba yung sitwasyon, ano yung nangyayari,
5: saan lugar
2: at bahala na po ang mga responders natin na ipadala yung mga nararapat po na natulong doon sa ating mga senior citizen. So mahalaga rin po na yung ating mga senior citizens ay marunong na gumamit ng ating mga telepono dahil dial 911 lang po at darating po yung tulong ng gobyerno po sa inyo. Maging policeman yan, okay, BFP, or galing po ba sa barangay, LSWDO, lahat po coordinated po yan sa isang tawag lamang po.
5: So, kaya kung mayroong mga ganyan mga sitwasyon, kaagad tawag lang sa ano, yan sa hotline na yan, ano?
2: Opo, sa 911.
5: At kahit na anong kaso, kung halimbawa na kasong abuse, no, pananakit, yan, ganyan. 911 na rin, bahala na din na, ano, bahala na sila kung paano nila a-actionan.
2: Opo, isa lang po ang point natin, point of contact natin, yung ating 911. So, ang gobyerno na po ang bahalang mag-coordinate kung sino po ba dapat yung umaksyon na na opisina rito. Pero meron po tayong mga existing na mekanismo kung saan pwede po tayo mag-report, hindi lamang po sa 911. Andiyan po yung ating barangay, no, pinakamalapit na frontline, no, pinakamalapit na gobyerno sa ating mga senior citizens. Kung meron pag-aabuso, pwede po yung i-report sa barangay. Gaya po na nabanggit ko kanina, kung ito po ay may kinalaman sa kanila mga asawa, pwede po yung i-report sa VAWC, no? At kung ito naman
5: pwede
2: po...
5: Pwede din yung tawag din sa 911, tapos i-refer na kaagad yan,
2: yes,
5: sa,
2: po,
5: ano, sa
2: po.
5: PNP.
2: Yes po, pwede, no? Pwede po na kung ang...
5: Sa, may mga women's desk din ang ano, PNP.
2: Yes, yes. Opo, tama po kayo dyan, Chair. Meron po tayong Women and Children Protection Desk sa ating mga PNP. So, ganun din po, dial 911 at ang tulong po ay darating po sa ating mga senior citizens.
5: Napaka dali at... sa tingin natin, mabisa yung ganyan, isang tawag lang, ano, marireach na yung kinakailangang ano, tulong. At, so, bilang pangwakas, ano ang inyong mensahe sa ating mga OSCA heads ng ating mga komunidad?
2: Unang-uno po, no, Chair, mahalaga pong malaman ng ating mga OSCA yung kanilang gampanin, no? Yung kanilang gampanin na tinake, no? Katuwang po namin kayo sa pag-implement ng mga programa para sa mga senior citizens. Kayo po ang point of contact ng NCSC, no, bilang implementing agency ng mga programa para sa mga senior citizens. At in-encourage po namin ang about LGU na mas palakasin pa yung mga OSCA nila, no, bigyan ng mas suporta, bigyan ng pondo yung mga programa para sa mga senior citizens. At sa makabagong panahon po ngayon, dahil marami na pong mga emerging na cases, mahalaga po na yung ating mga OSCA ay capacitated at mahalaga po na yung ating iba't ibang ahensya rin ng gobyerno ay tinutulungan din naman yung ating mga OSCA. Hindi lang mga ang DALG, but even yung ating DOH, DSWD at iba pang mga ahensya ng gobyerno na tulungan. Kung meron po kayong mga programa para sa mga nakatanda, ay tulungan po natin yung ating mga OSCA. At dyan po, marami pong salamat muli, Chair, sa pag-imbita at pinapaabot po namin mula sa pamunuan ng aming Secretary Juanito Victor Remulla, ang aming pong pasalamat sa inyong pong pag-imbita sa programang ito.
5: Maraming salamat sa ating guest, si Mr. Emmanuel Burgos, representing the DILG, sa pagbabahagi na inyong kaalaman para maisulong ang kapakanan ng kababayan nating mga senior citizens.
2: Muli po, marami pong salamat, Chair.
5: Muli, nakasama po natin si Mr. Emmanuel H. Burgos, Local Government Operations Officer 4, Bureau of Local Government Development, DILG. Huwag kayong aalis, mga ka-Golden Heart. Magbabalik pa ang ating programa makalipas ang ilang paalala.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
18: Interesting na usapan.
23: Hindi heavy.
24: Tugtugang chill.
25: Suave.
26: Learning from home, may be boring.
27: Radyo Magazine.
28: 1278 AM.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
6: Mano ba?
4: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Nagbabalik ang Golden Heart, puso para sa seniors. Atensyon sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Good news! Dahil mas mabilis, safe at less hassle na ang pagtanggap ng inyong cash gift dahil digital o electronic fund transfer na ang ating pamamahagi sa buong bansa. Para sa buong detalye at proseso, panoorin po natin ito. Good news para sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Para matanggap ng mas mabilis at safe ang inyong mga cash gift, digital o electronic fund transfer na ang ating pamamahagi. Pumunta lamang sa official website ng NCSC para ma-download ang updated claim form. Pwede rin magtungo sa inyong OSCA o LSWDO para personal na makuha ang form. Piliin o i-check lamang sa updated claim form kung saan ninyo ito nais matanggap. Pwede ang bank account na ginagamit para sa GSIS, SSS, PIBAW, pension, o anumang savings account. Maari din mag-open ng Land Bank Piso account. Pwede rin ng GCash basta verified o kaya sa pinakamalapit na Palawan Pawn Shop sa inyong lugar. Tandaan, dapat nakapangalan sa ECA Grantee ang napiling bangko o GCash account. Matapos sagutan ng form, maaari na itong ipasa sa OSCA o LSWDO. Kalakip ang mga kinakailangan dokumento tulad ng PSA, birth certificate o national ID o digital NSCID, one whole body picture at bank verified deposit slip o printed screenshot ng GCash profile information. Hintayin ang notification o tawag mula sa NCSC Regional Office para sa confirmation ng transaction account
6: at online crediting ng inyong cashier. Sa lahat ng mga qualified grantees ng Expanded Centenarians Act Program, less hassle at mas mabilis na ang pagtanggap ng inyong ECA cash gear. Dahil sa digital o electronic fund transfer, ECA'y bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso sa inyo.
7: Para sa amin, mas okay yun eh. Kasi at least less stress, mas nakaka-conserve ng time. Kumbaga, hindi ka na mag-aalala. Kasi basta kailangan lang ay talagang pag na-process, ay automatic na maaasahang nandoon. So para sa amin ay ano, mas okay yon. Mas okay yon para sa nanay ko.
12: Mas gusto ko na lang sa BPI kasi delikado rin eh. At saka mahirap yung pera na hawak din eh. Digital.
16: Oh. Anyway, ano naman eh, kung something goes wrong, maano mo naman, matrace mo naman. If we can distribute their benefits digitally, ano yun eh, they don't have to go to the distribution center wherein maglinya sila. So, kumbaga, napahirapan natin sila. So, if we can distribute it digitally, our beneficiaries will be getting their benefits very conveniently na. Hindi necessarily maglinya pa, ganun.
22: Hindi ba ba't mas mabilis na ang ating ECA cash gift distribution, mga ka-Golden Heart? Paglilinaw lang na ang mga nakapagpasa na ng dating claim form, hindi na kailangan pang magpasa muli ng panibagong application. Lahat ng mga nauna nang nagsumite ay pinoproseso na ng ating mga regional offices. Kaya hintayin na lamang ang tawag para malaman po ng ating mga staff kung ano ang inyong preferred mode of transfer, gaya ng bank savings account, GCash verified account, o active mobile number para sa Palawan Pawn Shop. Makakaasa kayo ng NCSC ay patuloy na pagagandahin at pabibilisin ang mga serbisyo para sa ating mga mahal na senior citizens. Bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng digitalization at e-governance sa bagong Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung saan mas efficient, accessible at mas maayos ang paghatid ng mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pilipino. Asahan nyo na sa digital o electronic fund transfer, ECA'y bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso sa inyo. At para sa iba pang mahalagang impormasyon, narito ang Senior Spotlight News.

mas paiigtingin pa ng NCHC at ng National Anti-Poverty Commission Senior Citizens Sectoral Council ang pagtutulungan nito para mapalawak ang mga programa at serbisyo para sa mga nakatatandang Pilipino. Sa isinagawang pagpupulong noong Hunyo sa June 10, ating pinangunahan ang dialogo kasama sina Acting Executive Director Ana Marie Calapit, NAPSI Undersecretary Mary Rose Villaflor, Sectoral Council Representative Salve Basciano, at 25-member council mula sa iba't ibang rehiyon. Inilahad ng konseho ang kanilang mga prioridad, kabilang ang pagsusulong ng Universal Social Pension Bill at pagsuporta at pagpapalakas ng NCSC. Tinalakay rin sa pulong ang mga ulat tungkol sa pagkakatanggal umano ng ilang benepisyaryo sa Social Pension for Indigent Senior Citizens at ang kahalagahan ng mas mabisang serbisyo ng mga Office for Senior Citizens Affairs o OSCA sa mga LGU. Nilinaw natin na ang Social Pension Program for Indigent Senior Citizens ay kasalukuyan pa rin pinangangasiwaan ng DSWD habang hinihintay natin ang formal na paglilipat nito sa komisyon. Samantala, ibinahagi rin natin ang ilan sa ating mga accomplishments tulad ng matagumpay na pagpapatupad ng Community Tour Guiding Project na ire-replicate na sa Regions 3, 7 at 10. At bilang hakbang para sa mas matibay na koordinasyon, ang NAPSI ay isasama natin sa National Advisory Body para lubos na makatulong sa pagpapalakas ng mga pulisiya at programa para sa mga nakatatanda. Nagbabalik ang Golden Heart, puso para sa seniors.

0: سلام میکنم به امید.
1: Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaari kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Ang lahat din pong ito, ating mga regional offices, ay may mga cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontakt ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Good news sa mga taga-Pateros! Mas pinalapit na ngayon ang serbisyo ng pamahalaan sa mga senior citizens dyan sa inyong bayan. Dahil formal nang binuksan ang NCSC National Capital Region at ng lokal na pamahalaan ng Pateros, ang Senior Citizen Center o SCC sa Santa Ana Multipurpose Building sa Pateros. Kasabay nito, nilunsad na rin ang kauna-unahang NCSC Satellite Office sa Metro Manila na inaasahang magbibigay ng serbisyo sa mahigit 10,000 senior citizens sa bayan. Tara at silipin natin ang Pateros SCC. Panoorin po natin ito.

0: 700 pangbayan at munisipalidad sa buong bansa ang bibigyan pa natin ng suporta para madagdagan pa ang ating mga pasilidad. Layunin ng SCC na ilapit sa mga nakatatandang at ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang legal at medical na tulong, skills development, livelihood opportunities at mga mini job fair. Bahagi ang inisyatibong ito ang mas malawak na programa ng NCSC na magtatag ng accessible at community-based senior citizen center sa Pilipinas para sa lumalaking populasyon ng mga nakatatandang Pilipino. Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw po, mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
1: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na!
2: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas! Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
3: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
9: sa mahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
11: 738.
2: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
16: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
18: Radyo Magazine.
19: 1278 AM.
0: Mas gusto kita.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
5: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na dahil.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico. Radio Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab. Colab. World Service. Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine. 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico. 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na.
2: Sa Capital. 104.3 FM.
4: Capital. 104.3
2: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
8: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
9: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
2: Green Mindset
9: sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine, 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
9: Set your mind to think green. Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Para sa tuloy-tuloy ang nagkwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran na para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ay ngayong hapon, ito po no, yung malaking tanong, kung totoo nga po ba na mayroon pong kuweba dito po no sa Metro Manila. Pagkwentuhan po natin, itong Apugan Cave ang nag-iisa nga pong kuweba na matatagpuan po sa gitna ng urbanisasyon na dito sa Metro Manila. At para po kwentuhan tayo at ibahagi sa atin ang patuloy po na environmental awareness campaign para po mapreserba itong natatanging natural heritage na ito, makakasama po natin si Mr. Christopher Villarin, ang Chief ng Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng DENR National Capital Region. Magandang hapon po muli, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
5: isang makakalikasang araw po sa ating lahat, sa ating manonood po. Nagpapasalamat po kami dito sa DNR NCR na nabigyan po kami uli ng opportunity to talk about the programs po ng ating pong tanggapan. Which incidentally po ay nagsiselebrate po tayo ngayon ng ating anniversary, 39th anniversary po.
8: Mm-hmm. Yes sir, nako nakita nga po namin na pinagdiriwang niyo po no yung inyong anibersaryo at maraming salamat po no sa pagsama niyo dito sa amin sa kwentuhang Green Mindset. At sir, dahil po magiging maganda po yung kwentuhan natin dahil naging laman nga po no ng internet, ito po medyo unusual para po sa ating mga kababayan na mayroon po pala na kuweba dito sa Metro Manila. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan patungkol po dito sa Apugan Cave at kailan pa po nagsimula yung inyong pag-aaral tungkol po no sa taglay nitong yaman at kahalagahan po nito sa ating kalikasan, no?
5: Po. Actually yung discovery po ng Apugan Cave ay noong 2016 po ang una po nakatuklas po diyan ay yung mga kasama po natin from Bantay Kalikasan po na ABS-CBN Foundation. Mm-hmm. Sila po kasi yung partner at the time ng MWSS na nangangalaga po sa ating pong Lamesa watershed area. At nakita po nila itong Apugan Cave nga at in-report naman po sa atin. Tayo naman po ay nakipag-coordinate po sa DNR Biodiversity Management Bureau at noong nga pong 28 ay in-assess po ito. So napag-aralan po and then later on po nung naglabas po ng DNR Memorandum Circular ay napabilang po ito sa mga bagong tuklas na kuweba. At ito nga po ay nag-iisang alam po dito sa Metro Manila po. Yun po, yun po yung pinagmulan po nung ating pong yung history po ng ating Apugan Cave.
8: At sir, so far po, no, ano na po yung mga na-discover po ninyo? Ano na po yung mga latest na information na meron po tayo patungkol po dito sa Apugan Cave?
5: So far ngayon po tayo po ay patuloy pa rin pag-aaral at nabuo na nga po natin yung Regional Cave Committee. Kabilang po sa atin sa Regional Cave Committee po ay ang miyembro po ng Mines and Geoscience Bureau po. Mm-hmm. At sila po yung katulong natin sa pag-aaral po sa geological history po ng lugar. Hindi lang po yung Apugan Cave mismo kundi yung buong Lamesa watershed area. At so far po meron po tayong mga na-discover po doon. Doon sa geological characteristics po niya ay meron po pa to yung unexplored area po doon. So parang sabi nga po ng ating mga kasama po from MGB ay yung exposed part pa lang po ng cave ay maliit pa lang po. Pero sa kanila pong pagtataya ay malawak po yung cave system na yun. Kaya lang ang naka-expose pa lang po is yun nga pong tinatawag nga po nating Apugan Cave. And dagdag po doon sa bahagi naman po ng DNR, tayo po ay nagsasagawa po ng biological assessment po or ecological assessment. At so far po ang nakita na po natin doon ay apat na uri po ng bats or paniki. And then we also have seen po or documented tatlong species po ng spiders and several reptile species including po yung green rat snake at geckos. Na ang kanila po talagang habitat ay yung kuweba po. Mm-hmm. So, yun po yung ilan po sa mga interesting ano natin na kita po natin sa kuweba mismo. And of course, dahil bahagi po siya ng Lamesa watershed area, andun rin po yung marami pong ibon po na nakikita po natin sa isang body of water katulad po ng watershed po or water reservation area po natin.
8: Mm-hmm. So yun po, no, yun yung ilang mga bagong kaalaman at na mga maaari pong makita at dito po no, natural na naninirahan sa loob po ng Apugan Cave. Pero sir, may datos po ba tayo kung estimate po no, kung gaano po kalawak at gaano pa lang po so far yung areas po no, na kaya po nga pasukin dito sa Apugan Cave?
5: Yun po, sa ngayon po, gaya na nabanggit ko po, yung exposed na bahagi po ng Apugan Cave natin is medyo maliit lang po siya, no? Siguro nasa 2,000 square meters lang po ang area po natin na na-explore po natin, no? Sa although yun nga po, meron po kasing sinking part po doon sa loob ng ating kuweba at depende po siguro sa magiging developments pa po later on, baka po lumito rin po yung iba pang bahagi po ng karst system po natin, no? So Yeah, yun po yung sa kasalukuyan ay palagi po natin minomonitor. Bahagi po kasi ng malaking car system yung atin pong Apugan Cave.
8: So yun po, no, dahil marami nga po, no, yung nagulat dahil naging laman po nga po, no, ng internet sa inyo rin po ng pakikipagtulungan with Philippine Information Agency at sa iba pa pong sa tulong din po, no, ng iba pang mga kapatid po natin na sa media ay talagang nagkaroon po, no, ng dagdag kaalaman yung ating mga kababayan na sa gitna ng urbanisasyon dito sa Metro Manila ay mayroon po palang natatagong kuweba. Pero sa inyo pong assessment, kamusta po yung kabuuang kalagayan nitong Apugan Cave?
5: Sa tayo po yan, palagi po tayo, regular po tayo nagmo-monitor doon. So far naman po ay intact naman po yung ating kuweba sapagkat ito po yung matatagpuan nga po sa Lamesa Watershed area. So far naman po, maayos naman po yung regulasyon po ng pagpasok at paglabas ng mga tao sa Lamesa Watershed. So masasabi po nating maganda po yung condition ng ating kuweba at yun rin po yung gusto nating panatilihin at kaya po nire-regulate rin po natin yung pagpasok at pagbisita po ng mga tao doon sa lugar.
8: Nako, yun po.
5: At
8: no,
5: kung pag-uusap, opo.
8: Go ahead,
5: at
8: sir.
5: Kung pag-uusapan po natin nga ay siguro dahil hindi natin maihiwala yung Apugan Cave sa buong condition po ng Lamesa Water Reservation Area. So yun po yung inaagapan po natin since ang Lamesa po ay kadikit po ng highly urbanized city. So, nandiyan po yung Quezon City and even regions 3 and 4A. So, kasi sa northern boundary po ng Lamesa is yung po region 3 or Central Luzon, Bulacan area. And then, dito naman po sa kabilang bahagi naman po ay ang region 4A or Rizal. So, dahil marami pong mga tao na nakatira po dyan, yun po yung inaagapan natin na sana hindi nga ma-disturb yung area at para ma-preserve po natin para sa mga susunod pang inundasyon.
8: So yun po, no, talagang kinakailangan po na mabantayan at yung monitoring po, no, ng ating DENR ay napakahalaga upang mapreserba po itong Apugan Cave. At sir, gaano po kahalaga itong role nitong Apugan Cave bilang na discovery po natin na ito po pala, no, yung nag-iisa at natatangi pang magkuweba po dito sa Metro Manila. Gaano po ito kahalaga doon po, no, sa mga natitira pang species dito sa urban area na kinakailangan po nating mapangalagaan din, no?
5: Lubhang mahalaga po yung Apugan Cave, especially nga po yung nabanggit yung nga po yung mga species or uri po ng hayop at halaman na especially ay ang kanilang habitat ay yung cave. So kung mawawala po kasi yung cave, wala po matitirhan yung mga hayop at halaman na yun. Tinitingnan nga po nilang, pwede natin sabihin doon talaga sila na adapted. So kapag isa nga po dyan, yung usap yung po mga paniki nga po natin. Although meron po tayo nakikita within Metro Manila ng mga paniki, maaaring hindi lang napapansin ng ating mga ating mga kababayan, pero meron po mga paniki nga po. Pero yun pong nasa wild po or yun nandun po sa kuweba natin, ay mas maganda po na nanatili sila doon. Kasi nga po kung babalikan po natin usapin nga po ng zoonotic diseases po, no? So, yun po yung inaagapan natin. Kapag nawala po yung tahanan nila, ang next move po ng mga animals po na yan, pumasok po sa urban areas o daan sa ating po mga tirahan. And doon po nagkakaroon ng wildlife and conflict po natin. So, apart from na re-report po natin na yung mga nagkakaroon na encounter sa mga ahas, nagkakaroon na encounter sa mga raptors or what, ayun po yung maganda na nandun po sila at nanatili sila. At from time to time, may binibisita po natin. Yun na lang po yung magandang ano natin. Limited yung contact natin with the wild animals upang pangalagaan rin po natin yung ating health po, yung public health po natin.
8: Ako sir, magandang paliwanag po yan, no? Nabukod po doon sa inisyatibo natin na pangalagaan po yung iba't ibang uri ng species, yung mapangalagaan din po, no, yung kanilang natural habitat, iyan din po ay kasama sa dapat pong isinusulong natin. At sir, dahil nga po, no, naging laman po ng internet, nakita po ng mga netizens na meron pong nakakabisita, meron pong nakapunta na dito po at nakita nga po ng personal itong Apugan Cave. Ang malaking tanong po nila, no, ay ito po ba ay open for public or may plano po ba na ito ay gawing isang ecotourism site at eventually po no, talagang mabisita at i-allow po yung ating mga kababayan na makita rin po ito ng personal?
5: Opo, may plano pa, meron po tayong mga plano pero so far ngayon ay hindi pa naman po nagmamaterialize dahil nga po may marami pa po tayong kinakailangan preparasyon na gawin. Unang-una dito po dahil ito po yung nakapaloob nga po or matatagpuan sa loob ng La Mesa Watershed Area. Meron po tayong body or committee po na supervise po doon sa ano. Sa kasalukuyan po ay ito ay pinamumunuan ng MWSS po natin. So any plans po natin na ipapanukala ay kinakailangan pong pagkaroon ng pagsang-ayon ang committee na ito. And pangalawa po, dahil siya po ay ang classification naman po na pugan is class 2. Ito po ay dineklara sa pamamagitan nga po ng DNR Administrative Order 2021-05. Ibig sabihin, pwede naman po talagang bisitahin to. Kaya lang, regulated po. So, hindi po siya pwede katulad po ng ibang mga malalaking kuweba natin sa ibang bahagi ng bansa na maramihan at maramihan yung bumibisita. Dito po ay kukontrolin po natin para nga po mapangalagaan po natin yung atin pong kuweba. At ang main purpose lang po natin so far ngayon kung bakit nagkakaroon po tayo ng guided visits is para nga po sa education. So may pa alam po natin sa taong bayan na ano yung mahalagang papel ng kuweba at ano yung role niya sa urban ecosystem. So yun po yung pangunahin po nating objective kung bakit nag-iimbita po tayo ng mga media partners po natin and ganoon din po yung mga eskwela na nagdadala rin po tayo ng mga estudyante.
8: Ako yun po, no, yun dapat na maging malinaw na bilang isang class 2 na isa pong kuweba, no, ito po no, ay dapat talaga guided lamang po, guided tours and educational tours lamang po yung inaalaw. Pero sir, meron po bang timeline kung anytime soon po ito magiging available para po doon sa mga gusto rin po itong mabisita? At nabanggit nyo sir na bukod po sa media na katuwang po natin for information dissemination, ay pwede rin po yung mga schools. Ano po yung proseso para po maging maalaw po sila sa pagbisita po dito sa Apugan Cave?
5: Ay, yung proseso po natin para makabisita sa Apugan Cave ay kinakailangan lang po nila magpadala po ng email sa ating tanggapan po, no? So sa mga interested po natin mga tagapanood ngayon at nakikinig sa radyo ay pwede po silang mag-message po sa ating pong email address which is dnr.ncr at sabihin po nila yung kanilang pong pagnanais na makabisita doon at i-arrange po natin sila. Of course, titignan po natin kung yung capacity rin po ng ating kuweba. Sa ngayon po kasi magsasagawa pa lang po tayo ng caring capacity study. So para malaman po natin ano yung optimal number ng mga bisita na pwede po natin i-accommodate from time to time po. And isa pa rin po ay tayo po ay may panukala na rin po kasi magkaroon ng closed season especially during rainy season. Medyo mahirap po kasi ang access kapag tagulan and since yung pong kuweba po natin ay daloyan rin po ng tubig nga, iniisip po natin safety rin po ng ating mga magiging bisita at ayaw po natin mapahamak sila during their visit, especially kung ganun ka, ano yung sitwasyon po, no? Medyo dangerous po yung sitwasyon, especially during rainy season.
8: Mm-hmm. At sir, linawin lamang po natin na ito pong Apugan Cave ay nasa loob po ng La Mesa Watershed Reservation Area. So sir, nangangahulugan po ito na wala pong access yung publiko, yung atin pong mga non-residents doon sa lugar para po mapuntahan itong Apugan Cave.
5: Opo, wala po siyang access yung in the sense na pwede po maglabas-pasok lang po yung mga tao, no? Pero yun nga po, since napakalikay po ng La Mesa Watershed Area, hindi po natin maiwasan yung mga kababayan natin na hindi naman po magwagwardyahan po ng ating mga taga MWSS or kami po na nagmo-monitor doon 24/7 yung lugar. So hindi po ma hindi natin magagarantiya na may mga papasok po na mga ngaso or mga ngahoy or whatever purpose po. Kaya nandun pa rin po yung danger nga po na ano, na baka ma salaula or ma-endanger po yung ating kuweba. So yun po yung katuwang po natin yung MWSS, katuwang po natin yung city government ng Quezon City na ma-regulate po yung pagpasok po ng mga tao po sa lugar.
8: Pero sir, initially, wala naman pong mga reports o mga ulat na lalo na po dahil naging laman nga po ito ng internet, wala po bang mga reports na meron pong nagsadya na pumuntahan po ito? At sir, doon po sa inyong observation, dahil alam po natin na doon po sa mga usual na mga cave systems na allowed po nga bisitahin at puntahan ng ating mga kababayan, isa po no, sa mga nagiging problema, yung problema po sa basura, yung gayon din po no, yung pagsira po doon sa natural cave system o yung mga mismong mga dingding po ng kuweba, yun po yung usual na nasisira, sinusulatan. Wala naman po nga gantong initial problems po dito with Apugan Cave.
5: Actually po, nung na-discover siya ng 2016, natagpuan na lang po natin na meron na nga po may vandal. May sa isang bahagi po, may vandalism na po doon. Yun po ang trinay po natin na so far naman po ay naging successful na huwag nang madagdagan niya yung ganun pong incident ng vandalism. And so far naman po, wala naman po tayong naging recent na incidents po ng ganung klaseng ano.
8: Nako, yun po talaga no, yun dapat mabantayan at sa pagtutulungan po no ng mga involved na agencies and stakeholders, kailangan po talaga magtulungan upang maproteksyonan po itong Apugan Cave. At dahil nga po no, ito ay eventually pwede pong maging open for public for educational purposes. Ano po yung pinakalayunin na isinusulong po no ng inyong nagpapatuloy na awareness campaign para po dito sa Apugan Cave?
5: Actually, sa ngayon po, ang ginagawa po natin kapag tayo po may mga bisita, bago tayo tumuloy sa Apugan Cave, tayo po muna ay dumidiretso sa amin pong tanggapan sa loob rin po ng Lamesa Watershed. At nagkakaroon po muna tayo ng orientation. So, pinapaalam po natin yung do's and don'ts bago tayo pumunta doon. Meron po kasing trekking tayong ginagawa. So, meron tayong jump off. At meron po tayong trekking na ginagawa na siguro malapit lang naman from the jump off na 1 to 2 kilometers lang po na lakad po. So yun, yung sa problema nga sa basura, yung paghawak sa mga stalagmites at stalactites or anuman pong sensitive parts po ng ano ay pinapaunawa na po natin na bawal po yun sa mga bibisita. Yun po yung bahagi po ng ating education rin. And then, kasagutan po sa katanungan po ninyo kung ano po yung objective natin. One is para mapaunawa po sa ating mga kababayan kung gaano nga kahalaga yung ano yung kuweba. Kasi ang common o yung misconception po natin sa kuweba is madilim yan or ano lang yan ay parang butas lang yan sa bundok o sa lupa, no? Gusto natin po unawa sa kanila, ano yung kuweba po ay malaki ang papel po sa atin na nasa itaas ng lupa. No? Kasi ito po ay bahagi ng aquifer ng water ano po natin. So kung mapapansin niyo po na yung Lamesa watershed po natin ay isang malaking karst system. So ibig sabihin meron pong tubig sa ilalim rin po at yung karaniwan po, yung mga siwang-siwang po ng mga kuweba, doon po dumadaan. And then, since may tubig po, may buhay. So, kung may buhay po, andyan po yung mga hayop at halaman po natin na nakadepende po sa habitat na pinoprovide ng kuweba. So, yun po yung gusto natin maipalam sa atin po mga kababayan. And of course, dahil intact pa po itong Apugan Cave natin, hopefully yung mga researchers po would have a reference po kung ano po ba yung Metro Manila bago siya naging urbanized area. So it is a gateway po para sa study po ng history po ng Metro Manila po na bago siya ma-convert into this urban sprawl.
8: Mm-hmm. So yun po, no, talagang marami pa ang pwedeng madiskubre at matutunan po dito sa Apugan Cave. At so nabanggit nyo po, no, na mayroon na po kayong binuong Regional Cave Committee, at nabanggit nyo rin kanina, sir, na yung mga neighboring regions po natin na kalapit po nitong Apugan Cave ay kailangan din po, no, na maging involved. Kamusta naman po yung koordinasyon nyo with Region 3 and other neighboring regions po para masiguro po natin na hindi po masisira itong yaman nito pong Apugan Cave?
5: Ah, opo. Maganda naman po yung pakikipag-ugnayan po natin, especially sa ating mga counterparts from DNR Region 10 and 4A po. So, nakukommunicate po natin yung ating pong gusto sana mangyari. At kung may kailangan po tayong tulong mula sa kanila, ay nagre-respond naman po ang ating mga kasama po from DNR. And so far po, sa Regional Cave Committee po natin, very active po yung ating mga members, no? Kasama na nga po dyan, yung nabanggit po natin, yung Mines and Geoscience Bureau. And of course, kasama rin po yung MWSS, ang lokal na pamahala ng Quezon City. And meron rin po tayong representatives from National Museum sa history po natin. And then, andyan rin po, meron po tayong representative from the NGO po natin na ang specialization po ay sa caves din po. So yung Gaia po.
8: So yun po, no, talagang yung pagtutulungan at yung involvement po ng ating iba't ibang agencies yung makatutulong po para sa matagumpay na preservation po nitong Apugan Cave. At sir, bago po tayo magtapos, dahil ito nga pong Apugan Cave ay talagang kinakailangan po nating protektahan. Bagamat ito po ay matatagpuan dito sa Quezon City, dito po sa Metro Manila, yung involvement din po ng ating mga neighboring regions, ng publiko entirely, ay talagang kailangan po nating makuha. Any message, sir, sa ano pong dapat na maging mindset ng ating mga kapwa Pilipino para patuloy po, no, na mapangalagaan itong ating kalikasan, lalo na po itong mga natatago pa nating yaman tulad po nitong Apugan Cave?
5: Po, maraming sa atas pagkakataon, no, sa ating po mga kababayan, especially sa mga Metro Manila po, no, sana po ay makasama po namin kayo sa protekta po ng hindi lang po ng Apugan Cave, kundi pati pa ng iba pa po na sinasabi nga po ni Sir Manuel na atin po mga natatagong yaman pa po sa ating region. So it's very unusual or it's very unique nga po na may makita pa tayo mga ganito, at mahalaga po na ma-preserve po natin yun para po sa mga susunod pa sa atin dito, at maging ipag-preserve po kasi natin ang ating kalikasan, hindi lang po doon sa point of view mismo na ay maganda lang yan or aesthetic lang yan, yung ano, kundi dapat isipin natin na dyan tayo nagre-rely sa kalikasan. Yung ating po mga resources ay nagmumula dyan, especially yung tubig po natin with the coming El Nino. So may possibility po na magkaroon na lang po ng tagtuyot, at saan po tayo kumukuha ng tubig. So nandiyan po yung lamesa water efficient area natin. So kinakailangan po matuto tayo, or kinakailangan po pala pahalagan natin talaga yung ating pong mga natitirang resources. At hindi lang protection eh. Actually, mas dapat ma-enhance natin. Mas lalo pa natin mapagyaman yung ating pong resources para yung ecosystem services na pinoprovide nito ay tayo rin ang mag-enjoy.
8: Yun po, no, tamang mindset po na talagang lahat po tayo ay involved para po mapangalagaan itong mga natatanging nating yaman. At yung dependence mo natin sa ating kalikasan, yun pa lamang po, no, ay magandang basihan na upang maging kabahagi po tayo ng pagpreserba ng ating kalikasan. Muli, sir, maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset, at mabuhay po kayo.
5: Maraming salamat din po.
8: Muli po atin pong nakapanayama si Mr. Christopher Villarin, ang Chief ng Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng DENR, the National Capital Region. Muli po, no, napatunayan po natin na totoo po na mayroong nag-iisang kuweba dito po sa Metro Manila. Yan nga po ang Apugan Cave na matatagpuan po sa loob nito ng La Mesa Watershed Reservation Area. Muli po, no, ito yung mga dagdag kaalaman at ang pinakamalaman ang mahalagang kaalaman po, no, na napulot natin na lahat po tayo ay involved para po maprotektahan at mapreserba itong natitirang natural heritage at ito pong nag-iisang kuweba sa Metro Manila. Muli po, no, nabanggit po ng ating DNR NCR na para po sa mga educational tours, yung mga paaralan po natin na gusto na magkaroon ng first-hand experience na mabisita po, no, at makita yung yaman nitong Apugan Cave ay maaari po kayo magmensahe sa ating DNR National Capital Region. At syempre po, no, itong mga ganitong pagbisita ay naglalayon po, no, na mas maunawaan po natin kung gaano po kahalaga yung mga ganito pong kuweba, kung gaano po kahalaga itong mga natural habitat nito para po sa ating kalikasan. Na tayo po, no, ay very hopeful at talagang umaasa po tayo na sa lahat po ng involved na agencies, lalong-lalo na po ang ating DENR, na kapag ito po ay nabuksan na sa publiko ay mapanatili po, no, yung yaman nito at hindi po masira, hindi po masalaula itong Apugan Cave. Muli po, no, sundan nyo lamang din po ang Facebook page ng ating DENR National Capital Region para makita nyo po yung mga ibinabahagi nilang impormasyon, yung mga binabahagi po nilang updates at mga dagdag pong kaalaman sa kanila pong patuloy na pag-aaral dito po sa Apugan Cave. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako, ah.
11: Hala, ma. Ano bilang-bilang po yata?
10: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
11: Mag-drop, cover, and hold.
10: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
11: Nay, yung pintana.
10: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
11: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
10: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
11: Sige, ma. Tara po.
10: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
11: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ko kung wala ka?
10: Asus, ang anak ko talaga.
9: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
21: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
20: May OPM na rock. May OPM na rap.
22: What you know last night, yo, it was the best.
20: May OPM na mabagal.
23: Agad magaganda ang mga tinay.
20: May OPM na mabilis.
24: Bokakatay, bokakatay.
20: May OPM na Tagalog.
25: Ang himig natin.
20: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
26: Ang ating musika.
19: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
1: Kabataan, kasama sa usapan.
0: RG! Radyo Magazine 1278.
29: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
8: Kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, bigyan daan po muna natin itong ilang pag-uulat mula po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters nationwide. BIFAR Region 1 nagbukas ng bagong oportunidad para sa higit 700 mangingisda sa Pangasinan na naapektuhan din ng red tide. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayuga, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
30: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
31: Nagpapatuloy ang BIFAR Region 1 sa pagtulong sa mga mangingisdang naapektuhan ng red tide contamination sa Anda at Bulinaw, Pangasinan. Ayon kay BIFAR Regional Director Remily Lachica, nagsagawa ang ahensya ng konsultasyon kasama ang LGUs at DSWD upang matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong mangingisda. Nasa 304 na mangingisda sa Anda at 441 sa Bulinaw ang direktang naapektuhan ng shellfish ban. Namahagi na rin ng food packs ang BIFAR, mga LGU at DSWD bilang paunang ayuda. Iminungkahi naman ng mga mangingisda ang mga alternatibong kabuhayan gaya ng lapu-lapu culture, shellcraft making, poultry production, operasyon ng pampasaherong bangka at pagtatayo ng tindahan ng fishing supplies. Nilinaw ng BIFAR na hindi namatay ang mga talaba sa mga apektadong lugar at pansamantala lamang ang shellfish ban upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Tiniyak din ng ahensya ang tulong sa marketing ng mga produkto sa pamamagitan ng programang Diwa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
30: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
8: Samantala, kabataan sa Nueva Ecija tinuruang maging responsible sa pamamagitan ng interactive farm camp. Mula pa rin po sa Radyo Pilipinas sa Tayuga, may pag-ulat si Leslie Gemino.
30: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
32: Inilansad ang isang interactive at experiential learning camp sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija upang ituro sa mga kabataan ang kahalagahan ng agrikultura at ang prinsipyo ng pagiging responsible bilang suporta sa agenda ng pamahalaan ng mga kamit. Ang isang food secure na Pilipinas na nilawakan ng 20 individual, edad 10 hanggang 12. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng obstacle courses, rice science sessions, farm machinery demonstrations at rice art, natutunan ng mga kalahok ang tatlong ganitong panuntunan ng pagiging responsible. Ang mga ito ay pag-iwas sa pag-aksaya ng kanin, tangkilikin ang bigas sa mga magsasaka at piliin ang masustansyang bigas. Ayon kay Jake Lord de Matera, isang 11 anyos na kalahok, mas lumalim ang kanyang pangunawa sa hirap at sakripisyong pinagdadaanan ng mga magsasaka upang makagawa ng pagkain. Layunin ang inisyatibong ito na magtanim ng disiplina, pamumuno at malalim na pagpapalaga sa agrikultura sa murang edad pa lamang. Sa pamamagitan nito, inaasahang maingganyo ang susunod na henerasyon na maging aktibong katuwang sa pagpapanatili at pagbabago ng industriya ng bigas sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
30: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report. Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
30: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
8: At sa tuloy-tuloy po natin ang kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa mga ibinahagi pong impormasyon at kuwento ng DENR Cagayan Valley. Nako, kung kayo po ay nakasunod sa kanilang Facebook page, for sure ay nakita nyo na po itong nakakamanghang video ito ng tanawin po na kanilang namataan sa loob po ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape nito pong nakaraang buwan. Ito nga po no, yung video ng mag-inang humpback whale kasama po ang kanyang calf o yung kanya pong mababy. No? Ang pagkakita po dito sa mag-inang balyena ay hindi lamang po isang pambihirang pagkakataon, kundi maaari rin po itong pagpapahiwatig na mahalagang bahagi po itong naturang karagatan ng kanilang migratory route, o di kaya naman po no, ay nagsisilbi po itong breeding ground o nursery area kung saan ligtas po nilang inaalagaan at pinapalaki ang kanila pong mga anak. Ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming ay makikita po natin itong video na ibinahagi po ng DNR Cagayan Valley kung saan nakikita po natin no, itong underwater banding o yung magkasama nga po no, na pagpapakita nitong mag-inang balyena. Ayon po sa DNR Cagayan Valley, patunay po ito ng kahalagahan ng atin pong patuloy na pangangalaga sa ating mga karagatan at marine protected areas upang manatili po itong ligtas na tahanan para po sa mga balyena at iba pa nating yamang dagat. Muli po no, kung gusto nyo rin pong makita ng personal, sundan nyo lamang po yung Facebook page ng DNR Cagayan Valley para makita nyo po itong video na atin pong tinutukoy nito pong banding o ito nga pong pagpapakita po no, nitong mag-inang balyena dito po sa bahagi ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape. Samantala, karagdagang impormasyon din po no, ang ibinahagi pa ng DNR Cagayan Valley dito po no, sa isinagawa nilang 2 linggong habitat monitoring ng Philippine Eagle Watch Team na binubuo po ng Provincial Environment and Natural Resources Office Cagayan, PNR Sub-Office at Protected Area Management Office ng Peña Blanca Protected Landscape and Seascape. So sa kanila pong kwento, no, dapat po ito ay monitoring ng atin pong Philippine Eagle. Pero nabigo po sila no, na magpakita po sa kanila itong ating haribon. Ngunit biguman po sila na masilayan ng grupong Philippine Eagle sa kagubatan ng Mount Hamut sa halip ay isa pong mahalagang tuklas ang kanilang naitala. Sa nila pong pagmamanman, nakita po nila no, itong napakagandang Jaycee's Vine, isa pong bihira at endemic na halaman sa kagubatan po ng Luzon na kilala rin bilang Purple Jade Vine at Dragon's Spine. Ito pong Jaycee's Vine ay isa pong critically endangered na woody liana na namumukadgad po no, tangi sa makakapal na kumpol ng hugis kuko nitong mga bulaklak na nagbabago po ang kulay mula sa banayad na lilac hanggang sa matingkad na electric violet. Muli po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming ngayon ay makikita po natin yung grupo na biguman po nga makita ang Philippine Eagle, pero ito naman po yung nagpakita sa kanila ito pong Jaycee's Vine o kilala lang rin po bilang Purple Jade Vine at Dragon's Spine. Ipinangalan po ang naturang halaman na bilang parangal kay Dr. Juan Carlos Gonzalez, isang professor ng zoology mula po sa University of the Philippines na nadiskubre po at nagbigay diin sa kahalagahan po ng pambihirang wild flora. Bagamat hindi po nasilayan ang agila, itinuturing po ng grupo na isang malaking tagumpay ang pagkakadiskubre at dokumentasyon po nitong endemic na halaman tulad po nitong Jaycee's Vine. Patunay po ng patuloy na yaman at ecological importance ng kagubatan po nitong Mount Hamut na tahanan po ng iba't ibang uri ng ligaw na flora at fauna, kabilang po ang mga nanganganib na species gaya po ng ating Philippine Eagle. Muli po no, sundan nyo lamang po ang Facebook page ng DNR Cagayan Valley, gayon din po yung iba pang Facebook pages ng atin pong DNR para po sa mga dagdag impormasyon at kaalaman na patungkol po no, sa ating mayamang kalikasan. Ito pong mga larawan na nitong Jaycee's Vine ay makikita nyo po sa kanilang Facebook page. At muli po, no, mahalaga po na talagang sinusundan natin ang ating DNR para makita po natin yung mga patuloy po nilang hakbang sa pagprotekta at pangangalaga po ng ating kalikasan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon na ng kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng DNR National Capital Region. Siyempre po, no, kasama na dyan si Mr. Christopher Villarin, ang kanila pong Chief Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section. Muli po, no, ito pong Apugan Cave ay totoo po, no, na nag-iisang kuweba na matatagpuan po dito sa Metro Manila. Muli po, no, para doon sa ating mga paaralan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa atin pong DNR para po sa educational tour at environmental visit para po makita nyo ng personal ito pong Apugan Cave. At muli po, lahat po tayo, bawat isa sa atin, nandito man po kayo sa Metro Manila o maging dito po, no, sa mga karatig nating rehiyon, lahat po tayo ay kabahagi upang pangalagaan ang ating kalikasan at pangalagaan po itong mga natatago nitong yaman, kabilang na po itong Apugan Cave. At syempre po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Menichel Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya iwasan muna ang elevator at humakbang.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
17: Swak na budget recipes.
18: Light na buong family.
19: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: World class na tanawin.
3: Explore na natin.
16: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Inflex na yan.
1: Radyo Magazine
11: 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
9: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
13: Iskultura! Iskultura!

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Kumusta po tayo ngayong hapon? Sana po'y nasa mabuti tayong kalagayan. At syempre sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan at kwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy pa ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At inang simula ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
9: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
10: Dito lang sa Iskultura.
9: Tara na sa
10: Iskultura.

0: another museum ang muling tatataka sa ating listahan, mga ka-frenny. Naku, saan? Ay, may bago tayong museyo na maaaring mabisita dito po sa ating bansa. Kung saan ay maaaring yung makita kung saan nagsisimula yung paggawa, pag-amyenda, pagpasa ng mga batas dito po sa ating bansa. Yung timeline of history niyan. Yan ang maganda rin, no, na mapag-usapan at malaman na yung kasaysayan nito, yung mga taong umupo, paano yung naging flow ng kanilang termino. Dahil po ay meron pong bagong museyo dito sa Quezon City ang maaaring makapagbigay ng isang interactive na experience para po sa ating lahat kasama ang ating pamilya. Kaya ngayong hapon, meron po tayong makakasama mula sa The House, the Legislative Museum of the House of Representatives. Makakasama po natin ngayong hapon si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer dito po sa The House. Magandang hapon po, Sir, and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po sa lahat po ng mga suki nating nakikinig at sa lahat po ng mga nanonood sa ating social media accounts. Isang karangalan po para sa amin na sa The House Legislative Museum ang maikwento po sa inyo ang kauna-unahang Legislative Museum and Conservation Laboratory sa bansa. Ang museo po hindi lamang tahanan ng mga makasaysayang artifact at dokumento, kundi isa rin po itong buhay na espasyo kung saan maaaring matuklasan po ng bawat pamilyang Pilipino at mamamayang Pilipino ang kasaysayan po ng ating Kongreso at ang pagunlad po ng ating demokrasya, lalo na po ang mahalagang papel ng bawat mamamayan sa nation building po na ating tinatawag. Magandang hapon pong muli.
0: Wow! Very well said, sir. Naku, panimula pa lamang yan. Naku, punong-puno na po ang introduction sa atin ni Sir Jeremy. Pero sir, congratulations of course, dahil ito po'y parang nabalitaan po namin ay kakabukas pa lamang, sir.
1: Yes, opo. Pero kung babalikan po, matagal na pong merong museo ang loob ng Kongreso. Hindi lang po siya ganun talaga kabukas sa publiko. Nasa isang maliit na espasyo lamang po siya. At noong nagkaroon na po tayo ng tsansa na maipakita na po sa publiko at maisayos na po ang mga mahalagang dokumento at mga artifacts na meron po tayo sa loob ng Kongreso, ito po ay istorya ng 119 years of Philippine Legislature. Kaya naman po naging masaya po kami na i-anunsyo sa atin pong mga kababayan na tayo na po ay bukas sa publiko at handa na po tayong tanggapin sila ng mga oras.
0: Ayun sir, nabanggit nyo nga po kanina, ito po yung kauna-unahang Legislative Museum at Conservative Laboratory sa bansa. Ano pong ibig sabihin nito, sir, and ano po yung inyong layunin sa pagkakatatag nitong museo?
1: Nako, layunin po ng pagtatag ng Legislative Museum and Conservation Laboratory ay siyempre maipreserba, maprotektahan at maipasa po sa susunod nating mga henerasyon ang kasaysayan po at ang kwento ng House of Representatives o Kongreso po at ng demokrasya sa ating bansa. Ito po ay hindi lamang isang lugar na naglalaman po ng mga lumang bagay o dokumento, kundi sentro na rin po ito ng edukasyon kung saan maaari pong matutunan ng bawat estudyante, ordinaryong mamamayan, kung paano nga ba umunlad ang ating sistema ng pamahalaan sa paglipas po ng panahon. Layunin po ng museo na gawing mas malapit sa publiko ang House of Representatives. Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may kongreso. Ang mga kwento sa Kongreso, syempre, ayan po, no? Ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. Kaya naman po sa pamamagitan ng museum na ito, ay mas naipapakita po natin at mas maipapadama po natin ang halaga po ng batas, polisiya at mga desisyon po na naging bahagi po sa mas malaking kwento po ng ating bansa.
0: Naku sir, napaka-helpful nito para sa lahat, lalo-lalo na sa mga estudyante, kasi actually marami naman po sa atin ang nahihirapan intindihin yung mga nagaganap sa government, yung mga branches nito. Madaling basahin pero kung minsan mahirap unawain kung ano po yung talagang trabaho nila. Pero dito sir, kung sa inyo pong sa inyo pong palagay, additional questions, sir, kung i-explain niyo po sa isang estudyante, ano po ba yung trabaho dito sa Kongreso?
1: Nako, malawak ko ang trabaho ng Kongreso, pero para sa mas madaling pagkakaintindi po, no, ang Kongreso po ay narito para bigyan po ng proteksyon ang bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng paggawa ng batas at pag-amienda po ng mga batas. Sana po maintindihan ng bawat mamamayan na may mga batas po tayong hindi na po nagagamit o hindi na po angkop sa panahon na meron po tayo ngayon. Kaya po kailangan na po siyang amiendahan at ibagay na rin po sa panahon po na meron tayo ngayon. Kaya kung babalikan po ang mga kwento ng ibang batas na yan, kailangan na po talagang ma-update sa, yun nga sabi nila, ma-update na po ang ilan at magkaroon na rin po ng mga bagong batas na babagay na po sa mga hamon ng ating panahon po ngayon.
0: Magandang nabanggit niyo yan, sir, kasi marami rin syempre nag-curious na bakit ang dami po nating patuloy na ginagawang batas kung marami naman na po tayong naipasang mga batas na tama rin po yun na maipaliwanag natin sa ating kababayan na inaangkop po natin sa nangyayari at sa nararanasan natin ngayon. And sir, dito po sa inyong museo, maaari po ba kayo magbigay ng ilang mahalagang yugto sa kasaysayan na maaaring makita po dito sa inyong museo?
1: Opo. So sa mga bibisita po, nako, makikita po ninyo sa loob po ng museo natin ang iba't ibang yugto po ng pag-unlad ng legislatura po dito sa bansang Pilipinas mula pa po sa sinaunang sistema ng pamamahala ng atin pong mga ninuno hanggang sa panahon po ng himagsikan at pagtatag po ng Malolos Congress na kinilala po natin bilang kauna-unahang kongreso sa Asia. Makikita rin po natin dito ang siyempre pagbabago po ng panahon ng mga Amerikano, Commonwealth at panahon po ng digmaan, kwento po ng martial law at ang pagbabalik po natin sa demokrasya noong 1987. At syempre, ang patuloy po natin na pag-unlad ng Kongreso hanggang sa kasalukuyan naman po. Sa bawat gallery po, dahil may 8 galleries po tayo na inyo pong mabibisita, makikita po ninyo kung paano nga ba hinubog ng iba't ibang pangyayari sa kasaysayan ang ating mga institusyon at syempre ang atin pong mga batas. Kung may dadagdag ko nga, kapatid Mary Rose, no, kung bibisita po kayo sa house museum na ito, parang masasabi niyo pong living museum po siya. Dahil maliban sa nandito na po, nakikita niyo yung mga lumang dokumento, kauna-unahang dokumento at iba pa, nasa loob po kayo ng mismong napakaliking museo na kung tawagin po natin ay House of Representatives. At dito nyo po masasaksihan kung paano nga ba ginagawa isang batas at paano nga ba pinag-uusapan ang mga mahalagang batas na para po sa ikaunlad ng ating bansa.
0: Sir, matanong ko lang, paano po kayo nagsimula dito sa museo na mangalagaan at base na rin syempre sa timeline, sa tamang timeline ng ating kasaysayan dito sa Kongreso?
1: Oo, 2019 naging hamon po sa amin kung paano na ba natin mapoprotektahan ang mga importanteng dokumento. So nung nagkaroon po ng tsansa na magkaroon po tayo ng ganito kalaking espasyo, dito na po nagsimula yung kung paano na ba natin to ibibigay o ipapakita sa ating mga kababayan ang kwento po ng ating legislatura. So nagkaroon po tayo ng visual timeline ng kasaysayan ng ating legislatura. Dito nyo po makikita kung paano ba nagsimula yung konsepto ng pamumuno at paggawa ng mga patakaran sa mga sinaunang barangay. Kung paano ito naging mas organisadong sistema ng batas at representasyon. At habang kayo po ay umiikot sa iba't ibang galleries po ng ating museo, para na rin po kayong naglalakbay sa iba't ibang panahon po ng ating kasaysayan. Makikita po ninyo kung paano nga ba nagbago ang bawat institusyon. Makikita ninyo kung saan ba unang naging tahanan ng House of Representatives o Kongreso ng Pilipinas hanggang sa may mga iilang naging lugar din po na naging tahanan din po ng Kongreso. At kung paano po lumawak, syempre yung partisipasyon po ng bawat mamamayan sa pamahalaan at kung paano naman po umunlad ang proseso ng paggawa ng batas upang tumugon po sa bawat hamon ng ating henerasyon.
0: Mm-hmm. May mga nagtatanong din syempre dito, sir. Paano po ba usually yung proseso ng paggawa ng batas dito sa Kongreso?
1: Oo, ano, napakadaling itanong pero napakahirap po talaga magpasa ng isang batas. Sa totoo lang po, meron po tayong mga tinatawag na level, ano, kung saan. Syempre, mauna po yan sa pag-file po ng panukala. Diyan po ay kailangan nyo po, meron po kayong isang representante na magiging boses nyo po sa Kongreso o di kaya naman po sa Senado para po ipaglaban po ang batas o panukala po na gusto ninyong maging batas po sa ating bansa. Pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng first reading o unang tawag po sa loob ng plenaryo. Dito po babasahin kung ano po ang titulo o title po na inyong bill, yung number po at kung sino po yung author. At saka naman po siya ipapadala sa committee ba, kung aning committee po ba siya nararapat, kunyari po kung sa health, education, sa youth or sa higher ed. So may mga ganun po tayo, mga standing committees at mga special committees. At dun po, sa committee na yun, nagkakaroon po ng pangunang debate kung saan kailangan niyo pong ipresenta kung ano nga ba ang importansya at halaga ng batas na isinusulat ninyo o baka dagdag batas lang po ito na copy-paste naman po sa naging ibang batas o di kaya pag-aamienda lang po ito ng batas. Kapag naging successful po kayo doon, ito yung sinasabi namin, magkakaroon po ng second round. Dito na po yung second reading kung saan sa loob po ng plenaryo, magkakaroon na po ng debate ang bawat miyembro po ng mababang kapulungan. Pag-uusapan na po dito kung ipapasa po ba o hindi. At kung napagtagumpayan po ninyo, magkakaroon na po ng third reading at approval na po ng inyong panukalang batas. Mahaba-habang proseso po, so sana po maintindihan po ng ating mga mamamayang Pilipina at syempre sa ating mga estudyante na hindi po ganoon kadali na gumawa ng isang batas para po isa ikabubuti ng bawat isa, dahil napakahirap po, ilang pag-aaral po ang kailangan gawin, ilang research nga ang kailangan pang buuin para po maisulit po natin yung paggawa sa ganoong batas.
0: Sir, matanong ko lang, may mga comments din tayong nababasa na ano ba yung pagkakaiba ng ginagawang batas dito sa Kongreso sa Senado?
1: Ayun. Meron po tayong mga batas na pareho po. Meron po tayong tinatawag na Congress version at Senate version. So minsan po, may panukalang batas po isang senador na kahalintulad po ng panukalang batas ng isang kongresista. At kung may mga ganun po, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na bicam. Okay? Nagkakaroon po sila ng chance na mag-usap po at para pag-usapan kung anong version po ba ng batas ang kanila pong ipapasa. Nagkakaroon po dito ng brainstorming kung ano nga ba ang magiging laman ng final o yung huling klase o version po ng batas. At kapag napag-usapan na po, ito na po yung kanilang itataas sa plenaryo para po maaprubahan at mapirmahan po ng ating Pangulo.
0: No, ang challenging actually, sir, mapakinggan na actually napaka-challenging talaga sa ating mga Pilipino. Kahit sino naman po siguro na mapag-aralan itong mga ginagawa ng ating mga kababayan dito sa government and dito sa Kongreso, sa Senado, and yung differences lang din nun, kung minsan nakakalito na rin. Pero sir, dito nabanggit yung nga po sa museo, makikita yung timeline of course ng mga naging speakers. Mari po ba kayo magbigay ng ilan sa mga umupong speaker dito po sa ating Kongreso and yung mga naiambag po nila dito sa ating bansa?
1: Nako, ibibida ko po sa inyo ang tatlong speaker po natin na naging Pangulo po ng Republika ng Pilipinas. Una na po dyan, si Speaker Sergio Osmeña po. Nailalal po siyang Speaker of the House sa edad po na 29. At siya po ang pinakamatagal na umupo bilang speaker sa loob po ng 15 years.
0: Wow.
1: Sumunod po dyan ay si Speaker Manuel Rojas naman po for 12 years. Naging pangulo din po siya. At syempre, ang nag-iisang speaker po na babae, eto baliktad lang po nangyari, naging pangulo po muna siya bago po naging speaker. Former President and now Representative Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. So yun po ang mga iilan po sa mga speakers po natin na tumatakpo sa ating bansa. Siyempre, isa na rin po sa naging longest serving speaker po natin ay si Speaker De Venecia, kung saan umupo po siya at nakilala po sa loob po ng 13 years naman po.
0: Mm-hmm, sir, matanong ko lang, gaano po ba kabigat yung posisyon ng pagiging Speaker of the House?
1: Ay nako, napakabigat po. Sa totoo lang, ano, kung hindi man po mabubuting pagpupuri, eh, minsan masasamang pagpupuri din po ang binibigat binabato sa ating speaker. Pero isipin na lang po natin, ano, ang speaker po, sa madaling sabi po, kunwari po sa local government units po, ayan, no, sa ganung setup po, sila po yung tinatawag nating vice mayor. Oo. Pero ang dagdag po dito, sila din po yung parang mayor ng ating buong kongreso, dahil sila po yung ama ng ating buong kongreso, at siya po yung napili na boses at representante po ng lahat ng mga kongresista natin. So napakalaking trabaho po yan, dahil una na dyan ay kailangan po maisigurado na yung priority legislative agenda po ng ating Pangulo ay maipasa po bago man po magtapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. At syempre, ang pagkikipag-ugnayan rin po niya sa Senado, importante din po yun na nagkakaroon po ng magandang balanse ang Senado at Kongreso. Kaya importante din po na magkaibigan o magkakilala o iisang misyon ang ating pong speaker at ang ating pong Senate President.
0: Yun. And nabanggit yung nga po, sir, na ito rin po ay syempre isang interactive museum. Ano-ano po ba yung mga makasaysayang bagay yung maaaring makita sa museum? Parang nakikita po namin napakarami po yung maaaring makita dito.
1: Yes, oo, kung bibisita po kayo, dito niyo po makikita yung una pong pinaglagyan ng ating 1935 Constitution. O yung tinatawag po nating gold and laid chess. At the same time, yung mga original copies po natin ng 1935 Constitution at 1987 Constitution. Makikita niyo po sa loob po ng ating museum. At syempre, kung kanina napag-usapan lang natin kung paano nga ba ginagawang batas ng isang panukala, eh dito po sa loob ng museum na ito, magkakaroon po kayo ng tsansa na gawin po yun.
0: Wow. O
1: sinasabing ginagawang laro kung paano nga ba yun na nagpapasa po ng isang batas.
0: Wow.
1: Through our interactive table na tinatawag po. At syempre, meron din po tayong audiovisual rooms kung saan po mapapanood at makikita po ninyo kung ano ba nangyayari sa isang committee hearing at sa loob po mismo ng plenaryo. Maliban pa po dyan, syempre, yung opportunity po ninyo na magkaroon po ng picture kasama po ang ating speaker para po may souvenir na rin kayo.
0: Ayun. And sir, nabanggit nyo nga kanina na parang may reenactment ng pagsasagawa, ng pagpapasa ng batas. May mga nakikita rin po kami na, tama po ba, gavel po ba ang tawag doon?
1: Yes, ito naman po yung mga symbol of authorities natin, yung gavel and rest na ginamit po ng ating mga former speakers na itago po natin. At syempre yung mace po na ginamit po ng Kongreso po natin mula po 1907 hanggang po sa ngayon na panahon po natin.
0: Ayun, gavel pala. Pero sir, patanong ka lang, para saan po ginagamit itong gavel? Para naman maintindihan, kasi nakikita po natin minsan sa mga live coverages sa ating mga telebisyon na kapag may mga important or mga special coverage na napapanood tayo, nakikita nila ito'y pinapalo. Bakit po ba, sir?
1: Oo, napaka-importanting gamit po nito dahil simbolo po ito ng otoridad ng nakaupong speaker o di kaya po nakaupong head po ng isang plenaryo sa araw po na yan. Ito po ang nagpapatibay ng bawat desisyon po na nabubuo po sa loob ng plenaryo. Kaya napaka-importante po niyan, lalo na rin po yung mga mace po na tinatawag natin. Kung mapapansin niyo po sa Senado at sa Kongreso, kapag nakatayo po siya, ay talagang lahat po sila ay sumusunod sa batas or rules na nasa loob po ng plenaryo. At kapag nakahiga naman po siya o naka-rest, ay ibig sabihin po na hindi po valid o wala po munang batayan ang kanila pong mga pag-uusapan.
0: Ayun, syempre dito sa inyong museum, sir, maaari niyo po ba kaming libutin? Ano-ano po yung mga galleries na maaaring makita po dito sa loob ng inyong museum?
1: Naka po, sa loob po ng 8 gallery po na ito, unang-una pong bubungad sa inyo ay ang kwento po ng ating kasaysayan sa legislatura mula po sa Malolos Congress hanggang sa present po natin na Batasan Building. Makikita niyo po dito yung original po nating mga constitution books. At kapag lumipat naman po kayo sa gallery 2, nandito po yung ating symbol of authorities, yung mace and gavels po na ginamit po ng mga former speakers natin. Sa Gallery 3 naman po ay masasaksihan at maiintindihan nyo po kung paano nga ba ginagawa ang isang panukala at ang batas through our interactive game. At sa Gallery 4 naman po ay makikilala nyo po ang ating mga former speakers at ang iba pang mga naging lideres po ng ating kongreso at makikilala nyo po ang kanilang kwento kung paano nga ba sila nagtagumpay sa kanila pong pagserbisyo bilang speaker. Meron naman po tayong Gallery 5, changing exhibits po ito. Ibig sabihin po, kada taon, meron po itong pagbabago. This year, dahil po tayo po ay host ng ASEAN at ng AIPA or ASEAN Interparliamentary Assembly, makikita po ninyo doon ang iba't ibang mga regalo po ng ating mga ASEAN countries at wow, mga non-ASEAN countries na naitago po natin at naipreserba po natin dito po sa ating kongreso. At kung lubipat naman po tayo sa Gallery 6-7, magkatabi lang po kasi kaya 6-7 ako, ito naman po yung audiovisual room natin kung saan masasaksihan nyo po, mas maiintindihan nyo po at mas mararamdaman nyo po kung paano nga ba nagkakaroon ng isang committee hearing at debate ang ating pong mga kongreso. Ang ating pong mga kongresista sa loob po ng kongreso dahil seryoso po sila sa pagpapanukala po ng mga batas para sa bawat mamamayang Pilipino.
0: Ayun, ako sir, malaking bagay na sa ngayon, actually mostly sa mga museo po dito sa ating bansa na ginagawa nilang interactive kasi syempre ay mas madali po naiintindihan, aminin natin mas madaling naiintindihan ng ating mga kababayan kapag nakikita nila, nahahawakan or yun talagang parang sabi nga natin kanina yung may reenactment, yung mga bagay na nakikita po, yung talagang layunin ng museo na ipaintindi sa ating mga kababayan. And sir, ito pong museo saan po ito matatagpuan kasi sa lawak po ng Batasan Pambansa. Naku, napakalawak po. Saan po ba dapat kami pumunta?
1: Totoo yan, no? Sa sinabi mo kanina, dagdag ko lang, importante na yung mga museo din ngayon ay sumunod na rin sa kung ano nga ba ang, hindi naman uso, pero kung ano nga bang angkop sa panahon ngayon, ano? At naging konsiderasyon din po yan sa paggawa natin ng museum na ito dahil sa totoo lang, yung ganitong klaseng museum, napakaseryoso po kung iisipin dahil sa mga dokumento, yung mga artifacts at kung ano pa. Pero dahil po sa naging direction po ng ating mga lideres dito po sa Kongreso, naipasok po natin yung ating pong digital thing para po sa ating mga galleries po ng ating museum. At hindi lamang po ito ngayon ha, dahil magkakaroon pa po tayo ng mga paparating pa po na mga pagbabago at syempre dagdag po na mga kaalaman at iba pa pong makikita sa loob po ng museum. So makikita niyo po ang The House Legislative Museum sa loob po ng Library, Archives and Museum Building, harap lang po ng flagpole ng Batasan Complex. So pagpasok niyo po sa loob, diretso na po kayo sa library, nasa third floor lamang po kami. At para po sa mga gustong bumisita, bisitahin nyo lamang po ang aming official Facebook page, ang The House Legislative Museum, House of Representatives. At pwede po kayong magpa-register po doon. Bumisita po kayo Lunes hanggang Webes po muna ngayon dahil yun po yung mga office hours natin mula po alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga paaralan naman po, dahil na-experience namin na may mga paaralang sobrang dami po nilang bumisita biglaan, diba ganun? Iniimbitahan po namin kayong magkaroon ng at least a week in advance na booking o pagbibigay mensahe po sa amin para po mas ma-accommodate namin kayo ng maayos po dito. So maliban po sa museo ay mabibisita nyo rin po yung library ng ating kongreso. At syempre yung ating pong archives section po kung saan makikita nyo rin po yung digitization and digitalization program naman po ng Legislative Information Resources and Management Department naman po.
0: Ayun, and ito po ba ay libre, sir?
1: Nako po, yun po yung magandang balita dahil libre po ito, wala pong bayad. Pero paalala po ha, may nakita po kasi kami na may mga nasa tour guiding at ano na ginagawang negosyo po, no? Paalala po, Diyos ko Lord, wag naman po. Libre po ito, wala po kami sinisingil na bayad kahit piso. Ang kailangan nyo lang po ay magpakita ng ID at saka bumisita lang po at i-enjoy nyo lang po ang kwento ng atin pong kongreso.
0: Ayun, ako ha, meron pa lang mga ganyang pangyayari at ako malalakas ang loob, dyan pa talaga ginagawa.
1: Oo.
0: And sir, sa lawak po nito, matanong ko lang, waka nakaligtaan ko, saan po ito parte ng batasan, yung may mga gate-gate, sir?
1: Oo. Normally, dumadaan po tayo sa North Gate po talaga lahat. Ano? At tayo po ay nasa gitnang bahagi po ng atin pong batasan complex. So, pagpasok niyo po sa North Gate, ituturo po kayo kung saan po banda ang library and archives and museum building po. Separate building po ito sa loob ng batasan.
0: Ayun, maraming salamat Sir Jeremy. And ito na po yung pagkakataon, imbitahan po natin ng ating mga kababayan na bisitahin po itong museo ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
1: Opo, naku, unang-una maraming salamat po Miss Mary Rosa sa pagkakataong maipakilala po ang The House Legislative Museum and Conservation Laboratory ng House of Representatives. At syempre sa lahat po ng mga suki nating nakikinig at nanonood sa ating programa, inaanyayahan po namin kayong lahat, lalong-lalo na po ang mga estudyante, mga guro, pamilya at mga mamamayang Pilipino na nais pong mas makilala ang kasaysayan ng ating bansa na bumisita at maranasan po ang mga kwento ng ating legislatura at demokrasya. Dahil sa bawat batas po na ating tinatamasa ngayon ay may mga kasaysayang dapat alalahanin at mga aral po na dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Naway magsilbi po ang The House Legislative Museum bilang inspirasyon po sana upang mas mahalin po natin ang ating kasaysayan, pahalagahan ng ating institusyon, at tigit sa lahat po ay makilahok po tayo bilang responsableng mamamayan. Muli, maraming salamat po Miss Mary Rose po at sa lahat po na kasama natin sa programing ito. Mabuhay po kayo at ang sambayan ng Pilipino.
0: Ayun, sana po eh, mabisita ko na rin po yan soon, sir. Naku, araw-araw ko pa man din yan nadadaanan.
1: Ako mismo ang magtutur sa'yo.
0: Ayun, aabangan ko yan, sir. Maraming salamat, Sir Jeremy, sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
1: Maraming salamat po.
0: At ito pong nakapanayam si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer dito po sa Legislative Museum. Dito po yan sa Batasan Pambansa Complex. Dito po yan sa Quezon City. Para sa mga hindi pa nakakalam, yan din ay malapit din sa Sandigan Bayan kung kayo ay magagawi. Yan, sa mga pa-Fairview. Ayun, nakakatawa sabi nga ni Sir, parang nag-upgrade itong kanilang museo na open naman na po pala ito. Pero hindi lamang totally sa public. And this time, sabi nga ni Sir Jeremy, maganda rin na ginawa itong interactive. Kasi nga rin po, syempre, nabanggit nga natin kanina, sa hirap man intindihin yung trabaho ng ating mga kababayan dito sa gobyerno, lalo na dito sa Kongreso. Yung timeline din ng ating kasaysayan sa paggawa ng batas. Yung nabanggit nga natin kanina, yung pag-amyenda. At yung mga naging kontribusyon ng mga naging Speaker of the House na tinatawag natin. Maari nyo po yan mabisita at mas lalong maunawaan dito sa The House o The Legislative Museum. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero. Maya-maya, mayroon pa tayong pagkakakwentuhan dito lamang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
2: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
2: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
10: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
9: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camise. And the panuelo, which is a stiff scarf.
10: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
9: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
10: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
11: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
12: Miss Philippines!
10: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
9: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
10: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
9: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
13: Tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
15: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang versyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
16: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Pagpapakita ng kaugalian.
20: Paano po?
2: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan.
21: Kahit kailan
2: o saan man, samahang bayanihan.
21: Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura.
22: Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Kayo ba mga ka-frenny, lalo na sa ating mga kababayan, mga ka-frenny nga estudyante ngayon, lalong-lalo na sa kolehiyo. For sure, yung karamihan po sa atin, meron tayong mga subject na government or governance. Legal, yung parang gano'n, no? Legal and governance, tama ba yung aking pagkakatanda? Ano yung mga naiintindihan nyo dyan, aminin nyo mga ka-frenny? Ako sa totoo lang, ha, nung estudyante pa lamang tayo dito sa LPU Manila, sa Intramuros, medyo nahirapan din ako, ha, kung actually kung hindi naman ikaw ay talagang nagtitake ng law or anything related sa ating governance. Parang kuminsan ang hirap talaga kabisaduhin ano, or intindihin yung pagsisimula ng paggawa ng batas, yung iba't ibang mga ginagampanan ng ating mga ahensya. Kasi ang dami niyan eh, may mga mandato yan eh. Pero sa totoo lang ano, yung siguro yung masasabi kong pwede natin ma-advise. Wow, talaga, ma-advise talaga. E manood ng mga balita dito sa ating mga telebisyon, makinig sa radyo, yung mga nagaganap dito sa atin sa kapaligiran. Doon pwede natin talagang maintindihan yung ginagawa ng mga agency dito sa ating bansa, tulad na rin nito ng House of Representatives, ng Senado, and of course dito ng Pangulo. And ito, himay-himayin natin. Di ba kanina nabanggit nga natin itong the Legislative Museum ay matatagpuan po sa batasang pambansa. Pero marami po sa atin, siguro kayo ha mga ka-frenny, kung kayo ay nagagawi dito sa Quezon City, ay maaaring for sure ay nadaanan nyo na. At sa lawak po nito, parang circle nga po ito eh. Madadaanan nyo na yung iba't ibang wing. Nabanggit nga ni Sir Jeremy kanina, no, may iba't ibang wing. May north wing, may south wing. Ganon siya kalawak. Ito pong batasang pambansa, ito po yung tinatawag natin sa sangay ng gobyerno na gumagawa po ng batas sa Pilipinas. Noon pa po nung panahon ng batas militar, kung saan ay binubuo ng mga, yung itong isahang kamara, binubuo ng mga halal na kinatawan mula sa mga probinsya, distrito, lungsod, at mga sektoral na kinatawan ng kabataan, manggagawa, at magsasaka. Kaya kung nakikita nyo po sa inyong mga telebisyon, kung minsan yung nabanggit natin na special coverages dito sa House of Representatives, malawak ano, malawak yung parang kanilang classroom, ika nga yung room nila dito sa House of Representatives. Kasi po, yung mga representatives, from the name itself, House of Representatives, yung mga representatives natin dito sa mga probinsya po, dito sa ating bansa, ay nagsasama-sama para magkaisa at gumawa ng batas sa ikagaganda syempre ng ating pamamalaka dito po sa ating bansa. At syempre, mula po ito sa pangunguna ng Speaker of the House, kung saan ay ito pong batasang pambansa ay binuo ayon po sa konstitusyon noon pang taong 1973. Oh, ganyan ha. Napakatagal na rin ano. Na pinagtibay din sa kaparehong taon. At hanggang sa ngayon po ay nagagamit pa rin natin itong batasang pambansa complex. Ayan ha. Actually may complex na dahil nga sa lawak nito na maaari niyong matagpuan sa Quezon City. At ito, may singit ko lang ha. Ito naman, mag-jump naman tayo dito sa National Archives of the Philippines. Dahil, good news ha, mas madali na pong ma-access ng publiko ang ating kasaysayan patungkol po sa pagtatatag ng mga bayan at parokya sa Pilipinas matapos po inunsad ng National Archives of the Philippines ang Erección de los Pueblos System. Wow! Naglalaman po ito ng libu-libong digitized na dokumento at iba pang makasaysayang tala mula sa panahon ng pananakop ng Espanya. Inaasahang mas mapapalawak nito ang access ng ating mga mananaliksik at history enthusiasts sa loob at labas ng bansa, at patuloy naman ding madaragdagan ang NAP ng mga record at materyales upang higit pang mapayaman ang online archive dito. Naku, malaking tulong po ito. Yung ganitong klaseng proyekto na kung saan ay nakiki-join tayo no sa digital movement natin sa ngayon. Lahat naman mostly ay nakikita na natin online. Kaya sana no, marami pa sana sa ating mga government agencies na makiisa at gumawa ng app na para mas madali pong makita ng ating mga kababayan yung mga services na inyong ino-offer.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
2: Paano po?
1: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan kahit kailan o saan man, samahang bayanihan. Dito lang sa Iskultura. Tara na sa Iskultura.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Bahay kubo kahit munti.
7: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album.

0: gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo. Can you name them all?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influence na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
8: Tara na sa Eskultura.
9: Maraming salamat sa isang oras na ating pagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakakwentuhan kanina si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives. At syempre, maraming salamat din sa ating mga ka-frenny sa technical side. Sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganon din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Eskultura! Eskultura!
2: Radio Magazine
4: 1278 AM.

0: Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Ari mong oras, 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po at Biyernes na naman. Kaya naman sa oras pong ito, samahan nyo kami sa isang natatanging episode ng ating Letters and Souvenirs. Ito po ang ating LSS o yung Letters and Souvenirs Special. At sa loob nga po ng isang oras, ibabalikan natin ang mga alaala, mga awiting tumimo sa puso at ang makulay na buhay ng isa sa mga pinakatanyag na mga awit, kompositor, arranger at performer ng Amerika. At ito ay si Barry Manilow. Marami ang nakakilala sa kanya dahil sa awiting Mandy, Looks Like We Made It at yung I Write the Songs. Ngunit sa likod ng mga kantang ito, isang artistang halos anim na dekada nang nagbibigay ng musika sa milyong-milyong tagahanga sa buong mundo. Kaya maganda po para sa ating musikal na paglalakbay. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special, The Barry Manilow Story. At sisimulan natin ang ating paglalakbay sa awiting nagbigay sa kanya ng unang number one hit noong 1974.

Ito pong si Barry Manilow, pinanganak bilang Barry Allen Pincus noong June 17, 1943 sa Brooklyn, New York. At bata pa lamang, mahilig na siya sa musika. Nag-aral siya sa Juilliard School of Music. At nagsimulang magtrabaho bilang arranger at accompanist. Hindi kaagad naging madali ang kanyang tagumpay. Bago pa man siya nakilala bilang solo artist, gumawa na siya ng mga commercial jingles para sa telebisyon. Isa nga sa mga pinakakilala niyang ginawa ay yung sikat na patalastas ng State Farm Insurance na may linyang "Like a Good Neighbor, State Farm is There." At bago nga siya sumikat, naging musical director siya ng singer-actress na si Bette Midler. At ayun nga, 1974, inilabas ang Mandy. At doon, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Kasunod yan ay sunod-sunod na ang kanyang tagumpay. At isa sa mga kantang naging paborito ng maraming romantiko noon ay itong Somewhere in the Night.

0: 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas
10: and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
10: World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
13: 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
10: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
12: And Capital 104.3 collab.
10: Collab.
14: World class na tanawin.
15: Explore na natin.
16: Love the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Influence na yan.
14: Radyo Magazine
0: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
17: At patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs special ngayong Biyernes, June 19. June 19, kapanganakan no, ng ating bayaning si Jose Rizal. At patuloy po tayo sa pagtatampok kay Barry Manilow at ang kanyang musika dito po sa ating special Friday edition. Ang ating Letters and Souvenirs Special. Ako po si Tony P. Kasama nyo palagi hanggang alas 6. Kanina, no, ang dapat itatampok natin yung Somewhere in the Night. Pero yung ating napatugtog Somewhere Down the Road. Ito na, yung Somewhere in the Night ni Barry Manilow.

Somewhere in the Night ni Barry Manilow. 70s, isa po itong si Barry Manilow sa pinakamalalaking recording stars sa Estados Unidos. At hindi lamang siya isang mang-aawit, siya rin yung sumusulat, nag-aayos ng areglo ng musika at nagpo-produce ng sarili niyang mga album. At meron po tayong isang trivia. Ito eh, akala ng marami, no, na yung awiting I Write the Songs, eh si Barry Manilow ang gumawa o sumulat. Pero ang totoo, yan po eh awiting gawa nitong si Bruce Johnston ng The Beach Boys. Pero dahil nga sa napakagandang interpretation itong si Barry Manilow na parang inari niya, no, yung awiting yon. Yan ang isa sa naging mga pinakatanyag na awitin niya. At nanalo pa yan ng Grammy Award bilang Song of the Year noong 1977. At narito po, pakinggan natin ang awiting yan.

0: letters and souvenirs.
1: Isa sa mga dahilan kung bakit minahal itong si Barry Manilow ay yung kakayanan niyang magkwento sa pamamagitan ng musika. At sa bawat kanta tila may isang liham, isang alaala o isang pag-ibig na muling nabubuhay. 1977, inilabas niya ang isa sa pinakamalungkot ngunit pinakamagandang awitin ng kanyang karera. Isang kwento ng magkasintahang nagkahiwalay ngunit muling nagkatagpo. Pakinggan natin, Looks Like We Made It ni Barry Manilow.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! I-flex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
3: Hindi heavy!
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
14: Learning from home, may hindi boring.
9: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
19: At patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At nangangalahati na po ang ating palatuntunan kung saan ay featured po natin si Barry Manilow at ang kanyang mga awitin. Hindi puro tungkol sa pag-ibig lamang ang mga inawit ni Barry Manilow. May mga kantang nagbibigay rin ng inspirasyon at pag-asa. 1979, inilabas niya ang awiting One Voice. Ito yung nagsasabing kahit isang tinig lamang ay maaaring magdulot ng pagbabago. Isa ito sa mga kantang madalas gamitin sa mga concert finale at mga charity events. At ngayon, pakinggan natin ito.

Sa 80 milyong records ang naibenta ni Barry Manilow sa buong mundo. Meron siyang dose-dosenang top 40 hits at nanalo ng Grammy, Emmy at Tony Awards. Isa siya sa ilang artists na nagkaroon ng matagumpay na karera sa recording, television at maging sa concert performances. At sa kabila nga po ng kanyang kasikatan, nanatili siyang malapit sa kanyang mga tagahanga na kilala bilang Fanilows. At isa sa mga awiting tumatak sa puso ng maraming tagapakinig niya ay ito.

0: Serbisyong kailangan.
1: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store.

Yan po ang awiting Copacabana, isa sa mga pinakasikat na awitin nitong si Barry Manilow na nilabas noong 1978. Yan po ay bilang bahagi noong kanyang album na Even Now. At alam ba ninyo, dahil sa naging tagumpay ng awiting yan, umabot yung kantang yan no, sa top 10 ng Billboard charts. At nagkamit pa si Barry ng Grammy Awards para sa Best Male Pop Vocal Performance noong 1979. Naging inspirasyon din yan ng isang pelikulang pang-telebisyon at isang musical stage production na parehong pinamagatang Copacabana. At nabanggit nga po natin no, 1978 nilabas yung Even Now album ni Barry Manilow. At marami nga yung nagsasabing yan ang isa sa pinakamahusay niyang album. Ang title song nito, isa sa mga pinakamatinding awit tungkol sa alaala ng isang dating minahal. Isang pagpapatunay na may mga taong kahit lumipas na ang maraming taon, nananatiling bahagi pa rin ng ating puso. At ito nga po ang isa sa mga obra maestra ni Barry Manilow.

0: At sa loob nga po ng halos 60 taon, patuloy na nagbibigay inspirasyon itong si Barry Manilow sa pamamagitan ng kanyang musika. Mula dun sa awiting Mandy hanggang Somewhere Down the Road, mula sa I Write the Songs hanggang One Voice, pinakita niya na ang isang awit ay hindi lamang himig, kundi isang alaala, isang liham, isang souvenir ng mga taong minsan nating minahal, ng mga pangarap na minsan nating nahawakan at ng mga sandaling nais nating balikan pa. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating pagtatanghal ngayong Biyernes. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Thank you kay Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes at kay Boss Julius Ungab. Maraming salamat din kay Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo at happy weekend. Enjoy your weekend.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Pino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
10: Oo.
11: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag umaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pagmulong Ferdinand R. Marcos Jr., bit-bit pa uwi ng bansa ang iba't ibang kasunduan mula sa Russia na magbibigay benepisyo at oportunidad sa bawat Pilipino at maging sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Mahigit 20 Pinoy na na-detain sa Russia dahil sa immigration issue, makakalaya na ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr. Binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok na sa bansa ngayong weekend. Magiging epekto niyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin! Resigned Ateneo head coach na si Tab Baldwin at iba pang coaching staff ng Ateneo humarap na sa PNP-CIDG para magbigay ng salaysay kaugnay ng pagkamatay ng 2 Ateneo student athlete sa kanilang team building. Pahayag ng coaches at mga Ateneo Blue Eagles player may hindi pagkakatugma ayon sa DILG. At Spider-Man star na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan naging produktibo ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanilang joint press conference, nagpayag ng pag-asa ang 2 leader. Magkakaroon ng konkretong resulta ang lahat ng nabuong kasunduan sa summit.
3: Bukod sa iba't ibang kasunduan, nagresulta rin sa pagpapalaya ng ilang Pilipinong nakadetine sa Russia ang pagpunta roon ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Makakalaya na ang 24 na Pilipino na nakadetine sa Russia. Resulta yan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Malugod na ibinalita ng Pangulo na matapos ang 9 na buwan, makakapiling na ng mga ito ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Russian government sa kanilang pag-agapay at kooperasyon para maresolba ang issue. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang pag-adopt ng mahalagang dokumento matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang na ang Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russian Federation Unity and Diversity 35 Years Together, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation.
5: Together, these documents provide a comprehensive roadmap for expanding practical cooperation and delivering tangible results and benefits to our peoples in the years to come.
4: Naging produktibo rin anya ang pulong sa naturang summit lalo na sa hinaharap na ugnayan ng Russia at ASEAN region, lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya.
5: We exchange views on promoting peace, stability, and sustainable development, enhancing trade and investment, strengthening food and energy security, advancing science and technology cooperation, and deepening people-to-people exchanges.
4: Natalakay din anya sa summit ang pagpapalawig pa ng development sa Eurasian region, gayon din ang mga oportunidad sa pagitan ng ASEAN at ng Shanghai Cooperation Organization, maging ng Eurasian Economic Union.
5: We noted the growing interaction between ASEAN and these organizations and recognized the potential for enhanced cooperation in areas of mutual interest, including economic connectivity, trade and investment, energy, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges.
4: Bilang ASEAN chair, kinilala ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Russia sa ASEAN centrality, kasabay ng pagbibigay diin sa commitment nito na mananatili ang momentum patungo sa makabuluhang kooperasyon.
5: As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
4: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
2: Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Russia. Sa supply ng langis, target din ng Pangulo ang pinaigting na kooperasyon sa nuclear energy, space technology at artificial intelligence. Inang ulat ni Clazel Pardilia.
6: Bago bumalik ng Pilipinas mula sa 3 araw na working visit sa Russia, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN na pag-aralan ang mas malalim na kooperasyon ng rehiyon sa Russia, na isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo. Inatasan din niya ang mga opisyal ng pamahalaan na tukuyin ang mga posibleng bilateral agreements na maaari pang pasukin ng Pilipinas at Russia.
7: There is a big potential there that we really haven't explored before, but we will now.
6: Ngayong 2026, kung kailan pumutok ang sigalot sa gitnang silangan, umabot sa 700,000 bariles ng krudo ang binili ng Pilipinas sa Russia bilang tugon sa epekto ng krisis sa langis. Target ngayon ng Pangulo, palawakin pa ang pagkikipagkalakala ng dalawang bansa pagdating sa petrolyo, pagtutulungan sa nuclear energy, space technology, at artificial intelligence.
7: The Russian Federation's the government was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into supplying, getting our supplies of petroleum products from Russia. I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products.
6: Kilala ang Russia bilang dating pangunahing karibal ng Amerika noong panahon ng Cold War, kung kailan nahati ang mundo sa dalawang magkatunggaling kampo na pinamumunuan ng Estados Unidos at ng nooy Soviet Union. Matagal namang kaalyado ng US ang Pilipinas na may umiiral na makasundo ang pandepensa at may malapit na ugnayan sa larangan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Ayon kay Pangulong Marcos, unti-unti nang inaalis ng Pilipinas ang dating pananaw na nakaangkla sa bipolar world upang palawakin pa ang pakikipag-ugnayan nito sa iba't ibang bansa at matugunan ang epekto ng mga nagbabagong hamon sa Pilipinas.
7: It was the recognition that the world has changed. The traditional power structures and the traditional powers are no longer the powers that exist when, for example, the United Nations was formed right after the war. So the Philippines is just responding, adjusting to the new reality. The Philippines no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other.
6: Sa kabila ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Russia, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi magiging parte ng anumang gulo. Sa harap ito ng nagpapatuloy na digmaan ng Russia at Ukraine, matapos ilunsad ng Moscow ang malawakang pananakop sa Kyiv.
7: The Philippines is one of the, if not the greatest sponsor, supporter for peace, and not only in our region, but everywhere else. We would certainly not would want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world.
6: Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling maingat ang Pilipinas para masiguro na hindi magiging bahagi ng anumang sistema na maaring magpalala ng digmaan. Kalezal Pardilia para sa bayan.
3: Naging makabuluhan ang isinagawang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naniniwala ang ekonomistang si Michael Ricaport na nagpakita ng high level of diplomatic relation ng Russia at Pilipinas. Lalo pat nanguna sa isinusulong ng Pangulo ang kapakanan ng mga Filipino workers abroad. Naging maganda ring oportunidad para sa bansa ang nakabit na energy security bilang ang Russia'ng itinuturing na sa isa sa malaking producer at exporter ng langis. Nagbukas pa ng mas malawak na oportunidad sa usapin ng trade at export market kung saan mas pinalawak ang potensyal na merkado para sa tropical fruits gaya ng pinya, saging, mangga, at maging ang mga agricultural coconut oil.
8: Punsa opportunities, yung mga investments na maaaring pumunta dito, mm-hmm. yung mga tulong na pwede ibigay sa atin, mga cooperation, mm-hmm. whether when it comes to technology, defense, at syempre yung negosyo, no?
3: Yes.
8: Yung trade natin sa isa't isa, no? Lalo okay. pa, kasi mag-uugnayan yung high level yan, yung mga negosyante dito, ng mga dito sa Pilipinas at mga negosyante with Russia, lalo pa magkakaroon ng mapapalawig yan.
2: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Department of Energy na tiyaking agad magbubunga ng pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo at hinawa sa mga mamimili ang nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang kay Senator Sherwin Gatchalian, ilang buwan nang pinapasa ng mga Pilipino, lalo na ng sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at mga karaniwang mamimili ang mataas na presyo ng mga bilihin na dulot ng gera. Nanawagan din si Senador Gatchalian sa Executive Department na ipagpatuloy ang pagbibigay ng ayuda at iba pang suporta sa mga sektor na labis na naapektuhan ng mataas na presyo ng langis. Kasabay nito, muling iginiit ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagpasa sa Senate Bill No. 366 o ang Energy Transition Act na naglalayong isulong ang paggamit ng malinis na enerhiya at mabawasan ang pag-asa sa fossil fuel.
3: Po ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibabalik na sa normal ang operasyon ng Senado. Ipinahayag din ng Pangulo na susuportahan niya ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
6: Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado. Kasunod ang pagkakaluklo kay Senate President Sherwin Gatchalian at tuluyang pag-atras ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate leadership matapos ang ilang linggong kaguluhan sa mataas na kapulungan.
7: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. And take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority.
6: Nitong Miyerkules, nagpatawag ng special session ang Pangulo sa Kongreso. Umaas ang Presidente na matutugunan nito ang mga panukalang batas na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino.
7: Some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan. At lahat ng kailangan na ngayon. Nasa gitna tayo ng oil crisis na kailangan ng mga batas na yan. Ay sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti. And we can proceed with the normal conduct of governance.
6: Suportado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me.
6: Isa si Senator Cheese Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Sa kabila ito ng mga batiko sa mababatas sa pagpatay umano ni Escudero sa impeachment case si VP Duterte na karaang taon.
7: Those are opinions. I don't think that reflects in any way on how he will do. The rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt.
6: Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi kinakailangan ng balasahan sa mga kasalukuyang gabinete ng pamahalaan. Sa harap ito ng ugong ng posibleng pag-alis o paglipat umano ng ilang kalihim sa gobyerno.
7: I think we have a really good group of people in the cabinet right now. We are working well together and I don't see the need.
6: Pero aminado si Pangulong Marcos, nais niyang mas maging aktibo sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Pero paglilinaw ng presidente.
7: But just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
6: Ayon kay Pangulong Marcos, wala nang oras para magsagawa ng rigodon.
7: If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that.
6: Counterproductive o hindi anya nakakatulong ang pagsasagawa ng balasahan at taliwas sa isinasulong na katatagan ng administrasyon. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
2: Hindi natuloy ang nakatakdasan ng arraignment o pagbasa ng sakdal ngayong araw ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang dating opisyal ng kagawaran kaugnay ng kasong graft. Ito'y kasunod ng inihain ng defense na motion for a bill of particulars kung saan pinapatukoy sa prosecution ang mga alegasyong nakasaad sa criminal information. Ang naturang kaso ay kaugnay ng pagbenta sa 45% stake ng Chevron sa Malampaya Gas Project sa Yudena Corporation na pagmamayari ni Dennis Uy noong 2019. Samantala, muli namang magpapatuloy ang arraignment sa June 26. Mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Bato Catanduanes bukod sa iba't ibang hakbang kontrabaha ng Department of Public Works and Highways. Plano na rin na magsagawa ng dredging o pagpapalalim ng Bato River. Yan ang ulat ni Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Vera.
9: Mapa-shearline man o bagyo, matagagang suliranin ng mga residente sa Barangay CP at mga karating lugar sa Bato Catanduanes ang madalas na pagbaha sa kanilang lugar. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ang pag-apaw ng Bato River na isa sa pinakamalaking ilog sa lalawigan, lalo na tuwing malalakas ang pag-ulan at high tide na nagdudulot ng malaking perwisyo sa mga residente gaya ni Nanay Elena at Jeanette.
10: Pag umuulan na ma'am, wala na kaming tulog. Kasi ano na, may trauma na ang mga anak ko ma'am, sa anong, lalo na yung asawa ko, senior citizen na.
11: Sobrang epekto dahil ang bahay namin talagang apektado, lahat ng gamit. Halos basa.
9: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalalakas ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang mga hakbang sa ilalim ng Oplan kontrabaha. Layunin nito na mabawasan ang epekto ng pagbaha sa pamamagitan ng paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagpapabuti ng drainage systems, at pagpapatupad ng mga flood mitigation project para sa mas ligtas at mas matatag na mga komunidad. Sa katunayan, pinaplano na ang dredging o pagpapalalim ng Bato River upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Magkakaroon din ng koordinasyon sa iba pang mga ahensya para mapabilis ang implementasyon ng programa.
12: Pag natapos po ang mga projects na yan, magkakaroon ng peace of mind yung mga residents along Bato River. Thank you very much po sa lahat ng national government agencies. Lalo na kay President Marcos.
9: Nagpasalamat naman ang mga apektadong residente sa aksyon ng pamahalaan para matugunan ang kanilang matagal ng hinaing.
13: Maganda yan, ma'am. Maganda ang pamumuno ni President Marcos kasi nabigyan ng solusyon ang aming ano.
14: Maraming salamat po kay PBBM na nasolusyonan ang aming barangay para sa ikabubuti ng...
9: Sa ngayon, nagpapatuloy rin ang dike construction sa lugar. Tiniyak din ng DPWH Catanduanes na maisa sa katuparan nila ang kabuang proyekto bago ang kasagsagan ng malalakas na ulan. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Binigyan diin ng Office of Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region kung gaano kahalaga ang pagsasagawa ng sabayang earthquake drill. Ito ay para mas maging handa ang mga residente sa Maguindanao del Sur sa oras ng sakuna. Yan ang ulat ni Lian Bolongan ng PIA, SOC Sergeant.
9: Sa hudyat ng sirena, sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang higit 800 kalahok sa second quarter national simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Layo ng aktibidad na matiyak ang kaligtasan ng lahat tuwing may lindol. Sa kanyang mensahe, iginiit ni Mirna Angot, officer in charge ng OCD Bar, ang kahalagahan ng aktibidad upang mas mapalalim pa ang kahandaan ng publiko sa panahon ng kalamidad.
15: Yung sinasabi natin, proper execution ng duck, cover, and hold, tinuturo natin sa kanila, do alam naman natin na isa lang ito sa mga paghahanda na ginagawa natin na mas malaliman pa natin ang ating paghahanda, paano mapalakas yung ating system.
9: Ginawa rin sa aktibidad ang simulation exercise ng evacuation, search, rescue at retrieval, medical response, incident management at mga gawain ng emergency operations center.
16: Sa second quarter, pilit po namin ang bayan ng Talayan dahil gusto nila matestingan yung kanilang contingency plan on earthquake as well as paano pa nila mapalakas yung kanilang preparedness measures.
9: Tiwala naman ang OCD Bar na sa pamamagitan ng mga ganitong drill ay lalo pang mapalakas ang kahandaan ng mamamayan tuwing may emergency.
17: Ito po second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay isang napakahalagang aktibidad lalong-lalo na po sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Kailangan po ng ating mga kababayan kung saan sila po ay dapat maging aware at lagi pong prepared pagdating sa kung ano-ano mang sakuna, lalong-lalo na itong earthquake.
18: Mula dito sa bayan ng Talayan sa probinsya ng Maguindanao del Sur, para sa Integrated State Media, Lian Bulongon ng Philippine Information Agency, Soccergen.
3: Dahil sa sunod-sunod na pagtama ng malalakas na bagyo at matinding init na nararanasan ng bansa, isinusulong ng Climate Change Task Force ang pagpapaigti ng kaalaman tungkol sa climate change at ang matinding epekto nito. Mahalagang malaman ng publiko ang dapat gawin lalo na ng mga namumuno sa bawat lungsod. Ayon sa Climate Change Task Force, kailangan ng community-based approach kung saan ang lokal na pamahalaan ang dapat manguna sa mga gawain laban sa pabago-bagong klima. Masisimulan ang pagbabago at solusyon sa climate change sa pamamagitan ng action plan ng bawat komunidad at kooperasyon ng bawat mamamayan sa mga inisyatibo ng pamahalaan.
2: Pinalakas pa ng pamahalaan ang programang makatutulong sa mga komunidad sa Bicol Region sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Kabilang na riyan ang cash for training at cash for work. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
19: Dahil sa sunod-sunod na kalamidad sa bansa tulad ng malakas na lidol sa Mindanao, mas pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Sa katunayan, bukod sa family food packs na ipinamamahagi, magpapadala rin ang ahensya ng kanilang mga tauhan upang tumulong sa relief at rehabilitation efforts para sa mga biktima ng lidol sa Mindanao.
20: This is composed of 15 personnel from DSWD FO5. So, sino-sino itong mga 15 na mga personnel? Kasama po dyan yung mga social workers natin. Sila naman yung, these are not just ordinary social workers. Sila yung expert sa pagpuprovide ng psychosocial intervention.
19: Habang nakatutok ang DSWD sa agarang pagtugon sa mga sakuna, pinalalakas din ito ang mga programa para sa pangmatagalang climate resilience, food security at livelihood sa Bicol Region. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ang Project Lawa at Binhi ng DSWD. Layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng pagtatanim, pagpapalago ng pagkain at paglikha ng mga small water system para sa fingerlings at irigasyon. At dahil may mga tanim na mapagkukunan ng pagkain, malaking tulong ito para kay Rowena lalo na sa panahon ng kagipitan.
21: Magbibigay po ito sa amin ng libreng gulay, lalo na kung nasa panahon kami ng kagipitan, wala talaga po kami mano. Kahit ang aming mga kasamahan, nagbibigay po kami ng libreng gulay. Tumutulong din po kami sa barangay, sa mga evacuees, para makatulong.
19: Para naman kay Maria, hindi lang pagkain ang naibibigay ng programa, kundi dagdag kita rin dahil maaari nilang ipagbili ang kanilang mga ani.
22: Kami rin po yung nanginginabang. Kasi po, yung iba, binibenta namin. Yung iba po, binibili rin namin. Kung hindi, yung sobra naman, kinukuha din namin po para sa pang-araw-araw naming pangangailangan.
19: Sa ilalim ng Project Lawa at Binhi, sumasailalim ang mga benepisyaryo ng gaya ni Rowena at Maria sa 20 araw na cash for work training at cash for work kung saan tumatanggap sila ng 8,700 pesos. Nagsimula na rin ang regional payout sa Albay habang umaabot sa 78.3 milyong piso ang inilaang pondo para sa mga benepisyaryo sa buong rehiyon. Sa Albay pa lamang, nasa 1,000 benepisyaryo na ang naitala mula sa mga bayan ng Daraga at Libon at mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligaw. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, hindi lamang tinutugunan ng pamahalaan ang agarang pangangailangan sa panahon ng sakuna, kundi pinaghahandaan din ang mas matatag, mas ligtas at mas matibay na kinabukasan ng mga komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Patuloy na nagpapaulan ng hanging silangan sa bansa. Apektado nito ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang habagat ay posibleng lumakas na bukas o araw ng Sabado. Ayon po sa PAGASA, hahatakin ito ng bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Tatawagin niyang Bagyong Francisco. Aabot ito sa typhoon category kapag nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala itong direktang epekto sa bansa ang bagyo, pero hahatakin ito ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa kanlurang parte ng bansa, particular sa Mindanao, Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas hanggang sa araw ng Miyerkules sa susunod na Linggo. Sa ngayon, ang easterlies pa rin ang nagpapaulan at magdadala ng kaulapan sa bansa, particular sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Palawan at nalalabing parte ng Mimaropa Provinces. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan sa Visayas ang hanging silangan. Sa Mindanao, good weather pa rin pero may possibilities na localized thunderstorms o yung panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyo.
2: At abangan, paano ka lang nagpapalawig sa paternity leave? Isinusulong ngayon sa kamera.
3: At Hollywood actor na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. 4-hour next food crawl.
1: Yun yun, yung requirement dyan. Kailangan running, hindi dapat walking.
0: Walking! Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga ni nung baboy.
0: It's fun! Ngayong Linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: This is good for me.
0: Dito lang sa PTV. Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
5: Artsy Craftsy Pala!
0: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Isinusulong ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno ang House Bill number 9891 o ang Papa Leave Act na naglalayong palawigin ang paternity leave sa 105 days mula sa kasalukuyang 7 araw. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng 90 araw na bayad na leave ang mga ama pagkasilang ng anak at dagdag na 15 araw na paid parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng isang taon. May 60 araw naman na leave sakaling magkaroon ng emergency termination of pregnancy. Layo rin ng panukala na palakasin ang ugnayan ng pamilya at ikayatin ang mas aktibong partisipasyon ng mga ama sa pag-aalaga ng mga anak. Sakop din ng panukala mga hindi kasal na ama, alternative caregivers at mga manggagawa sa informal sector na miyembro ng SSS. Sumipot na sa PNP CIDG si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin para magbigay ng salaysay sa pagkamatay ng 2 student athletes sa kanilang training sa Aurora. Samantala, pagpapaliban din muna ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice dahil may hindi pagkakatugma sa payag ng ilang players at coaching staff. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
2: Hindi tugmang salaysay ng mga players ng Ateneo Blue Eagles na kasama sa training sa Dipakulaw Aurora at ni resigned head coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Ito ang isiniwalat ni DILG Secretary Junvi Crimulla matapos magtungo kaninang umaga sa CIDG si Baldwin at dalawang iba pang coaching staff para magbigay ng salaysay hinggil sa tunay na nangyari sa kanilang training. Dahil dito, sabi ni Crimulla na hindi muna sila magbibigay ng komento hinggil sa usapin.
3: In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details tapos gagawa kami ng conclusive report.
2: Ipagpapaliban din muna nila ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ sa Martes na sana ang kanilang target pero maaari umano ito na abutin pa ng isang linggo.
3: We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while. It'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang. Yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation.
2: Sa araw ng Huwebes, ay nakatakda ding humarap sa CIDG ang presidente ng Ateneo de Manila University para magbigay ng salaysay. Samantala, hawak na ng CIDG ang drone footage mula kay Baldwin pero maiksi lang umano ito kung kaya't hindi ito masyadong nakatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Sabi ng CIDG, mahalaga ang salaysay ni Baldwin para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang training na nauwi sa trahedya bilang head coach daw kasi 90% ng executive decision ay nanggagaling sa kanya. Ibig sabihin, kumpas ni Baldwin ang sinusunod ng mga players maging ito man ay sa loob ng ring o sa kanilang mga training. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigas para sa Bayan.
1: Naghain ng reklamo ang Office for Transportation Security sa Office of the Ombudsman laban sa security screening officers nito na nagnakaw sa mga banyagang pasahero habang naka-duty. Pinangunahan ni OTS Administrator Undersecretary Gilberto Cruz ang paghahain ng reklamo. Nagbabala si Cruz sa lahat ng mga kawaninang ahensya na ang sinumang masasangkot sa anumang kriminal na gawain habang naka-duty ay mananagot sa kasong administratibo at kriminal. Anya, paghahain ng reklamo ay pagpapakita ng commitment ng OTS para sa pagkakaroon ng transparency, pananagutan at para masiguro na ligtas ang lahat ng mga pasahero. Mariing itinanggi ni Senador Risa Hontiveros na may kinalaman siya kaugnay ng corruption issues sa PhilHealth. Pinabulaanan din ni Hontiveros na ang mga paratang na siya umano ay komunista. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Fake news. Ganito inilarawan ni Senator Risa Hontiveros ang makusasyong siya umano ang PhilHealth Queen at may kinalaman sa umano'y unauthorized release ng mga bonus at allowance ng mga empleyado ng PhilHealth noong 2009, 2010 at 2014. Bago mahalal bilang senador, nagsilbi si Hontiveros bilang miyembro ng Board of Directors ng PhilHealth mula Nobyembre 2014 hanggang Oktubre 2015. Sa kanyang paglalo sa isang student forum sa Southwestern University, FEMA sa Cebu City, iginito ang Hontiveros na matagal nang napatunayang walang basehan ang naturang mga alegasyon. Ayon kay Hontiveros, mismo ang PhilHealth Finance, Commission on Audit at iba't ibang media fact-checkers ang nagsabing wala pa siya sa PhilHealth noong mga panahong naganap at inimbisigahan ang naturang isyo ng korupsyon. Pinabulaanan din ni Hontiveros ang mga paratang na siya umano ay komunista at iginiit na isa siyang social democrat na nagsusulong ng mga reforma sa mapayapa, legal at konstitusyonal na paraan. Binigyan din niya ang mahabang tradisyon ng serbisyo publiko ng kanyang pamilya, kabilang ang kanyang yumaong asawa at ilang kamag-anak na nagtapos sa Philippine Military Academy o PMA at nagsilbi sa militar at pulisya. Ayon kay Hontiveros, inaasahan niyang bago matapos ang taon o sa unang quarter ng susunod na taon ay magkaisa ang kanilang hanay sa pagsuporta sa kandidatong may malakas at tiyansa sa halalan. Samantala, pinasalamatan ni Hontiveros ang mga kababayan na natutuwa sumusuporta sa kanya at kay Senate President Sherwin Gatchalian o mas kilala bilang Winry, at binigyan din ang kanilang patuloy na pagmamasid at pagsuporta sa trabaho ng Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang aktibidad ng mga Chinese research vessel, barko ng Chinese Coast Guard at KLA Navy sa paligid ng Bajo de Masindoc para matiyak na walang illegal na gawain sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, sa nakalipas na 8 hanggang 10 na buwan ay namataan ang paglalagay ng mga boya, harang at isang floating structure sa lugar. Gayunman, inalis na rin ang nasabing struktura matapos ang diplomatikong hakbang ng pamahalaan. Sa ngayon, araw-araw na isinasagawa ang Maritime Domain Awareness Operations para bantayan ang teritoryong sakop ng bansa.
5: Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa karagatan, yung ating mga fisher folks, we are doing everything that we can, yung inyong Philippine Navy, AFP, Coast Guard, BFAR, kasama na yung maritime group ng PNP, lahat po tayo, lahat po kami ay ginagawa ng lahat to be able to secure and to protect our maritime domain.
6: Hindi lang depensa laban sa banta ng anumang pag-atake ang pinalalakas ng Pilipinas, kundi pati ang kahandaan nito sa pagre-responde tuwing may kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang pagsasanay ng Philippine Army sa Camarines Sur. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
7: Sunod-sunod ang pinakawalang putok ng ground forces ng Philippine at Australian Army sa live fire exercise na ito sa Pasakaw, Camarines Sur. Ito ay matapos na ma-detect ng Philippine Navy ang mga kalaban sa dagat. Kasunod naman ito ang pag-atake ng Philippine Air Force mula sa Himpapawid. Ayon sa Philippine Army, malaking tulong ang isang buwang Philippines-Australia Army-to-Army Exercise Kasangga 2026-01 para maprotektahan ang Pilipinas mula sa banta ng pag-atake.
8: Napakaganda nito kasi nare-refresh yung ating mga kasundaluhan at ganoon din po yung Australian Defense Force sa pagpaplano, pagkakaroon ng mga communication exercises at pag-execute po ng mga scenarios na ilalagay nila sa plano.
7: Kabilang din sa mga aktibidad ang pagpapalakas sa interagency cooperation kung saan nagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at local government unit para sa ligtas na paglikas ng mga apektadong sibilyan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-barangay Balogo dahil sa lugar nila isinagawa ang nasabing exercise.
9: Kasi po dayman lang ang BLGU, Balogo po ang mga beneficiary, kaya hindi bako umalang LGU Pasakaw, kundi po si national security po, ano, interest po kan sa tuyang nasyon, and very much fortunate po kita na igdiyo po sa barangay Balogo, Ginibo, ano po iniyong akasangga exercises. Ano, very important po ano sa tuya pong national po na interest.
7: Humanga rin ang 1st Field Squadron ng Australian Army sa mga sundalong Pilipino, lalo na sa 83rd Infantry Battalion ng 9th ID sa dedikasyon at husay na ipinamalas nila sa 5 linggong pagsasanay. Sa pamamagitan kasi ng exercise na ito, hindi lang kaalaman at operational experience sa territorial defense ang naibabahagi nila sa Pilipinas, kundi maging suporta sa pag-transition natin mula sa internal security concerns patungo sa pagpapalakas ng kahandaan para sa external defense.
10: We, as the Australian Army, we've spent a lot of time conducting operations in a conventional war environment, and that means we have We have practiced the skills of defensive fighting and defensive operations, and that's why we're sharing those with the Philippine Army, to just bring us all up to the same level to integrate and operate better together in a defensive operation.
7: Bukod sa pagpapalakas ng depensa at kasanayan sa operasyon, napapalakas din ng mga ganitong pagsasanay ang kahandaan sa kalamidad at pagsaklolo sa mga mamamayan sakaling may mangyaring sakuna. Mula rito sa Camarines Sur, para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kinilala ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mas pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino o for...
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Pansamantala po muna nating puputulin ang Ulat Bayan para bigyang daan ang ulat ni Raquel Bayan. Raquel?
13: Yes, Jamie, magandang gabi. Baliktansala nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makibahagi sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Exacto 4:02 nang lumapag sa William Moore Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Marcos. Sa arrival statement ng Pangulo, sinabi nito na ang summit nagsilbing pagkakataon upang maipabati ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Inadap din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Partikular na binanggit ni Pangulong Marcos ng Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030. Ayon kay Pangulong Marcos, sa mga dokumentong ito, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mamamayan ng mga bansang ito. Pakinggan natin, Jamie, ang payag ni Pangulo Marcos.
14: Magandang araw po. I have just concluded my participation in the ASEAN-Russia Commemorative Summit in Kazan, Russia, where I served as co-chair alongside President Vladimir Putin. The summit marked the 35th anniversary of ASEAN-Russia relations and offered a timely opportunity for ASEAN leaders and President Putin to take stock of our partnership and chart a course forward amidst an increasingly complex global environment. We exchanged views on significant regional and international developments, including the South China Sea and, of course, the situation in the Middle East. We also discussed ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples. Our discussions reaffirmed the importance of deepening practical cooperation on shared security challenges such as terrorism, transnational crime, cybercrime, and other non-traditional threats, as well as sustaining ASEAN-Russia engagement across all community pillars through our existing mechanisms. The summit developed several key outcome documents that will shape the next chapter of our strategic partnership. These include the Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russia Unity in Diversity 35 Years Together. This articulates our shared vision for the future. The ASEAN-Russia Joint Statement on Cultural Cooperation and on Energy Cooperation, and the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, which serves as the principal roadmap for cooperation across the political security, economic, and socio-cultural pillars over the next 5 years. Our discussions also underscore the growing interconnections of regional processes across Eurasia. In this spirit, I had constructive engagements with the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union, including through the Eurasian Economic Commission, covering inter-regional dialogue and practical cooperation in trade and investment, energy, security, connectivity, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges. On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin, where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
13: Yan ang tinig ni Pangulo Marcos mula Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Maraming salamat, Raquel Bayan. Inyo pong napakinggan ang arrival speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli po nating balikan ang Ulat Bayan dito po sa Radyo Pilipinas.
14: Our discussions also underscore the growing interconnections of regional processes across Eurasia. In this spirit, I had constructive engagements with the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union, including through the Eurasian Economic Commission, covering inter-regional dialogue and practical cooperation in trade and investment, energy, security, connectivity, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges. On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin, where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
6: Sa iba pang balita, para matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang hiker sa Mount Kalatungan, nag-deploy ng thermal imaging drone ngayong araw ang isang pribadong grupo sa bukid noon sa tulong ng lokal na pamahalaan. Nakapag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa indigenous people sa lugar na may malalim na kaalaman sa bundok para tumulong sa search and rescue operations. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
15: Nag-deploy na ng thermal imaging drone ng isang pribadong grupo sa Bukidnon sa tulong ng lokal na pamahalaan upang makatulong sa paghahanap sa nawawalang hiker sa Mount Kalatungan na si Alcarge Zamayla. Makatutulong ang nasabing drone sa pagtukoy ng mga heat signature sa kabila ng mahirap na weather condition sa lugar. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ito ay naiulat na nawawala. Sumali umano ito sa isang trail hiking activity sa Mount Kalatungan, kasama ang kanyang pinsan na walang hawak na trekking permit mula sa tourism office ng Bukidnon at hindi rin nakapagparehistro sa organizer ng nasabing aktibidad. Tuloy-tuloy rin ang isinasagawang search and rescue operations ng pulisya, mga rescue team at iba pang mga hiker, pero bigo itong matagpuan.
16: No, we are very hopeful na sana buhay pa ang ating missing hiker, and we are resourcing all our efforts, no, at the same time our drones and our team of hikers and our team of search and rescue team na makita ang mga posibleng nadaanan or dinaanan or sa mga river banks na pwede makita ang ating hiker.
15: Dahil dito, nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga indigenous peoples o IP sa lugar na may malalim na kaalaman sa Mount Kalatungan upang tumulong sa search and rescue operations, maging sa mga forest guards na pamilyar na sa nasabing trail. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 120 ng mga volunteer, sundalo at pulis ang tumutulong sa paghahanap sa nawawalang hiker.
16: Our search and rescue operation team are composed of volunteered hikers na galing pa mismo sa mga lokal na area. At the same time, pati yung mga ITs or indigent guiding of people na taga dun mismo and promo protector, meron din tayong Bantay Lasang kung saan sila talaga yung umaakyat parati and tinitingnan din nagsisecure ng ating Mount Kalatungan.
15: Kaugnay nito, nananawagan ng otoridad sa publiko na kung mayroon man silang mahalagang impormasyon tungkol sa nawawalang hiker, agad na makipag-ugnayan sa Pangantukan Municipal Police Station o mag-text o tumawag sa numerong nakikita sa inyong screen upang agad itong maaksyonan. Janessa Felix, para sa Bayan.
6: Makapagtuturo na mga dating OFW na lisensyadong guro sa Cordillera Region. Ito ay sa ilalim ng tinaigting na programang SPIMS o sa Pinas, ikaw ang mamapser ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Audrey Villana ng PTV Cordillera.
17: Pinapaigting ng Department of Education katuwang ang Department of Migrant Workers ang programang SPIMS o sa Pinas, ikaw ang mam at sir para sa mga OFW na lisensyadong guro. Bibigyan sila ng plantilla items sa main teaching o non-teaching roles alinsunod sa batas. Kailangan lamang na licensed teacher ang mga dating OFW na aplikante ng SPIMS. Nakabalik na sa bansa 3 taon na ang nakalipas mula sa pagtratrabaho abroad at makapagbibigay ng patunay na nagtrabaho siya sa ibayong dagat. Mag-apply sa DMW online o sa pamamagitan ng regional offices ang mga dating OFW na kwalipikado. Pagkatapos ng pre-screening, ibibigay ng DMW ang listahan sa DepEd Central Office bago maibigay sa mga schools division offices. Wala ring cut-off score ang mga aplikante ng SPIMS, basta makumpleto nila ang lahat ng dokumento.
18: Once they pass kasi yung DMW pre-screening and sent to our DepEd Central Office, they are assured of the

0: for ang SPIMS item mayroon sa Cordillera Administrative Region, mas mataas kumpara sa 97 items noong 2025.
1: Kaya maganda itong SPIMS because it's a way of getting them back para dito nila i-form, or they will come back here to form our children so that they can be who they can be in the future towards nation building.
0: Audrey Villena, para sa Bayan.
2: Maari ng pasalan ng isang heritage and art hub na matatagpuan sa Governor Pack Road sa Baguio City. Lain itong ipakilala ang mayamang kasaysayan at kultura ng rehiyon ng Cordillera. Inang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
3: Bukas na sa mga bisita at turista ang Cordillera Heritage of Art Hub ng Department of Tourism Cordillera na matatagpuan sa Governor Pack Road, Baguio City. Ayon sa tanggapan, ang lugar ay magsisilbing hosting ng exhibitions, workshops, cultural demonstration, small group performances at creative gatherings. Magiging isang educational area din ito para sa mga turistang nagbabalak malaman ng kasaysayan ng Cordillera, kultura at tradisyon.
4: We're so happy to share the yung cultural hub and art park. We call that in the DOT, no. So this is our share to the community, no, to the art community and to the cultural community as well, no. So it's an open area where you can be able to do or conduct events, no. It can be a storytelling. It can be pottery, it can be wood carving, and all sorts of exhibitions.
3: Anya, ang Cordillera Heritage at Art Hub ng DOT ay tulay sa nakalipas na panahon at nang kasalukuyan na magiging refleksyon ng mga kabataan para sa kinabukasan.
4: Ang mga travel and tours natin can actually use it or utilize it for itinerary, for package tours, no? Yung mga small groups na where you want to also provide experiential activities, no? Kasi ang turismo ngayon dapat immersive.
3: Katuwang rin ang Art Hub ang PNP para sa seguridad ng mga bisita na namamasyal.
5: We would like to convey or reaffirm our commitment in supporting tourism-related activities of DOT and of course the tourism players in terms of the maintenance of peace and order as well as public safety.
3: Christine Bornolia Sabaway, para sa Bayan.
2: Nag-alay ng panalangin sa Poong Nazareno ang mga deboto sa Quiapo Church. Dalangin nila ang mabuting kalusugan at kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay. Kabilang na rin ang kapayapaan sa bansa. Inangulat ni J.M. Thompson.
6: Buo ang pag-asa ng ilan nating kababayan na magiging maayos ang sitwasyon ng bansa sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari.
7: Nariyan ang gulo sa labas ng bansa na hustong nakaaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang ingay sa politika at ang kabi-kabilang mga trahedya. Hindi pa man sumisikat ang araw kaninang alas 6 ng umaga ay dagsa ng ating mga kababayan para manalangin ngayong Biyernes, araw ng pagsamba ng mga deboto ng Poong Nazareno sa Quiapo Church. Ang biker na si Armando Agustin, panata na niyang pagsisimba tuwing Biyernes kasama ang kanyang mga kaibigan. Bukod sa dasal na magandang kalusugan at kaligtasan sa kanyang buong pamilya, palagi rin kasama sa kanyang dasal ang isang hiling.
8: Sana umayos na yung bansa natin. Dapat pag-usapan na lang nila, di ba? Kung sakali man, ang apektado yung mga yung mahal yung biling, para naman lahat masaya.
7: Isa lang si Armando sa mga debotong tuwing Biyernes ay walang palya para manalangin at humiling na sana'y maging ligtas at magkaroon ng maayos na kalusugan ang kanilang pamilya. Hindi naman iba ang dasal ng ilan pang mga deboto dito sa Quiapo Church, ang mapayapa at maayos na pamumuhay. Batay naman sa humili ngayong umaga, sa dami ng problema na kinaharap ng ating bansa ngayon, maraming bagay ang pumapasok sa ating isipan. Maraming problema kung saan apektado ang pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya naman ang payo ni Father, sundin natin ang nais ng ating puso at ang nais ng may kapal. Nang sa gayon, makamit ng bawat isa ang tunay na kapayapaan, hindi lang pansarili, kundi para sa kapakanan ng bayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.

0: Umanong nasa edad at 35 ang dating child star at American actress na si Davey Chase. Samantala, Spider-Man star na si Tom Holland at Zendaya, totoo kayang kasal na? Narito ang ulat.
1: Umano na ang aktres na si Davey Chase na kilala sa kanyang mga role sa horror film na The Ring at Lilo and Stitch ng Disney. Siya ay 35 taong gulang. Ang kanyang biglang pagkamatay ay kinumpirma ng kanyang kasintahan na si Roy Hernandez. Ayon kay Hernandez, si Davey ay nasawi noong Martes, June 16, matapos magkaroon ng meningitis at impeksyon sa dugo na naging sanhi ng pagkakaroon ng kanyang septic issues. Na-ospital din ang aktres sa Los Angeles nitong nakaraang buwan matapos dumanas ng malnutrisyon. Sumikat si Davey noong 2002 matapos i-voice ang batang Hawaiian na si Lilo Pelikay sa animated hit na Lilo and Stitch ng Disney. Nang maglaon, binalikan niya ang papel sa ilang mga sequel at ang serye sa telebisyon na Stitch the Movie, Lilo and Stitch the Series at Leroy and Stitch. Si Davey ay naging isa sa mga pinakakilalang young star ng horror matapos ang pagganap sa karakter ni Samara Morgan, 2002 na The Ring. Matapos ang ilang buwan ng espekulasyon, sa wakas ay kinumpirma na ng Hollywood actor na si Tom Holland na opisyal na silang kasal ni Zendaya. Ginawa ng British actor ang pahayag sa kanyang panayam sa isang magazine kung saan binanggit niya ang viral artificial intelligence generated ng mga larawan na kamakay ng kumalat online na maling naglalarawan ng kanilang kasal. Gayunpaman, tumanggi ang 30-year-old actor na ihayag ang anumang karagdagang detalye tungkol sa seremonya. Ang mag-asawa ay unang nagkakilala habang sinushoot ang 2017 blockbuster na Spider-Man Homecoming. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. Hanggang sa Lunes at advance Happy Father's Day sa lahat ng mga ama. Ako po si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Sir.
1: Headlines.
0: Office of Civil Defense patuloy sa pagresponde sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Headlines.
0: Senado, balik trabaho at doble kayod ngayon sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Headlines.
0: At retrial conference at impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 20th araw ng Hunyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Naging punong abala sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa summit. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na naging produktibo ang kanyang pagdalo sa nasabing pagpupulo.
4: We exchange views on significant regional and international developments including the South China Sea, and of course, the situation in the Middle East. We also discuss ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples. Our discussions reaffirm the importance of deepening practical cooperation on shared security challenges such as terrorism, transnational crime, cybercrime, and other non-traditional threats, as well as sustaining ASEAN-Russia engagement across all community pillars through our existing mechanisms.
0: Ayon sa Pangulo, inadap sa summit ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto na ugnayan ng ASEAN at Russia. Ito ay ang Kazan Declaration 2026, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Pangulong Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit.
4: We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges.
0: Nagpasalamat ang puno ehekutibo at ang Philippine delegation sa Russia dahil sa kanilang matagumpay na pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkakabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
5: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
0: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na nagpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsupo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng puno ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counter-terrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
5: The Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace,

0: and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
1: Sa kaugnay pa ring balita, nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad na mahakbang para sa mamamayan kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sine.
0: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
1: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, nagbigay ng commitment si Russian President Vladimir Putin sa kahandaan ng Russian Federation na suportahan ng mga ASEAN ang ASEAN sa development ng nuclear energy program sa rehiyon. Sa joint press conference matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Maaari rin anyang tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang sa linya ng agrikultura. Ayon sa Russian leader, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng kanilang bansa na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ng lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
3: As unique technology of building nuclear power plants using most stringent environmental and safety and security standards, Rosatom can not only build NPPs, but they can also help build from scratch a new peaceful atom industry. It's a turnkey service. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge in such spheres as nuclear medicines and application in other spheres such as agriculture, for example.
1: Yan ang isinaling pahayag ni Russian President Vladimir Putin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang paunahing balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na napiit ng halos 9 na buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Kapihan with Media na dito ay nilahad ng Presidente ang kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napag-alaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino ngunit na natili silang nakakulong sa loob ng 9 na buwan. Nangako naman anya si Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga Pinoy. Dagdag ng Pangulong Marcos, binigyan umano ng Russia ng option na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat na mga ito na umuwi na sa Pilipinas.
4: We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, you said they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una, pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Alan Hefty, magandang paraan ito para maipakita sa global community at mga stakeholder ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia, partikular sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makabubutian niya sa mga maliliit na negosyante at pamumuhunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag ni Hefty, sang-ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
5: With the current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
1: Si DTI Undersecretary Alan Hefty.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, bumaba sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay ayon sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRMC na inirebisa ang death toll mula sa dating 78 matapos ang validation ng mga ulat ng mga taong nasawi, nasugatan at nawawala. Apat na individual sa unang inlista na nasawi sa Sarangani ay inireclassify bilang mga nawawalang individual. Dalawa pang nasawi ang naitala sa South Cotabato. Ayon sa ahensya, higit sa 1.45 na individual. Sa Mindanao, ang nananatiling apektado dahil sa malakas na lindol. Higit 1.35 billion pesos naman ang halaga na pinsala sa infrastruktura.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghira na nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Anya, ikakasa na rin sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng at pinadapa ng nagdaang lindol, partikular ang mga totally at partially damaged houses. Dagdag ni Dayang Hirang, kasano na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
6: Mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
1: Yan ang pahayag ni Office of Civil Defense Region 11, Director Ednar Dayanghira.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sumampa na sa 283.6 million pesos ang halaga ng tulong na naipabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa walang tigil nitong relief operation sa mga lalawigang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan nitong tulong, ang family food packs na umabot na rin sa halos 400,000 na mga kahon. Nagpapatuloy rin sa ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal na sa buhay, mga nasugatan at mga na-ospital dahil sa sakuna. Inaasahan naman ng DSWD na madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19, mayroon pang higit 5,000 pamilya o katumbas ng 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 billion pesos pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong local government units.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa poblasyon Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay ang mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Anya, sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
7: Kasi gusto natin bumalik sometime. Normalcy yung buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayor, yung relief is panandalian. Kasi na yung mga kababayan kung gusto na dyan, makakumpong yung kanilang karaan. At kaya yung cash assistance, which is sabi ko na ganyan, pauna lang ang yun. Pagbigay na ng NHC yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila. So let's assess again. So obviously yung plan, mas malalim plan at yung malapatan, mas malalim yung naging effect on the people and the other health. So dapat yung response sa cash assistance. So again, our guidelines allows that. It gives us the flexibility to determine ano yung sapat, angkong, at tamang kahalaga na ibibigay sa bawat kababayan.
1: Si DSDD Secretary Rex Gatchalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanawagan si Abra Loan District Representative JB Berno sa pamahalaan na magsagawa ng masusing pagsusuri sa structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura sa bansa. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Bernos, mahalagang tiyakin na ligtas at matibay pa rin ang mga kalsada, tulay, paaralan, pantalan at iba pang pampublikong infrastruktura. Ipinunto rin niya na lalong kinakailangan ang pagsusuri dahil hindi na mahuhulaan kung kailan at saan tatama ang malalakas na lindol at iba pang kalamidad. Aniya, makatutulong ang komprehensibong inspeksyon upang matukoy kung alin sa mga infrastruktura ang maaari pang gamitin at kung alin ang nangangailangan ng rehabilitasyon o tuluyang pagsasara. Umaasa rin ang mambabatas na maisabatas na ang panukalang New Philippine Building Act upang mapalitan at ma-update ang kasalukuyang construction standards sa bansa. Binigyang diin ni Bernos na dapat ding managot ang mga may-ari ng gusali at mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang lumabag sa itinakdang construction standards.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ng Pangulo, matagal nang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala na ito sa pwesto. Gayunpaman, hindi niya ito nangangahulugan na magkakaroon ng balasahan sa kanyang gabinete. Lagdan ng punong ekotibo, kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon.
4: It's a counterproductive. What you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. And the people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are, as far as I'm concerned, are doing the job that they're asked to do. And
1: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng Estados Unidos at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ang pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman na yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Giit ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko, lalo na ng mga sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka mahing isda at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gyera. Sa kabila nito, nanawagan ng Senate President sa Ekotibo na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya kung magtutulungan o matutulungan ng tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga vulnerable o mahihinang sektor.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga, balik trabaho at doble kayod na ngayon ng Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate Flex at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Sa mga susunod na araw, ilalatagnaan niya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahandaan na rin maging ang impeachment trial na sisimulan sa July 6.
9: Tapos na ang Senate Flex, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment.
1: Yan ang pangayang ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ ang pag-iimbestiga sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Pero tiniyak ni Gatchalian na makikipagtulungan ng Senado sa investigasyon. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na nais muna niyang mabasa ang pinal na ulat na investigasyon bago magbigay ng mas detalyadong komento, lalo na matapos sabihin ng DOJ na hindi umano under attack ang Senado sa naturang insidente. Anya, sensitibo ang usapin at mahalagang makita ang buong konteksto ng ulat bago gumawa ng anumang pahayag. Ibinahagi din ni Gatchalian na ipagpulong na siya sa Office of Sergeant at Arms o OSAA na direktang sangkot sa issue. Ibinahagi rin ni Gatchalian na nakipagpulong na siya sa Office o OSAA na direktang sangkot sa issue dahil dito ay giniit niyang mabubuting hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon bilang paggalang sa mga taong nasasangkot at sa proseso ng pagbusisi sa pangyayari. Binigyang din ng Senate President na ang pinakamahalagang aspeto ng investigasyon ay ang pagiging independent at impartial nito. Anya, dapat kabilang ang Senado sa investigasyon dahil may mga tauhan ng institusyon na posibleng may kaugnayan sa nangyari.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ipagpapatuloy sa Lunes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag ni Poa, may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede anyang umabot sila hanggang araw ng Martes.
10: Of course, as defense is concerned, okay po naman kung siya nangyari. But hopefully, matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, the apat yung article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos na yon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talagang mga dokumento.
1: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-uusapan pa ng Senate Majority Block kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senador Ping Lacson na may napag-uusapan na silang si Senator Chiz Escudero ang ihahalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayon niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at pag-uusapan pa nila ito. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo bilang presiding officer. Maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na magiging presiding officer.
9: Presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
1: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa si Senator Chis Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Wala naman anyang nakikitang problema rito ang presidente. Naniniwala anya si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Escudero sa kabila ng mga batikos sa mambabatas.
4: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
1: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naniniwala naman ang isang dating maestrado ng Korte Suprema na hindi si Senator Chis Escudero ang dapat maupong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ito ay sa harap na rin ng nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kapiyan sa Manila Hotel, sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na may issue na dati kay Escudero dahil sa interpretasyon nito sa salitang fourth wing. Sinabi ni Carpio, hindi dapat ipitin o patagalin ng presiding officer na iyahalal ang impeachment trial gaya na nangyari noon sa ilalim ni Escudero.
11: Well, very important yung presiding officer, like what I said, he makes the initial determination whether to grant or deny every motion. So, like for example, may motion to dismiss, i-grant niya. Pag walang nag-object, carried yun. Pag may nag-object, division of the house, division of the body.
1: Yan ang pahayag ni Retired Associate Justice Antonio Carpio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ani Remulla, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
12: Pakasabog siya rin. Narinig dyan kasi wala pa kami nakikita ng ganun. So wala din namin. Always prepared. Pero yung mga ganong klaseng production, delikado yan nila.
1: Yan ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melecio Nertates Jr. na mayroon ng formal na komunikasyon kognay sa pagpapaaresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
13: Philippine National Police is ready. Marami tayong at arrest.
1: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga, kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namatang Chinese vessel sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Raimondo, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una nang ibinahagi ni BRP Diego silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos na may namataan sila ng mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
14: So we have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenged these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts. This regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
1: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, naging matagumpay ang isinagawang 15 na Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos, maayos na naisagawa ang mga aktibidad sa 4 na araw ng pagsasanay na layong higit pang palakasin ng Maritime Defense sa West Philippine Sea. Anya, testamento rin ang matagumpay ng MCA sa commitment ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino.
15: All participating vessels were able to conduct intricate maneuvers such as division tactics and screen exercises. While yung mga crew naman natin, this afternoon they conducted visit board search and seizure, search and rescue operations. At ito ay nagpapatunay ng inyong Philippine Navy at inyong Philippine Coast Guard ay handa sa pagpapatuloy na gawing ligtas at payapa ang ating karagatan para sa bawat mamamayang Pilipino.
1: Si BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Formal lang nagtapos sa Philippine-Australia Army to Army Exercise o PAAAE o Kasangga Exercise 2026 sa Camp Elias Angeles sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Sa closing ceremony, binigyan din ni Army Vice Commander Major General Efren F. Morados na higit na napalakas ng pagsasanay ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas at Australia na magsagawa ng operasyon at tumugon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Nasa 300 sundalo ng Philippine Army mula sa iba't ibang unit ang lumawak sa bilateral exercise kasama ang nasa 90 delegado mula sa Australian Army. Unang beses ding nakibahagi sa naturang pagsasanay ang Philippine Air Force at Philippine Navy na nagpalawak sa representasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Philippine Army, bahagi ang Kasangga Exercise sa pagpapatibay ng kakayahan ng mga katuwang na bansa sa pagtugon sa krisis at pagpapanatili ng seguridad sa Indo-Pacific region.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Paano nga ba mag-register?
17: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
18: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig guys, grabe.
19: Ay, aircon ba ako?
18: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalaga pala itong rep natin.
19: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
18: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicker Mulia na humarap na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coaches ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Tab Baldwin, Dean Castaño, M. Fernandez at iba pang opisyal. Ito ay kaugnay ng isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa nangyaring pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Remulia, may inconsistencies sa mga payag ng mga coaches at basketball players dahil iba-iba ang vantage point nila nang mangyari ang insidente.
20: In the heat of it all kasi, yung nangyari yung lahat. Iba ang accounts ng players, iba ang accounts ng coaches. Kasi pag manage points, kasi iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pampang.
1: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ipinasopina na ng Criminal Investigation and Detection Group ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Bobby Yap. Ito ay kaugnay ng pagpapatuloy na investigasyon sa pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, hindi nakadalo siya sa tinakdang pag-arap sa CIDG dahil kahapon ang graduation ceremonies ng Ateneo. Anyan, nakapagbigay naman ng abiso ang pamunuan ng universidad at nakumpirma ng mga otoridad na may naturang aktibidad. Inaasahang haharap sa Webes susunod na linggo sa CIDG sa Camp Cramisia para magbigay ng salaysay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinagbabawalan munang makadalo ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University sa mga aktibidad ng UAAP o University Athletic Association of the Philippines. Sila, yung mga nasa Dipakulaw Aurora noong nangyari ang pagkakalunod sa dalawang student-athletes. Nabatid na inaprubahan ng Board of Trustees ng UAAP ang rekomendasyon ng Board of Managing Directors. Dahil dito, bawal silang dumalo sa aktibidad ng UAAP habang nakabinbin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno at ng independent fact-finding inquiry ng Ateneo sa nangyaring insidente. Layunin ng hakbang na ito na mapreserba ang integridad ng ginagawang pagsisiyasat at matiyak ang full transparency at due process habang sinusuring mabuti ang detalye ng pangyayari. Iginit ng UAAP na kailangang matukoy ang pananagutan sa pangyayaring ito base sa ilalabas na resulta ng mga investigasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony ang mga estudyante, guro at kawanin ng Ateneo de Manila University. Ito ay bilang paikidalamhati sa pagpanaw ng dalawang basketball players ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Sanggunian President Jedrick Romero, layo ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa sa panawagan para sa katotohanan, hustisya, marino na paliwanag at pananagutan kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athletes. Binigyang diin din ang mga estudyante na nananatili ang kanilang paniniwala na may puhang para sa pagbabago sa institusyon at liderato upang higit na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, nanawagan sila ng mas malawak at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kaugnayan sa campus safety at student welfare.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Metro Base 136 Hotline is sinusulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa agarang emergency response. Mula Radyo Magazine, may report si Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas malawak na paggamit ng Metro Base 136 Hotline upang mas mapigting ang agarang pagtugon sa mga insidente at emergency sa kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torrey III, matagal nang umiiral ang hotline, ngunit layunin ngayon ang ehensya na mas mapaigting at lubos na mapakinabangan ito ng publiko.
22: Kung immediate kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, may umaaway sa iyo sa kalsada na hindi mo naman kakilala, 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, enforcer, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman kung ano ang nangyari. And then kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate natin sa law enforcement. Hindi kayo nag-iisa kahit saan man. Dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyong tawagan.
21: Tiniyak din ng MMDA ang 5-minute response time guarantee kung saan agad na ipapadala ang mga responder sa loob ng 5 minuto matapos matanggap ang ulat ng insidente. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, dito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang upang masolusyonan na ang matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Department of Environment and Natural Resources o DNR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga na may sariling mga hakbang ang kanilang ahensya upang masolusyonan ang mga pagbaha. Abilang rito ang pagsasagawa ng cleanup operations sa mga major waterways tulad ng Ilog, Pasig at San Juan River at pag-deploy ng River Warriors at Estero Rangers. Sinabi pa ni Bonga na maikting ang kanyang pagpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
0: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DNRNCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
1: Si DNRNCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagsimula ng maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang sinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ng modular shelter units sa mga pamilya nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay maratagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa sa seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ng Administrasyong Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, lubos ang naging pagsalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ani Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos at napabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
3: Maraming papasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito pa ang aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
1: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kumikilos na ang Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan upang agad matugunan ang suliranin sa kakulangan ng pagkain. Tatlo kasi sa bawat 10 Pilipino ang nakararanas pa rin ng kakulangan sa pagkain batay sa 2025 survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI. Lobas sa datos na 32.6% na populasyon ang food insecure, bahagyang mas mababa sa 33% noong 2023. Na naturang pag-aaral, 2.9% ang nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain o hindi kumakain ng isang araw o higit pa. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., kailangang palakasin ang kabuhayan ng mga mamamayan upang mabawasan ang food insecurity at kahirapan sa bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagbabala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos sumabas sa pinakauling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang ang pababa ang nakararanas ng stunting o mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi ng EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid aralan.
2: Radio Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahang mararamdaman na ng mga Pilipino magsasaka sa susunod na buwan ang bawas presyo sa abono. Ito ay sa harap ng pagbubukas ng Strait of Hormuz na kabilang sa peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Sinag Chair Sendoso, posibleng bumaba pa sa 1,800 pesos ang kada sako ang presyo ng abono sa Hulyo. Sa iba pang balita, target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Charon Garin, kasalukuyang dinadrop ang circular ng target na target ilabas bago matapos ang taong ito o sa unang bahagi ng 2027. Aniyang maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process upang matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang isyo ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na-bid out ang mga proyekto.
2: Radio Pilipinas. News Nationwide.
1: Kaya nung pirma ng pag-asa na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit na nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DOST Pag-asa Climatology ng Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na posibleng sa Nobyembre pa maitala ang mga epekto ng dry spell sa bansa. Aniya dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Ayon kay Solis, kasama nga rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng pag-asa sa official, posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
5: Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag nating prolonged drought condition. At ito po ay possible po, lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 after first quarter ng 2027, yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyo.
1: Si DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
2: Radio Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Bangko Sentral ng Pilipinas pinalawig sa 7 taon ang bayaran ng salary loans. May report si EJ Lazaro.
2: Radio Pilipinas. Report.
6: Mas magaan ang pagbabayad ng salary-based loans ang aasahan ng mga magagawa matapos palawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang maximum repayment period dito mula 5 taon hanggang 7 taon. Saklaw ng bagong patakaran ang salary-based general purpose consumption loans na karaniwang ginagamit para sa edukasyon, kalusugan, emergency, biyahe at iba pang personal na pangangailangan. Ayon sa BSP, layunin itong gawing mas abot kaya ang buwan ng hulog habang pinananatili ang responsableng pangungutang. Dati, karaniwan hanggang 3 taon lamang ang loan term at maaari lamang umabot sa 5 taon sa mga natatanging kaso. Nilinaw naman ng BSP na ang 7 taon ay maximum na haba lamang ng loan at hindi automatikong ipinatutupad sa lahat ng borrowers. Nakabatay pa rin ito sa kakayahang magbayad, employment record, credit history at layunin ng utang. Patuloy ding isinusulong ng BSP katuwang ang Department of Education at iba pang institusyon ang financial literacy at responsabling pangungutang upang matiyak na may sapat na take-home pay pa rin ang mga nangungutang matapos ang kanilang loan repayments. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpa siya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target VBURS repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa kahakbang na ito, ini-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank na naratiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pagtitiyak ng Monetary Board, patuloy ang kanilang babantayan ang mga papasok na datos ng ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3.0% target ang inflation sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Investors at Development Institutions sa Association of Southeast Asian Nations na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit Systems. Sa ASEAN RailCon 2026, sinabi ng opisyal na makatutulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big-ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, at Metro Rail Transit Line 7.
7: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
1: Samantala, sinabi pa ni Lopez na mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
7: The Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
1: Yan ang payag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Luxury vehicles na nasamsam sa pamilya Liscaya isa sa ilalim sa auction ng Bureau of Internal Revenue. May report si Rafael.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sa ilalim na sa public auction ng Bureau of Internal Revenue ang apat na luxury vehicles na pag-aari ng pamilya Discaya kaugnay ng isang tax case. Gaganapin ang auction sa Hunyo 29 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa BIR National Office sa Quezon City. Kabilang sa mga ibebenta ang Mercedes-Benz Sprinter 2017, Mercedes-Benz GLS 350D AMG 2020, Range Rover LWB 2019, at Land Rover Defender 130 Series 2023. Ang mga sasakyan ay nasamsam mula sa St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation. Tinatayang nasa 26.14 million pesos ang kabuuang halaga ng mga sasakyan at ibebenta ang mga ito sa ilalim ng as is where is basis. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin na auction na mapabilis ang koleksyon ng buwis at maiwasan ang patuloy na pagbaba ng halaga ng mga nakumpiskang ari-arian habang nasa kustodiya ng pamahalaan. Para sa karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng BIR o makipag-ugnayan sa Revenue Region 7B East NCR Collection Division. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 ng umaga, muling nagtalaga ng basaan zone ang pamahalang lungsod ng San Juan para sa Wata Wata Festival na gagawin sa kanilang taunang pista sa Hunyo 24. Ito ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora ay para matiyak ang kaayusan at hindi pagmulan ng kaguluhan. Sa sinagawang pulong balitaan, papayagan lang ang basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Basaan Zone sa kabaan ng Pinaglaban Street sa pagitan ng N. Domingo at P. Guevara Street. Naging epektibo ang pagpapatupad nila ng Basaan Zone sa ilalim ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong nakarang taon, kaya uulitin nila ito ngayong taon.

0: ang lugar o nasa pasagwan outside the basahan zone ay bawal po magbasa. So yun po gusto natin na ipaalam sa ating mga mamamayan.
1: Samantala, kinumpirma rin ni Mayor Francis Zamora na magpapakalat ng 400 o higit pang miyembro ng pulisya sa Basaan Zone para sa gaganaping Wata Wata Festival sa Hunyo 24 para tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa lugar.
0: Last year, we had 400 police personnel. So, this time around, we will consult kung kailangan na magdanda or 400 is enough. But ang maging instructions for this year, yung ating police na talagang on the ground, dapat nandun din sila sa basaan area mismo. Meaning, namabasaan sila.
1: Yan ang mga pahayag ni San Juan City Mayor Francis Zamora.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa Ibayong Dagat, pagkansela ng biyahe ni US Vice President JD Vance para sa Iran peace talks, nagdulot ng pangamba para sa kasunduang pangkapayapaan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpas siya ang Estados Unidos na ipagpaliban ang nakatakdasan ng biyahe ng delegasyon ni US Vice President JD Vance sa Switzerland para sa mga usapang pangkapayapaan sa Iran. Ayon sa White House, hindi na tumuloy ang delegasyon ni Vice President JD Vance sa Geneva kung saan sana magsisimula ang teknikal na negosasyon para isakatuparan ang 14-point agreement na nilagdaan ni na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian. Sinabi ng mga opisyal na may mga isyong logistikal at hindi paganap na napagtitibay ang mga detalye ng negosasyon. Samantala, nagpahayag naman ang Iran ng pag-aalinlangan sa pagpapatuloy ng usapan at hiniling muna ang mas malinaw na patunay ng pangako ng Estados Unidos sa kasunduan. Bagamat nagpapatuloy ang pag-iral ng 60 na tigil putukan, patuloy na binabantayan ng mga kaalyado ng dalawang bansa ang sitwasyon dahil anumang pagkaantala sa usapan ay maaaring makaapekto sa katatagan at seguridad ng buong rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa ating balitang sports, Alex Ayala pasok sa semifinals ng Berlin Open 2026 matapos talunin si world number 8 Elina Svitolina. Ang ulat mula kay Tim Tapales ng Sports Radio 918.
4: Dinaig ni Caribbean tennis star Alex Ayala si world number 8 Elina Svitolina 6-3-6-4 para makuha ang pwesto sa semifinals ng Berlin Open madaling araw ng Sabado sa LTTC Rot-Weiss Berlin Sports Club sa Germany. Isang mainit na simula ang itinala ni Ayala matapos makuha ang unang tatlong games sa unang set patungo sa 4-3 lead at masungkit ang dalawang sunod na panalo kasama ang service game ni Svitolina para sa first frame. Magandang simula rin ang itinala ni Ayala sa ikalawang set nang makuha niya ang 5-2 lead subalit sinubukan humabol ng Ukrainian netter pero tinapos ito ni Ayala sa score na 6-4. Ito ang ikalawang sunod na top 10 win ni Alex sa torneyong ito matapos niyang talunin si world number 2 Elina Rybakina sa round of 16. Magbabalik si Ayala sa grass court mamayang alas 8 ng gabi Philippine time kung saan makakarap niya sa Czech netter Linda Noskova sa Final 4. Mula sa Sports Radio, ako si Tim Tapales nagbubulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, June 20, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, at Engineer Kenneth Nadua, at sa katauhan naman ni Tommy Reyes mula naman sa PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're all
5: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
5: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
15: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278.

0: pag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
2: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: buhan nyo rin.
1: Thanks, Chupas!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan!
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.